0: leswaku hi fanele a kuma ha yini kumbe ha famba a hi kuma hi ndlela kumbe swi li yini. Mukhomi wa gombe hi yena kumbe hi n'wina?
1: Ye Nyambane.
0: Hi yena Nyambane. Kara ita famisa ku yini hi musi ya ndzhaku? Ya swa kara
1: se hi cinca a xitimela xikoka a xi ya ndzhaku.
0: Swa karata hi ku se hi kumeka ka mhangu ya ku va hambi ku diba se xi diba manje va yi vona mhaka.
1: Yena
0: vana kulore
1: elewa hi kuma
0: hi lwe Nyembane a baka unanga la
2: awu cencilego ndzo zamanyana a kuma chikhadi ku van'wani va nkhana va chikela
1: na yenavu nyimela wena ku va u chikela
2: a ndzi chikele
0: swa sasekeka
2: hi swona ndzi mi zwile ndzi wa mizwa mulosen na ndzi lava ku zama ku hlamula mina hwiseno o ndzi tshwetumuka ndzo zwa n'wina base muwamba ndzava ka maputswa mukona ka gaza mukona ni guvaleke ka mimovha hi ta ku yini hi tshamelaka kona hi leti Nyembane ha tivhuxana hinawo hi bongile hilawu hi nga mawulo yaku hisena
0: inkomu swinene
2: ndzi mu zwile na mihleva seyo muhlevile mu ku a gombe ki khomiwa hi yena makunu hi ta mahisa ku yini mun'wina mi nga tshika ku hanya hi ku papa ya nga kona
0: hi nge tshiki kambe a ha lavetela ku lava ku tiva leswaku bava wa fika
1: xini xivangelo
0: hi ta tiva swa ku haga kumbe ahiki
2: hi swona makunu i 7:08 kota muhuleleko ndzi mukhomi wa gombe ndzi chikele langa wini a va rambiwa murambiwa chikele hi mani vito
0: murambiwa nge se fika kumbe ta ve mhaka yo leya nyimanyima ya maxapa lexi a nga khwatsi kusukela ka tolo ni nyamuntlha a swi na byali mafambela switarateni
2: ka gaza
1: mi amukelile murhambiwa wa hina tatana Sergio Manen wa xiwubyana xa vurimi ni vutshevi lemuxifundzankulu gaza
2: hi Sergio Manene
1: Maneno
2: hi bungile Sergio Maneno hi senu Nyembane wa hina wa murambiwa i chikele hi bava Dinish Reginald a ta helaka mitirho ya ta wurimi wutsevi hi chimu xa province ya Nyembane a ta koha kunene hi ta kumana lomu ka ntirho lowu wa Dokadokisan xi nga ta no hi ta ufuyu ni mpondo leyi sanguleleko a ku tlhaviwa ka swiharhi ngopfungopfu tihomu tihuku hambi ni ku lwisana ni mavabyi lawa ya ku vangiwa hi vuxungu hi vulavula hi rhaiva makunu hi ta losela ka gaza a murambi wa Serge Maneno gichile hoyahoya kwini ka gaza yo yini fuyu
3: awuxeni khani mamba afuyu ya famba

0: Pois a maioria do que ele vai falar não tem um sentido palpável. E a gente, ok, tudo bem, vai continuar esta conversa no dia seguinte ou até depois de 2 dias. E já será uma conversa passiva, calma, e não será uma discussão. Então é muito importante nós vermos em que nível está a nossa conversa, se está numa conversa saudável ou já passou por uma discussão. Depois da gente tentar conversar de novo sobre o assunto e ver que sim, nós estamos a conseguir encontrar um meio termo, podemos sim recorrer aos nossos padrinhos, podemos recorrer a um amigo, podemos recorrer a uma terapia de casal para criar um ambiente mais saudável na nossa relação.
1: E é tácito que a terapia de casal resolve os problemas do casal?
0: A terapia de casal ajuda sim a resolver os problemas, mas não de uma forma assim definitiva. Porque nós estamos numa relação, nós estamos a viver e cada dia que passa estamos sujeitos a mais conflitos. Então a terapia de casal ajuda a minimizar o impacto negativo que este conflito possa trazer para a relação. Mas não quer dizer que se eu faço terapia de casal nunca mais terei conflitos, nunca mais terei problemas com o meu parceiro. Não, isto não acontece. Conflitos vamos ter, mas vamos estar sempre fortes e unidos para conseguir reduzir o impacto negativo que este conflito vai trazer para este casal.
1: E nesta forma de resolução dos problemas, é melhor que o casal esteja no momento com o psicólogo, neste caso, se calhar, ou com, juntos ou em separado?
0: Há formas diferentes, não é, de abordar. A gente, quando faz a terapia de casal, dependendo do impacto, né, do conflito, dependendo do...
2: Ndza tshemba ku hi tlhela hi kumana nyamuntlha, hi kumana ni swikarati langa simbini
3: hi swona ya mikuma hi tlhela hi mikuma
2: hi swona hi wa karhi hi losela laha bava Dinish na hi ku gichile kambe bava Dinish
4: Denise Reginaldo Zuka, Zumotorelo ao Fui, Cadavaneiro ao Fui, da Direção Profissional de Agricultura. É minha mãe.
2: Isso, né? Baba Dinis, Rita Sangula Hiwena, La Hakasiku Hitiva, Hileti Tinga, Ufui, Loma a Província e Nhamban, ao Fui Guin, Kasiku Sangula, a Bulgarina.
4: Bom dia. Ao fui lomo nyamban kafamba kwatsa kifamba kwatsa kuyenzo kuna nova technique kuna nova chivala varanza ka au a rele au fui na bana selamina ile ile weka ko para ko au fui gikula kwatsa a nyamban hola la ngofu ngofu hi ko fukela kama batsa loko hinga vikela mabatsa a to mta hina au fui ka hina mesmo ka Então, isso é uma coisa que eu lembro, é uma campanha. Então, eu quero ser teu homo, eu quero ser teu joana, eu quero ser teu huco, para que eu fui ganhando, tomo, mas isso já é na provisão da minha mãe.
2: Isso é. Lembro que eu não sei, a província é minha mãe, teu homo, tingane, ingainato.
4: A província é minha mãe, Eu rene lembrinha musa. Portanto, 417 mil e 700 cabeças.
2: Isso. At Homelet, hichikele na tukumbeleni ka lembe, mutani tishaviselwe, tidaluti mahanyama, zwilo mukakwini.
4: At Homelet, tinwana, tishaviselwe tipatu, tidelu tinwanyana, tumahanyama, kungaku ganyisa ka ufuyo.
2: Zini zinga maheka muzikotile kulandisa leso zinga vigemo wa kumuta khava mpondo kati homu zvimhanyisile kwini
4: alamikinga hunza mpondo wa tihomu a wu mahekangi leswi nga swi lavisa swona a ku chikelanga a mimirhi ya kona ya ku tlhava mpondo wa tihomu ku no chikela basi a tsengiwa wutsongwana loyi nga swi kota ku leyani ka hon'wini ya lansara kampani hi rindzela ku yi ta yiwa man'wani mabasini yi ta khaviwa pondo lepurisi hi nga tlhava basi session strength wa tihomu maxi wa rindzela ku hi tlhava ngopfu wa tihomu kama wolowo maxi a hi swi kota ku tlhava hi mhaka ku pfumaleka ka basina le lomu a purisi ya hina nyamba
2: makunu a vafuyi va tihundzulusile ku yini hi ku munhu ya huma le ka hon'wini muhaxa a phulu leti ka wu tlhava mpondo u te ma-sessionshipo ku tlhana mazana ni gimwe ya tihomu ni ku hundzanyana a provhinsi yo tlhe yi hanyisile kwihi
4: a provhinsi ya hina yi hanyile khwatsi i njombo a ku kumeka ngwavi mabadi lawa ya makaribungu la hi nga vulavula hi wona a vasina leyi talaka kona praketa yi ta chukwata maha tshembisa ku lembe leki ja haxile kambe a phululiwa ku tlhava tijesa a district ya jangam ha tshembisa a ku lembe leyi yi ta kumeka vasina paravoke vafuyi ngopfungopfu ku ri a ti tlhaviwanga hi lembe ku nga mbela a tihomu to tala ta provisana yima antawu loko yi kumeka ngopfungopfu lembe leki teke hi hokeni yanapuxa ti kumeka na tini frakeza nyana ku kwa tula kuma mavabyi antawu teke hi tisela a pasina leyi kota a tihomu ta hina ti hanya kwasa
5: kota u nga phonge u ta kumbe lomu xikarhi ka ntirho lowu wa lembe leki gemo hi wihi lomu provhinsi nyumbani tihomu tingani muri nga kumu ta khala
4: mpoto provhinsi ya hina yi planifikarile ku yi tlhava kota ndzi nga vula ku sungula kwatsendza set milking setu center xikambesa xi ka toka tihomu tinga ti ta ku tlhaviwa a lembe leki lomu provhinsi ya hina nyumbani
5: leswi nge a hlayi leyi yi taku lelembe ki nga hundza ka tihomu leti leti nga hundza i kwatsendzi the set hi teti kambe ti ti tlhaviwa
4: nyan'wana lembe ki nga hundza a hi tona leti nga tlhaviwa leti hi hi tona ti la ku tlhaviwa ku lembe leki
5: hanke ka tihomu hi swi swin'wana swiharhi swi ti kumeliwa hi phulu leki
4: a phulu leki ka tihomu maxikun'wana man'wana ma kona man'wani mababyi ma kumekaka ka tihuku for example elemanyukasi mbendeni wa tihuku ku na ni swilumaluma swa tintswana swoke leswi a lembe leki swi ta tlhaviwa
5: hi ta vuya ka tihomu ma ndhawu mangani ma nga kona lomu provhinsi madamu ma ngani lomu ma tihomu a vafuyi va tekaku tihomu tabyi ka siku ra tlhavisa
4: mpondo a provhinsi ya hina yi nyambani yi na ni sesenta wot wa madamu lawa ku ti ku bvumwa tihomu ni lomu ku makwa tisendzu zi ta set lomu ku nga ku tuya ti ya fafazeliwa antawu hi na ni kwazi 500 wa matshamu a provhinsi yo tlhe nyembani i kwatsenxi 97 ku ri kinyanta suka ku kinyanxi lokaxi ti to tlhaviwa tihomu para ku ti ti fikela mabaji ya lama mawulala
6: mabadzi
2: hiswona
6: hi la hi rivalile ku mi tsenerisa a hi la ku mi tivisa leswaku murhambi wa hina na yena wu se a fikile hi amukeleni vamana Aidakala hi murhangeli wa xenge xa wufuyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo
2: u te hi Aidakala
6: hi swona
2: hi bungile hi ta mulosela na ku n'wi hekala va Reginald kutani ku Denis Reginald ndzi va wutsa ku mababyi muni khwatsikhwatsi u ti karibunkulo hi matiko hi wahi man'wani mababyi hi xitshwa mababyi lawa mababyi muni hi nga hi hlamusela
4: mabadzula ha vula hi karbon kwala matu hela ya ku a homu yi vala ku xukuvala hi wona loko yi wa tsutsuma tsutsuma yi vala ku xukuvala mexo ndipo xi humesa a khata ka tinhovu ka nomu ka tindleve ka swin'wanyana leswi lawa onge hi karbon kwala matu a swi ni teki masiku yo tala yi vala ku xukuvala yi ndipo xi yi fa loko vona tihomu ta vona to badzwa tifa tifa makaribonmati a karboni sintomatic hi vulavula hi mabadzwa ya ku yi loloha ngopfu i homu leyi nga tsutsumatsutsuma lahaya kaya yi nga hlakanahlakana yi lava kulwanyana maja leswi yo nyima wo tekela ku yi vona ku leyi ja a ya vukisi leswi yi nga vukisa byona hi vulavula hi karbonlo sintomatic hi xilungu va le parasia yi nyima kaka ku n'wi basi hi laha mindzutinyana hi laha ku fikalafikana a yi hala ku ti batsalomukaka vangana e ti ku yisa xipetela ko kodhini mabadula ya karibongolo asentomato
7: hi ya lawa ya tshimatshima
4: hi laha ya tshimatshima yi khavaku ka malou
7: a febre aftosa va nge mukhuhlwana
4: a febre aftosa yi kumeka ngopfungopfu a hi mabadzwi ya ku ma kumeka ngopfu lomu a provhinsi ya hina Nyambani maji kun'wana ni kun'wana lomu ku nga ku xa ma ha kumekile hi vulavula hi nyarimi ma ha kumekile a febre aftosa hi vulavula hi panda a ma kumekile hi vulavula hi zavala a ma kumekile mabadzwi
7: ma ku ri mu ma hisile ku yini kasi ku hundzula mhaka leyi kasi ku mavabyi lama nga kumeka ka man'wana ma-district
4: a ma ku vhikela tihomu materiala kwale ku vhikela tihomu ku tlhaviwa vasina bazi ya febre aftosa
7: loko ku nga tlhaviwa vasina leyo a mavabyi lama
4: a ma ha kumeka a homu yo tshama hi ni damu ngopfu ya ku a miri wa yona yi vhikela mabadzwi lawa ma nga kumeki aka miri wa
7: hi zona ndzi ta wuya ka wena bava Dinish na ku nga hi kala hi ta ya swoleswi ka Gaza bava Serge Maneno wu fuyi hi xivutiso xexi ndzi nga ximaha a ku sanguleni goyini wu fuyi mulomu ka ku yini mu ta swi kota tihlayi muni ti nga woliwaku ndzaku nga na kumekile xikarhato lexi xa ku tala hi mati lawa ya maxeya
8: kan mambo hi tlhelo ka tihomu ka Gaza a fuyi wa famba phambeni hambileswi yi nga ve hi kumekile ni leswa swa timpfula swa famba maji ku na ni dzafiyo ya ku hi nga yi kuma hi mhaka leswa swa timpfula hikusa a timpfula ti tele ti ta kreyala ma consonge para ku veya a mavabyi ma a swi swipungwana leswi nyikaka mavabyi swi engesela principalment leswiya hi nge swi khezana hikusa a mavabyi ya manyingi ma vangiwa hi swilo leswiya swa swikalana maxitambe hi ve ni disafi yin'wanyana leyi hi nga na yona hi ku a tihomu swoswi mhaka ya mpfula ku na ni leswiya va nge swi nhonganhongana tinhongana letiya swa ku swi gama swi kuma tihomu swi rumbani ka miri leswi nge dermatose no dollara leswo ku nge swi ve swi kuma a province hinkwayo maji pronto a dermatose no dollara yi preocupara ngopfu hikusa tihomu podi ti ve ti nga jibe maji ku ve ti kumeka tifa hikusa mavabyi lawa ma gaya a tihomu podi ma gaya ni liyani loko yi kumiwa yi nga hi na yi nga hi na immunidade ya bomba ra ku se hi plan ya hina ya ya ya ya kutira ya kutlava tihomu hina yi pulanifikarile ku tlhava circa de 550 yo mile para mavabyi lawa nge dermatosa laha yange karbunko hematico ni circa de 190 yo mile mavabyi lawa nge karbunko symptomatico i circa de 570 mile mavabyi ya febre aftosa mavabyi la febre aftosa a namba yikulu mali namba leyikulu hikusa a mavabyi lama a vasinasa yimahewa makarhi mambirhi hi lembe i ndyangu ku ri si tinumero ku nga ve tikulu ku tlula tin'wanyana maxitambe hi mhaka mavabyi ya dermatos nodular podera ku ve ti vasinariwa tihomu kambe ka ku fikela mavabyi laya ya dermatos lodural a pulano ya hina ya circa de 69 mil wa tihomu para ku ti tlhaviwa majale ya tihomu hina ni tihuku tambe hina ni tingwana ku fikela mavabyi la mulungisi ni le tihuku para ku fikela muzungu ya tihuku a pulano ya circa de 2 millions 400 mil wa tihuku a namba leyi yi korrespondela ya matresa ya mavhasinasa mahewaka hi lembe ka tihuku ende akumuladamente tinumero leti ti ta dala leta ma 2 millions hi 400 a tingwana yi circa de 30 yo mil wa tona enda relation ya plano de logistika hinkwiu swin'wanyana a provinsa yi konta ni circa de 140 technicus va wufuyi ni lava xitensawa hi swoswi ni nga yi na swona swoswi
2: i zona ba serge a hlayi leyi mi nga yi vula yi hundzaku maginyant mil na swi hlomela ku ya ka masessions wa tihomuti ti tlhaviwa ti konta ni leti hi byile ri ku ti file hikwalaho ka mati ni kutani hi leti ti hanyaka hi wa hi mahungu mi nga hi nyikaka
8: hi ku fa ni ku ve ti disapareserile ni ku ve ti nga ha kumiwi to hi mhaka mati ti koho mari ka leswi naswona hi nga rivaleni ku swi vona leswi tswaliwaka naswona tenke ve swi kuma ku tlhaviwa endawu loko ho kometela yero ya ku ve hi hungula pulano hi ku ti file 3 mil ndhawu hi hungula hi ku tinyenchi tale leti ti nga tswaliwa ke ku ri ka a murhi wa ku ve wu tlhava a tihomu hina hi rekisitara dakor loko kofetive nga nato a ti swoswi a numeri leyi ya rulamento ya ku konta tihomu ta ya lembe yi nga khaluta yi ta twalizariwa hi stembro lani se hi ta susa tihomu leti ti nga fa swoswi a hi se a twalizara tinumero
2: ka leswi mi nga na swi kota tihlayo preliminarment hi ku tirhisana ni vafuwi bya tiveka ku tihomu tingani ti fileko ku basani leti nga nyamalana
8: tihomu ti fileko ku nga leti nga konfirmariwa hi mhaka ya mpfula leti nga fa mawotsentshitala wa tihomu mali loko hi swi vona ka leti ti va nge ti disaparised ni leti ti nga rastariwa leto na hina hi ti pimisa ku leti ti kala ti nga kumekanga ti file ndhawu hi pasa leti ti nga fa ti nga voniwa ni leti ti nga rastariwa ni leti nga disaparisela ti konta mazomenes 3 mil wa tihomu
2: 3 mil wa tihomu ku tala ka tona ta ma-district wahi leti nga luza
8: akutsongo xokwe akutsongo gizani maxita tinyingi ti ve Limpopo xaxai xongwene amawayani ma-district kona majaya ta ku ve ti letinyingi ku tlula lawa ma-district
2: hi bungile Magezi u Sangula
7: hila kuzwa gezu zale zga masula ga kare aida kala ita kuhila kamtiro yata ure minutse a province ya Maputo hoya hoya kare aida akusangula moyi ni kufuka
9: kani mambu zishile ibugili angonyo antamu aisha yisa kani mambu
7: Hibungili kuzwa gezu le gama sula mishenya munga la haka doko tisani loo hii bulaku hii ta pulu ga ukava mpondo ya tuhumu kasa kutafikala kama bazi utalangana. A provinsi ya Maputo aida zini zunga ulu wako hii planu ya vasinasao ka lembelega 2026.
9: Ka lembelega 2026 a província ya Maputo inyimelela ku tlhava pono ka tihomu ta tsengwa 412,503 wa tihomu na leti i total hinkwato tsengwa hinkwato wa tihomu leti ta ka tlhava maje leti nga na tulani purike para ku hlaya swaku hi tlhavile ben swi fanela ku tlhava manjo menji 80-85% wa tihomu leti nga na tulani ka província la hina para amavadi ya karbunkulo hematiku inyimela ku tlhava 136,126 wa tihomu para karbunkulo sintomatiku 391,878 para dermatose nodular fanaka leswi hi kulega mina manenu anga hlaya antsengwa koni ukulunyana imaka amavadi la tenge tlhava ka bhidzi inga 41,250 mas leswi mayelana ni le plano le dzinga nadzo kani mama
7: haona kwa mabazi yela mangwe Maputo iba kumana nayo nawo ni chikaratu cha mati dza tsemba ka district ya Magodi district ya Manyisa atuhomuti lumka kuyini a ma district lawa masi mamisa niti humuletu, nita ntikona tiluzi leko.
9: Ina tikona tinga luza kama distritu la mabizi lano kutala tala Magodi ni Manyisa. Ati humu tikone, maji, shafana nishu ikulega wanga ashaya. Ati humu shoshi, kuni leti nga famba ni mati, tinga luza, maji, kuni leti tipaliwa. Endao, antsengu lono mpudea yuchichili, maelana ni leshi inga planifikara. Aku para lembelitz. Então, ati humu ta continuar logo ita amba rolamento kama vacinação. Hila ni taka kuma antsengu loa unene wati humu leti inga salana to.
7: Amimirile munga amukela mutu itirisa mimpulule munga amukela kasi kuma au kavampondo kati humu muiona na iringana nuta nifita mahalese zile kule nini ambani ufana kale mbiki nga hunza vano wa mkela a muri utzongwa ni mpulu utzongwa ni ukhava primera semana umpela zile mkaku hii
9: pradembi leti amir aisi ya mkela inkwayo vai nika itzongo itzongo majina tsemba shaku a ministero luya shamulaka maelana ni mpono le ata inyika porka ai tsembi sili swa ku lembe leli hi ta tlhava mpono ka tihomu ta hina.
7: Ibungile chiko chiwutisi ni ngaka ku chimahaseno ka bava Dinish province ya Nyembani nayo nawo yi kumene ni zvikarato zva mati ngufunguvu a district ya Guvuru a vila ya Nova Mambona district ya Guvuru tilumuka ku ni tihomu na izvitwa zvaku a Guvuru mumwe kama district lawa mabhinzulo akuita muti homu amati sanga chikarato kafuyo
10: ngeri a district ya hina Guvuru impela italelo himate atu homu tona ti kumeli na ti shanseka maka mati kusangula kufa ka tu homu 66 kabes wa tu homu depois ele hakako tinga kumi akaku gela kona hiko amata ti lumuya ti gela kona atu ho antamos kumeka ku tifatu na tshanisa ka tihomu a nyambana.
7: Mhm. Izona. Matsemba kwa murlo munga mukela, ndziwa hileyo ka lansamento, ndzwunile. Uta ringana a mimbululia inga iwona akuti homu tonkhlete kota plano e game kwa 27 mil nikuhunza. Tita enelelo ku khlewa mpondo.
10: A murlo hanga mukela arabas para ko
7: kombisa.
10: Ku kombisa ku ho shaka kampanya le to bala. Ivalako inga bala cha ya ku khlewa to homu. Mashikota le zwinga holiwa. Eva kolaga wa mina wa Gaza ni yamba.
7: Maputo.
10: Maputo. Gaza maputo. Chova. Hitamukela inwana a tanga ya memire yito khanganisa tokhe to homolete ta kwa tsendza 7000 700 nga tola la nyamba mitila khalwa ko lembele
7: a hlayile muivona na iringa nuta ni ita hunza muta ikumela ne ku hunza nuta ni munga ta ikumela
10: ah ta ikumela basha ku nga kumeka mire ya ko hi Teresa kuna ni vateke ni ku wokhe ma district Otma district mangaja valungisele para ku amkela mire para vakhela to humtana.
7: Mhm. Kambe ndene izwili chaichai kutani kugaza aku magidi mambiri wa magidi ni magidi yato huku matukha wa mpondo kasukulwa ne mbendeni ma 2 millions lo ma province ngembani tokutinga ntito khawa mpondo kasukulusana ne mbendeni
10: aplana hena lempleke he lawaya 3 fas kunga mars julio november uta khavewa e 1 million 808 watu huko a professional
7: ka wonke ma district
10: ka wonke ma district
7: mhm chiudiso ndita chimaha ka mana aida ati huku ti huku tingani mudu khava mpondo ka skulwa ni Newcastle
9: ina lani kantsengo ina ka maputo ita khava 1,533,226 wati huku kantsengo a março, julho, novembro. A março já calutile chavile, já nyimela julho ni novembro.
7: Kota gezo gingana wena, agombe gina wena kwa seyo kama putso. Mamane aida. Uko na tirlo afumu nga nawo, amifumu ya ma province, kunga kuchukwatisa a tihomuleti gingana tilo mukaya hiliti tachinyangwaka. Ulola hima baramani. Kungulegi ya projetu lehi. Ifamisa kuhini ka provinsi ya Maputo.
9: Kanimambu. Ka provinsi ya Maputo. Hina afumento. Aku bisa mbeu lehi. Aku andla ikula. Inga ni rendimento. Kutula leti ta hina ta shilante. Então, lembre ni lembre a Conselho Executivo wa Província de Maputo, a Governo de Província, a planificar a ntsengo wa ku tihomu ta ntsengo wa ku kasi para ti xaviwa ti nyikiwa a vafuwi. Para lembre leti, ka lembe leyi nga hela, hi xavi ku vi ni 40 wa tona wa tihomu leti ti nga nyikeriwa madistritu ya lomu ka Província ka Maputo.
7: Matsemba lezwaku a hlayile ya muno makume wa tihomu ta xipese melhorada leta mabaramani tita zwikota ku hakisisa ku tikumana leta tilandi leta hina ta ntumbunuko aku ku huma amhlongwana
9: a tsemba ina porque lomu inga sungula hi kone ka magudi ni manyisa lomu xa vanga ka vhezhi linwanyana vanga yamukela e tikoni ta ku tswaliwa swoswi na tizilimukile be bo va tihlayisa va lambewu yoli ku tala ka vona va la mbewu yoli para va kota ku tlakuxa a wu fuyi la vona
7: a magela ya kona hi wahi ndzulaula hi adadi pasto a byanyilegi a tihomu leti tigaku ta lomukaya ta jintu leta cilandi nilege giwa kuhileti takuchichiwa gafan hege gagimuta ngifanele ku kumahiwa gite hematikweni rilumuka kweni
9: na dagwanyi lo lalingu papa akuna lingwanyani lo lalingu inyeka ka tihomu leswi henchaka hi vadyondzisa ku kutsongo kutsongo va sungulaka na vona akubekisa adya pachikwata ankama lo kuni gwanyi lalinyinyi ralinga luzi hi dzondzisa avafui akuva vabekisa vahamba mafardo ya feno vabek pano kuta tlhasa nkama lowu wa ku adyangi dzikala va steka dyangi ledziyani va nyika tiyo a tihomu va supplementari hi va dyondzisa ku supplementari a tihomu ta vona
7: valandzisa
9: valandzisa ina hweti leyi nga hela ya abril ku vi ni a formação a centro de produção animal lani matola ku tala ka vona vafuyi va tsutsumelile va ya dyondza swa ku va yincisa ku yini a ku bekisa byanyi ku hamba mafardo ya feno va hamba a silage mpara va nyika tihomu ta vona va tsutsumile mesmo va dyondzile ku tala ka vona va buyile va dyondza swi kombisa swa ku voni mesmo va tihita mayelana ni ku hlayisa swifuyi swa vona
7: hi swona bava maneno chiwutiso checa cin'we ku chukwetisa loko ka tihomu hi ku tipatsa ni leti ta matiko ta mihlowu leyi ya wuchukwana ya ku hakisisa ku a homu yi kula yi zimuka yi ta ve swi kota ku yi nyikela a nyama hilaha ku lavekeleko a proxeto leyi yi lumuka ku yini na province ya Gaza
8: kanimambo a programa leya ya ku engeselisa ele kumeloramento genético yambiwa hi conselho executivo mas tambe na ne va parceiro a fare procava na yena hi pfunetelaka ka processo le ambo yena hambi leswi nga kumana ni leswa swa mpfula ekusa tambe a ma desembolso ya timali lembe le nga kaluta a swive swi kahlulile na a tihomu ta lembe le le nga kaluta hi kona leswi se hi la ku tinyikela na yena hi xavele 40 wa tihomu ti ta nyikeliwa ku nga li khala agora a procava na yena wa hi pfunetela le a lembe le nga kaluta ku nyikeliwe tihomu ta ma brahma ni beef master aleya tihomu ku nyikeliwile swiphongo swa ma boer goat i red kalahari swiharhi swa ku ve nkama wun'wanyana swa karata nkama wun'wanyana lava swi hlayisaka bembembe swa kombekisa a resultat ya leswi swi lavaka ku nga ku engetela a tikilo ta tihomu leta hina ta nyiwana kanimamba
7: hi swona badinish a chiwutiso cexa cin'we a ku chikwatisiwa ku cinciwa kumeka tihomu leti ta wuchukwana hi ku peza ka tona proxeto leyi yi kona lomu nyembani a yi kona swi lomuka kwini
10: a nyembani a proxeto leyi kona ku nyikelo timbuti ta vanuna tingani wa ku kulisa ngopfu a swivana leswi tswalangiwaka ka timbuti
7: timbuti ta ku aluka
10: ta aluka ngopfu anto loko hi nyikelele a madona laya ya tihomu ya timbuti a ra mexi mpara ku ti tswala a timbuti ta ku tshukwata laha ka ku kula laha ka tihomu hi tlhangana ngopfu ni vafuyi lava nga ni tihomu leta ku tshwata nge va brahmani lava hi bula navo va hi lomba a duna ya tshama lomo ka chitsungu nga setor familia na ku nyikiwa munhu wa kona ku nga promotor anta promotor loyi ka zona yena a tshuka tisa tihomu ta laha ka ni nga ka tona anta programa
7: mingango yingani kutani va promotori vangani va provhinsi Nyambani va amukeleleku va lombileku kota mi nga vula ku mo va lombisa va ta gama va tlhelisa
10: leswi hi vulavula ngopfu hi district ya Nyasoro ku nga modelo hi ko hi nga sangula project leyo za ku na ni dash va vapromotori va nga kuma tihomu leti pod ja va loko hi swi vona ku hi ya tshukata ni maybe a tihomu ka setor familiar ku nga lava foyi vatsongwana va tshamaka ka zona leya yi ta hlanganisiwa provinsi
7: ya vanghana va amukele kwarendakwarenda provhinsi ya Nyambana
10: a yi siamukela tihomu talvexi swi va nga swi vulakuleka swa mhaka ya timali sikalaaaaswitekwasi mas a yi siamukela tihomu hi no amukela timbuti se maduna timbuti ra a programa milo ra manjhani
7: loma provincia va fui vangali lava hombe va industrial va nga ka madistrict wahi hi wahi makungu va nga nawu kasi ku va andzisa tirho lowu ka madistrict lomu va tirhaka kona
10: a ndzi na number laha ndzi nga kona mas wokhe madistrict mani ni vafuyi lava va vonaka va reference Nyasoro hi ko ni nga vala kona ku na ni mufuyi ngopfu wa tihomu liyani yana mhaka ku tirha ntirho lowu mas u ta tsandza paragokhe a provhinsi ya hina Nyambani
7: a makungu lawa ya ku tlhava mpondo loko ku nga hi na mimirhi ku fana ni lembe ki nga hundza a yi kumekanga mimbulo a va produtori lava hombe va kiriyadori lava hombe va reference ku ti nga va wula va swi kota ku vhuna a setor familiar
10: va swi kota ku vhuna a hi ku tlhava tihomu ta wena basa u nga kona ku lava ku tlhava tihomu ti nga lomu ka va chirhendzekweleni ta wena u tlhava tihomu ta wena basa u ta ti wona ko ta vuka siku lesi mas lomu ti gaku kona lomu ti nwaku kona mati lomu ti hanyaku kona ti ta kumana sempe ni vabizinyi antau teke hi tsimbisa ku a vabizinyi lava va kuma vona a va tsimba
7: hi le sima ba ba Dinish ya ku khava mpondo a home hangi ka kulwani mabatu
10: a home loko i khavile a pondo ya ti pusha kwasa yi kuma a makilo lawa yi nga lava fanele ku xavisa hi wona loko yi nga khavi pondo yi tshama hi ci ntongwani entau yi nga kumi kota swi nga vula ka ribunku le moto emati yi nga ge khwatsi deposi humakata yi fa entau a wu ganyi nchumu kaka ribunku le sintomatiku a yi ge khwatsi yi tshama yoxe lehe entau yona a yi ge khwatsi yi nga kumi mirhi u xavisa homu leyi yi hini makilo ya matsongwana a wu ha kumi mali leyi u nga yi lava ku pra yi vuna a wu xaka wena yi vuna swivanana pra xikoleni yi vula swin'wanyana kukhwatsa hi xipitali roke
7: hi ku landza a xaxameto wa leswi a byi vutisi ni nga byi vikisa swona ndzi va sina ndzi mahili ka vanakulori va vona va le ka gazi ni ka mapotso va hlamulele va ku kamahiwa ntirho lowu wa ku lunghisiwa

0: hikuva ku nga vi a xivutiso lexi ni ta xi endla ka varhambiwa hinkwavo vanharhu va switichi swinharhu, hikuva ku nga ve ni nkama lowu wa timpfula lowu, ma nga ve ma li kona mavabyi ma nga ve ma nga kokeka talivhixini hikwalaho ka timpfula ma fikela a tihomu kumbe swiharhi leswi hi swi fuyaka. Hi wini ntirho xiyenge lexi xa vufuwi xi wu endlaka ndleleni ya ku va xi vhikela mavabyi lawa, kumbe ku xi investigara swa ku xi khensha swa ku ma kona mavabyi lawa ma nga ve ma kokiwile hikwalaho ka timpfula ku va ma ta khumba a swifuwo swa hina. Hi ta sungula hi mamana Aida.
1: A mavabyi hina normalmente loko ku ni mpfula a mavabyi na wona ma boya swivungwavungwana ku fana ka ni leswi tshakunyana maneno hala ka gaza nga hlaya a ku mavabyi mamanyani i dermatosis nodulari a mavabyi lawa ma talisa ku huma ku landzela ka mpfula ma ka swivungwavungwana ku boyanyana swirhumbarhumbana ka kanisi manje mavabyi lawa a vhikelelo i pono na yona yi ta ka tlhaviwa ka tihomu hi leswi swi humelelaka ngopfu ka swihasi kusuka lano ku mayelana ni timpfula ku tala ngopfu a swi khezana hi mhaka a umidad ku tala ngopfu swi khezana hi ta nkama lowu wa timpfula lowu tenki hi kucetela hi ntamu a ku dibisa tihomu pra hi ta kota ku lwa mayelana ni mavabyi lawa a tihomu ti ma kumaka hi mhaka swikhezana leswi
0: Swa. Lomu ma lomu lomu lomu xifundzankulu Maputo ni ka Gaza hambi Nyembani ku ni tindhawu leti ku nga tala a mati a ku va nga ni mathangi lawa ma tiyaka tiya hlamba kona tihomu ma nga tshuka ma onhekela hikwalaho ka mati loko ma li kona yi nga ve mangani.
1: Sweswi ni nge hlaya ntsengo wa matanki lawa ma nga onheka hi timpfula ma xifandzakanyi ka maputsu hi ni 72 tanques funcionais e 263 corredores de tratamento funcionais ma koni ina madibi lama nga honeka hi mhaka timpfula manje sweswi timpfula ti nga xanyana va sungule ku khupa ni ku limpa para va kota ku vona leswaku hi ntsengo munhu u nga honeka tanki por exemplo ta ka kombiki nda ka nyika xifaneliso i tanki ya Ilha Josina Machel hi leyi nga taleliwa ngopfu hi lomu tihomu ti nga fetetela ngopfu kona swoswi va khupa va limpa para vona swaku hi kwini a tanki leyi i nga honekela ku laveka yini para i ta kota ku lulamisiwa i ta kota ku tisisiwa para a muganga luwani u ni swifuwo swinyingi ende non pode tshama na nga na dibi
0: Nishon. Hi makhambi manyingi loko hi ni ma debate ya ku fana ni lawa mabulo ya ku fana ni lawa hi vulavula hi ku tlhaveliwa nyezani ka tihomu vafuwi vanyingi va khala va ku a wu va fikeli murhi swi nga va swi vangiwa hi yini i nga ve tlhelo la vona vafuwi va kalaka va nga tshundzekeli ka mintirho ya n'wina kumbe hi n'wina mi kalaka mi nga fiki a tindhawu hinkwato leti nga ni vafuwi.
1: Tlhani ku ni kabisi a pon a mfumo hi wona u nyikelaka me swi yelana ni mfumo a ku nyikela pon va ku tlhava tihomu hinkwato ka xifundzakani xa ka Maputsu ni ta hlamula ka Gaza ni Nyembani a tiko hinkwato ma a murhi lowu wa dibi lowu a murhi wa dibi a mfumo swoswi u kucetela vafuwi va tipatsa hi maassociação de criadores va tipatsa hi maassociação de gestão de tanque va kota ku a ku humesa mali va xava a dibi va tata a dibi liliani va ta kota ku dibisa tihomu ta vona ta leswi bya swa leswiya swi fanelaka ni mfumo ku a mufuwi ti nga tiva swa ku a swiharhi leswi yena fuyaka i swa yena epra swi pfuna yena ti nga a tiva swa ku ti nga a xavisa para ta kota ku kuma mali para ta xava mimirhi para a dayisa
0: Na swifuwo
1: a
0: swa.
1: swifuwi mina ni ta kombikisa hi xifanekiso ka xipiritani loko ni ya xipiritani swo swi ni ya jamuzi kutala kona aspiritana axinawo vani nyeka receta ni huma ni ya farmasia ni ya xava amuzi para ta kota aku nyika n'wana wa mina opera nini wa mina ndza swi fanisi swi fana ni ka tihomu swoswi a mfumo a wu na possibilidad ya ku hi xavela dibi pod u xa humela wa wutsongo maxa hi dibi bya ku ndzi nga fanela ku dibisa tihomu lembe hinkwabyo hi vhikelela swivungwavungwana tenge a mfuyi a tiva swa ku tenge xavisa homu a hlenga va hlenga na va le vangani va xava dibi va dibisa va a tihomu ta vona thangeni
0: hi tlangelile hi tlhelisela a rito ka n'wina na kulori
2: Francisco Simbeni
3: na nga tatata ngopfu i swini swi endliwaka ku ve ni a mavabyi ya swifuyo ma nga tluleli ka vanhu ma kona wona mavabyi lawa va chiwaka madowense zonotika i mitirho muni i fanele ku va yi landziwa ku mavabyi lawa ma nga tluleli ka vanhu ya swifuwo ka swifuyo ku ya ka vanhu hi ri sungula hi tatana Sergio
4: kanimamba ka mavabyi lawa nge mazonosi odi ma tlulela ka swiharhi pala ka vanhu odi hi manomeyara ku nge tuberculose odi nomeyara ma brucellose odi nomeyara maraiva ni man'wanyana mara a mavabyi lama ma kumaka tihomu kumbe tuberculose brucellose normalment para ma brucellose bo ve imali swa vhenge i vigilance epidemiologica nke a susa tingati para ku apopola tihomu normalment tihomu leti tive positive ka brucellose tuberculose ya konselara n'winyi wa kona para a ti dlaya a tihomu leti dependendo ya intensidad ya kuve ya feteriwa homu podi kuve yi rejetariwa para yi hisiwa u podi ku tsemiwa lahayani ku nga fetariwa leswi yenge i rejection partial maxitambe ka mamatador ku na ni va technical la yenge va xipetori ku nga vona va vonelelaka a mavabyi lava kuwe kwalikere problema nopodi yi hundza yi nga popoliwanga para ku ve a nyama yi fika ka vakonsumidor econtisox agora ka leswi hinkwaswo leswi ku na ni desafio porke na ni lavayani va fambaka va yiva tihomu va dlaya usikwini va gama ya xavisa leto se a ti populiwanga se a swi tivi ku kuma eka yini tambe ku na ni lava va zamaka ku ve va tsutsuma a minayo va nga dlaya mamatadoro va dlaya ahansi ka mikanjo na vana lava tihomu letiyana a ti populiwanga ku swi tiwun'wi risk para sound public maje hamba ntirho wa hina ni lava hi nge va taliant ku nga lava xavisaka nyama maka matalo para ku ve hinkwavo va ve va dlaya tihomu a matadoro para ku ve ti populiwa
3: se a tinyezani ti tlhaviwaka ti endlela ku ve ni mavabyi lawo ma nga li kona ma nga tluleli ka vanhu kumbexani a loko homu yi ze makoma mavabyi lawo se a kana ku ve ni dayiwa swi vula ku ve ni ta dayiwa kumbe ti hisiwa
4: ka mavabyi lawa a ma vaccina lama tlhaviwaka i para ku ve tihomu ti nga makumi majina ni ve for example a tuberculose tuberculose na ai na vacina lomu ya tuberculose ya contra tuberculose nda logo se a shahar shwe ni tuberculose support shiglayo ana asa amsambeka ngasave nive ni ma vacina para mas a mamãe não mava junto com brucelose do carbono é mático por isso que lembre de chamar a tua mãe para ter uma comida lá
3: isso não se leva a cabo que vem em Moçambique ali na hora a ma vacina já ouvi que ela mava de lá lambola coxa que vem a messe vacon que vem ouvi que logo se foi chega a fim mava de lá o louco chama com Shinga makome kuwe ni sei liko na nyezandle. Ishi ni ishi siwa lwa kuwe ni nyezandle yeliko.
4: Ale shwa tu nyezandle lefi. Ina komu provinsia. Ina debato u kontrol. Ya kuwe ina definira kutenki iwe kona. But mavasina mata hii. I ministeri makaya ya makaratereshika ya bona ya vacina sempre i ministeri itisaka mashtambe akuve itiswa vacina yokare para lomo te aver tambe ko lishenge i prevalência i necessidade ya kuve ni vacina pode ser que a ministério aswana ku ai kuve ufikela nkama lwa waku realmente kuve kutiswa vacina para mavadzi la nda ai hina komu provinsa kwa kuve podi disidira think kuve tamben think ate kuve a nasang a disidira
3: he can see le telsari tu karimendo masingi
2: ibungile iwo tori ndzi 7 minutes asho kuti sinza hinazvo kambe vaingisiti na mwana vala kungena baba maneno chikona chikuti su chinga mahiwa kama potsu ndzi wachira kuti hlamuliwa seyo kagaza chihlamuliwa senwe nyambana amati lawa matalileko ya ndambi amadamu matsamisele kuina amahlolelwanga mangani zvilomuka kuina
4: kan mambo a madamu ya makona mangave matalele mangataleliwele hemate sarika de ya 22 ya matanke majikomo amati muhunza mahunzile mate kusalele tanke amave madistruiriwa normalmente move podo kuve ni assoreamento kuve ni majama tanga mako pod ser ke malavanyana kuve malula miswa la yana la yana majama ko matanga majikwani 22 jama tanga mangave malafetado nda relação ya medida de mitigação como do sihlaya ya possible doença mina naku vula leswaku kama district la mangave manome yariwa kuve mafetado nyikelinya la mimiri amimiri yo kare ma mimiri yo hlambisa nyana nyikele swimiramirana para ku tlhavatlhava tihomu letiaka kuve ti vonekaka kuve ta desovhela mavabyi hayi murhi wa kuve wu nyingi ma i para mesmo kuve ma xitankara ma possible eclosão de doenças kama distrito lama ngave mafetare principalmente porque kama distrito lawa kuve vene ma ni mazona ya acomodação ya swiharhi swa ku swi ta hi mazona ya manyingi ndhawu ya ra preciso kuve swi nyikeriwa leswi para ku tentala kuve manga kumeka mavabyi kani vanhu
2: ibungile govhur mambona matange madamu malum kawe
5: amatange ya provinsia nyambani ya kutala kona moyo talelwa hi mati leswi kumahekaku amasikwana ku hi hlaza amatange lawa isso só o que mata, mal limpias e disparasita já co chuchala chacot para co mauia na matéria.
2: Ei, ajude se fizer. Kambe kama wafamba. Nzwala kutiva hekanza kanyo. Luma province nyambane. Tikili tinganta nyama. Munga shukota ku benzula alembe kinga hunza.
5: Alembe kinga hunza ka 2025. Kangani sili. Ako rangana ka 5,591 tonelada. Yati nyama. Kusangula kuvala tu huko wa 3,428 kugameta anyama ya huko nga 1,216 tonelada. Kambi kuri mu province ya Nanyama kuna ntu huko leti twala kwa Matanza iko 1,275,259 Matanza.
2: Anyama ya huku yitele kuhunza le ya homo. Chivangelo hichi hila?
5: A homo lomprovinsa hina nyambana wakira doro wa hino lomo imbana itamango para kore.
2: Ok.
5: Awa fuyi ngofu wa nyambana watongwa ngofu la wafuyi ako para kudaya para kushaisa nyama kono. Fuya para kutsama ntu homo. Tiri ma watu wana kutiltiyani, watu maha uo.
2: Vatsaka hekuona, ukuona tu homo lhaka. Baba Serge, produsa undikarn, a provincia gaz, yima isi kuinila mika unza.
4: Lishu inga alfane kushuwela lani, eki, provincia di gaza, yena nga veni ti umtati nyingi ti kwenu la Msambiki. Na lembe ni lembe. Kali tu umuli ti nga veni ti iti nyika magia ina kumu istadu. Media tu uma 34, 35 mili ka Provinsa di Gaza. Para tia Maputu. Iti agai watamba nyama. Ndao ina veni maperijuizu porque atomule tu 30 mili, 35 mili ta kama putu. Lugu tisuka landi, suka homu. Lugu fika maputu inyama. Se ahikonti inakuwe inyama, ikonta kuhumili homu. Ma inakuwe kulive tikilu tatu nyingi. Masi para kuwe resolvera lesu se ifulili matadora shkwala kwala. Shoshi, weti leo le itaketa pula matadoro ya mapai. Para kuwe inyima kuwe tufamba tomu takuhanya tia maputu. Kwa meshika madishiritu lawa kuwe kuteki wanyama. Maashu kapiru kunta na unga nubuti isa. Mina dojimili vinsingu iproduziri mili tonelada di karne ya tuhumu. Atinye mfu 40 tonelada. Atunguluvi 180 4 toneladas atumbuti e 86 toneladas mafrango 3.700 toneladas e também na ni leso swa late ngunga 470 toneladas são litros né 470 mil litros
2: fizo zitaika mabuzi uma aida anyama munga ibinzula kalembe mga hunza. Produção de carne.
1: Maela nani ni produção aleno. Leshi papai maneno anga shaya. Realmente ati homo. Lecho shitita yika gaza. Maj alembe lelinga hela. A produção la ina iwilingopu. Maka febra aftosa. Aku hela katu weti leta ugamu. Matesha ukama putu hivini a febra aftosa linga chasela a distrito de Magudi, Muamba e Matutwini. ma district lawa hi lawa manga ni ntsengo ya ku henhla ya henhla hi ku hi ufuyo and now even a basha the producer swi fanaka ni tihomu leti titaka hi ka gaza leswi papa emanene anga hlaya aku aka gaza ku huma kusuka homu a nyama i boya maputo ina vona vana kontabilizari majima ka febra ftoza ama sinjiri nakone tihomu ku tala ka tona a ti buyanga lomu ka maputso ina yivini a wufuyi linga xika ngopfu lani ka provisa la maputso ja a ntsengwa kone ni ta ku nyika tshakunyana kama kani mama
2: hi zona i bungile laha ku na ni marika sawu kambe kani leswi ta swi veka swivutisi leswi swi ta ka mikama yin'wana swa leswi ta vula chikati kasi ku murhandziwa mukiseti u veka xivutiso tshimatshima i phuluka wu tlhava mpondo ka tihomu phulu leyi nga vekisangula ka hweti leyi yi nga hundza ya abril lomu nyemba i 82-30-09-75-82-30-09-75-2 Gaza?
3: Gaza hlayo yo 27-00-51-33-3
2: Maputo?
0: Maputo yo 82-310-57-51 82-310-57-51
2: Loko ba hikona hikwaseyo amukelana? Mina ndzi samukela.
0: Akona leno maputo. Oy oy, lishil. Hello lishil. Tsete mkin.
3: Kagazana na vo ya rinzela kambe na epusheta nhlayo ku yo 27-00-51-33-3.
0: Ka komba ku ve ni ya hina hina haleni wa sindzisa. Hello lishil.
6: Lishile
0: mbanzi shoyi
6: ni kona mwana baba tshani jele kunge valandza
0: ni koma swinene
6: a xa ku sungula no losa varhambiwa va mina xa vumbirhi ni bonga radio Mozambique ni losa hey hinkwenu va journalist mi nga karhi mi fambisa a bolo a ni la ku bala leswi hi tlhelela ka Gaza ni nyembani a partir di zavala para lenga kona manja kasa a ke na homu la tihomu ti pile hinkwato ku yo sala yelweni yelweni mara mhaka yi humelela ku hi leyi loko tihomu ti fa hi xavisela va ka cayincayi va matadoro ti fa hi xavisa hi ma 6,000 4,000 agora a ni swi tisa ku vona ko ta va ndzawulo ya ta agricultura va na wona ntamu wa wu xopaxopi hi ka nyama leyi nga lomuwa mabazara lomuwa maswikheleni mabusika emilona loko mabazara yi xasa ku lomuwa mimovheni ka makaringi ya timawu ka machova etcetetcet mi na wona ntamu lowu ni li mina hi hina hi xasaku tihomu ka n'wina vadorobeni leti faka hi muzungu ta n'wi 6,000 8,000 maxikata ni hundza lani a leswi futhi a ni wet season one maprova ni eke ni lani mi tlhelela ni mifoto tihomu ti nga fa enyariseni za ndamela tudi xa porkaria tudi xidengele manjakazi ku xava vahanyi va madoroba manjakazi swihlayi maputu hi vula mi vulela ku a swi rhumbi swa ku fa loko i tiprova para mostrari kumbe mi lava ku hanya swa maprova a xa vumbirhi hi leswi a ni kombela ku hiyihi porke hi fuya tikhumba hii na tikhumba leti a ti na dirito ti nghena xayixayi ti ya maputo a loko u landzelela va lava ku na giyela tikhumba ma loko u teka nyama wa nayena maputo vo teka langeleni akona u kike necessary para kunya va ya ka gazi nyama ya lomu ntlhaveni yi fika dorobeni hi ya xavisa hi pfuna vamakwerhu va nga dorobeni na hina wo hi pfuneka ku laveka yini ni khulume hi ndlela ya tikhumba hi tikhumba tinyingi mina ni lava ku xavisela n'wina mi nga dorobeni u kike necessary hi kombela mi swibala swibasa mi mbele hi pfulile ka mi swibala swibasa u kike necessary para yi vuleva riporo ku ta kidi xidengele para xayixayi u maputo u kike necessary ka mi za pikie tikertati ni hundza lana. xinwani hi lesi ani kombela ku mi hamba mapalese ka vadyi leswi ntsuri kumbe ku va aliyaxi ka vafuyi va tihomu kumbe ku va swiharhi mun'wana a vhutula hi murhi wa ku vhutula a tisuna mun'wana a vhutula hi murhi wa ku vhutula timanga mun'wana a vhutula hi murhi wa ku vhutula mamanga mun'wana a vhutula hi murhi wa ku gaya makondzo a ndhawu ku leka ku va ni dyondzo ka vafuyi ku pfulaka hina hi fuya tihomu a hi zanga hi va kusuhani ni karitera kumbe ku xikolweni a hi swi tivi ku bari a ku vona vona mibala ndo a ni kuma ka ku a ni kombela ku ku va ni dyondzo ngopfungopfu lo mabanyeni lo mathangeni ka hina porke ni na verdani mina no tiva ku vhutela homu para kufa xigalani a swa ku veneni liya li gama limahayini a ndzeni ka homu ya mina a ni swi tivi i swi twa pfalari komprova xana u khuluma swa ku a hamuteka swi twa pfalari a giliki yo fasi a giliki eli fasi a giliki eli xifasi leswi hi mahaku hina lomu hi nga kona nchaveni e uma triku passa um muito grande logo homo liga mais aí gama higa chama a três a banana e a banana lá então todo mundo amava como que uava nessa bem de onde vê e de onde vai porque nós estamos a ver estamos a perder crias então então gama não lá lá nem gama colano o curso não é do nem gama passa na bola bola não precisa me processar já tenho muitos processos obrigado bom dia
7: tranquilo lembrans
2: e bom dia ndzi la ku tivisa leswaku a wo yi ti doxiseni wa tekinika yile a yi tirhi ya hanyimile mi nga ha swi kota ku ya ka fix leyi ku nga 293 2455 293 2455.
8: Awuxeni awuxeni Gaza awuxeni Maputo awuxeni Inyambani olima rakwene ka Elias Andre Zandamela ni mun'we wa mfuyi wa tihomu wa murimi Funta. Xa ku sungula ni tsakile loko ni twa a va teke ni ku kun'we ni radio va vulavula hi timhaka leti ta tihomu. Mina leswi ni ta ka vula xoni ngopfungopfu lani marakweni kusukela ka Makandza Mashubu Musizi Mantimana ate hodyana mikhokhweni ka Makaneta hi ni sofrimento bya byikulu hi tihomu purke a ndhambi leyi nga na yi buyisi mavabyi a tihomu ta vabyi a tihomu loko ti tswala to holota loko ti tswala to holota purke a ti nga kumi byanyi a ti nga kumi nchumu a mimurhi ya ku vhuthela tihomu kumbe ya ku va tihlamba a hi na poyo. Xa wu bizi ku ni leswaku a loko hi tratara madokumente ku ni lexi va nge i numero a papila lebyiya bya numero ya tihomu lebyiya byi buyisaka numero ya nsimbi leyi hi gindlaka tihomu hi tiviwa loko ku tirateriwa mapapela lawaya byi buya na byi dula manxi a byi permanente ete byi ni prazo swa ku nkama ni nkama tenge hi ya cinca papela lebyiyani hi kumeka hi dlayeka hini vafuyo loko ku buya mimuzi yi buya na yi dula hi ntamu leswaku hi nga swi koti ku va hi xava mimuzi liyani pura ku va hi hanyisa tihomu ta hina. Agora loko ku ni mapoyo ya lava vafuyi va feliweke hi tihomu no se ke loko byi buya poyo byi sukela na mahaxa muhamba manyisa marakwene onkuliwa a nga poyariwi hi nchumu swi hlaya swa ku marakwene no existe dentro da de província de Maputo. Lexi a ni vutisa xone xa xikulu xivutiso xa ka kwanga ka mamana nkala haleno ka Maputo hileswaku loko hi li kone lani hi fuya ha poyariwa hi mimuzi kumbe ha poyariwa hi swifuyo kumbe xana a hi poyariwi hi xivutiso lexikulu ni nga na xone na ni kombela leswaku lava va ta ka nghena ni kombela swa ku amapergu pergunta mangavi ya destructive eva ma pergunta ya constructive para ya katiko khani mambo ciao
2: sene nyambane ka hatuzwe lokumusukota kwamukela hesa amukela
0: maputo aya amukela
7: aya aya lishile lishile lishile sala na mani mekwen
6: Albert Manuel Kunguru
7: aya aya
6: lokesa ama ripin wow lava mangakulumi wai varandiwe sishungi maza shuti kanina idi eki loko ikuruma matema vacina esse hari ya kongo meta in amo so wangu mas lumo santitu mai kiso tu mutumbongola mutunguru mutumbuti mas in fashi yo ah ndi kuti tvatina ri vako kongo kutala ka kona ku ngai wa ku kitu esi ndinyana shara skuti mabazi ke andava com tira um guru já fez um guru isso mesmo mas e a minha vacina é um guru macara a timbuti macara andava com tira porque cada vez aí está com tira se harilis a vacina é uma base que ou na a vacina ali é quanto vai tomar com base harilis ele é suficiente também tá o gama andava com tira para anya malei di bizura ku mukandi kaye ne da prai kai da itaka indenya na sel sama tisin para ita kuma malia ke kavali si smara ka kan mambo
7: etange ni Albert
2: loku nzuku zwe atiqungeta mina ativita
3: na ina ya alkari herinzela
2: Yeson
3: ene ngiseta mfukeni hoyo hoyo hoyo hoyo ngiseta kalkunga
8: nikhani boyele zandre zandamele shakstongo ni ngasidivala lani leshini shikombela kalani mara kweni la Nikombela amuchini luwani wa kuligara ka mtrotoro u tsema byanyi hi ta kota ku rolarela byanyi para ku va hita nyika tihomu ti ta da hi ta famba hi tsema byanyi lomu hi hambetela marulo para ku va hita boha hi nyika tihomu hi leswi a ni xi byivalile ku va ni xi hlaya khani mambo
3: khani mambo
2: langa
7: chai men ai so bana ni munhu
2: ke zwana
3: a kona ka ntshantsha hi hoyo hoyo
9: a gicheni ba wa mina
3: e sona
9: ya mina ndzi munhu wa mufoyi wa lomu ka hon'wini lomu tsena
3: ngendela ka nhloko mhaka na musungula ku vula vito a yi kumanga
9: Luis Amerg Moya.
3: Kensile.
9: Mina ndzi watela kutabonga. Ka tlhelo gata tivacina loko ti humelela hi mikama leyo ngana na ku titimela. A ti homu na ti hakuma byani. Hakuva loko se ti ta ti ta vacinariwa a mikama leyi ya ku amati makala nje na va ma. Jiva ya miti ya kukala manga tutumi mati ya kona, mati wa tiva hinisa uka wona. Tikumeka nima problema tihumu. Yekusala tipopu wa hema fasina, tivumala shoga, tikumeka hefela tihumu. Acha umbiri na nitenda chatekele laka makali yako. Hei kelo gali tita kaiseta kadranyi. Hazwiza loko vazvuletela vateko ni kumasha ama condições hi wona makarata ku porkele swi a wu zwi rolari hi mawoko basi lava oveni mchini wako kwa taku urola rehewa and down akishitao leo na henao ya chelgata mtrotoro aparti ya senaka henao lukaku kumeka chivunu leo ahetawe hivuneka una henao ya hemaka le enzi ngayi kukula kama ngayi kona le
2: I loka hati zwe hita vumela ku hisi ya chikati kasi varembe wa hina vahlamula ka zvutisu kama putsu ka Gaza nile lunyambani lunyambani chikombela hichi utisu na hita sangula la kwa seyo kama putsu na kuhlamuliwa baba Elia Zandamela mama Aida
1: Kani mambo na nila kuhlamula kusungula amayelana ni producer ya lembelele nga hela ani tikutsongotsongo ni ta hlaya para lembelela 2025 a província la Maputo li produzirile hi nyama ya homu 9000 toneladas 401 kuyelana ka nyama ya nguluve foi 333 toneladas. Para yambuti ni tinhempo, foi 179 para mbuti, timbuti e 109 para tinhempo. Para nyamayati huku, foi 102.675 toneladas. Para matanza ya tihuku foram 11.000 dúzias 838.495 e lá leixo ingava produção a dropen a província la Kamaputs kanimam já nta ingela Swivutisi ni kukombela ni kukombisana swa vafuyi va hina tanto Maputo ni Gaza ina impelampela mayelana ni nyama leyi xavisiwaka porque loko a swifuyi swi fa hini vafuyi a hi swi koti ku hlaswa ka xifuyi xa hina xi fili xifuyi lexi a xi fanele ku xavisiwa a hi swi koti hi preferira ku xavisa hiku e hi ta ganyanyana kutsongo mas a leswi hencaka a hi swa swinene porque mini podi ni xavisa para ku da a mumbenyana mas podi ni dziva leswaku a lwe mumbenyana ta kada podi va xaka dzanga a nga li Maputo a nga li doropeni Maputo kumbe a li doropeni xayixayo teki ni swipimisa swaku a nyama leyi a hiyinene mas yini li se hi xavisa ende a swi xonganga ni a swi fanelele antungu lo tenke hi haxa hi utsika loko xifuyi xi fili xi fanele ku hi vitana a lava va agricultura va boya va xi vona hi xi xikartara hi xi kelela porque xi fanele swaku xi fihe hina a hi swi tivi ende a swi fanele lani provisa de Maputo ku ni fiscalização kamanyana ku famba inai ku famba ni autoridade veterinária ama bazara lomu vaxavisaka ni matali va fiscaliza swa ka nyama leyi inene or now mas hi ku tala ka ku vanhu a hi conseguiri ku hamba a kubertura total ya ku lava vaxavisaka nyama leyi ma loko hi va kuma a nyama leyi yo tekiwa ya insenariwa ya hisiwa pereka hi nyama yinene ya ku xavisa loko hi swi tiva vapapayi ni vafuyi a hi tsutsumeni hi ya hlaya autoridade swaku autoridade o conselho municipal o inai swaku va xavisa nyama yo ka yi nga leyinene porque a nyama leyi ku tala ka yini podi u buyisa mavabyi mavabyi lawa ma fusukaka ka xihasi para hini vanhu swaku porque i fi hina a hi swi tivi podi fi hi tuberculose a tuberculose loyi ni da nyama leyi a na tuberculose leyi mina ni gava ni kuma a TB ni kuma ndere andari leyi ni ta gama ni ku ni yi kumeka manyana inkwandu i boha hi ka nyama liya ni hi nga xava i ndani tenge hi swi lavita swa ku hinjisa ku yini pra hi heta antungulo swa ku loko xifuyi xezu xi file hi xixavisa. Ja, ni khensile papai mayelana ni mapalestra. Ina e uma iniciativa muito boa. Hi ta landzelela hi sungula ku hamba mapalestra maxita hi ta ye tshinelela hi hamba mapalestra lawa. Hi dyondzisana swa ku a swifuyi swi tindzerisa kutani hi endlisa xileswi hi endlisa xileswiya swa ku pra hi kota yini hi engetela a swiharhi swa hina mayelana ni wufuyi. Papayi Elias wa Marakwene u khanili ina kusuka ka dyandza ledzi a swifuyi ina swi ngheneliwe hi mati ku ve ni ku ni amaborto u pfumela mimirhi a mimirhi ya dula ina i ntiyiso a mimirhi ya dula maxa mimirhi leyi swi fanele swaku kutsongokutsongo loko u ni tihomu ta ku gama kwini kumbe tihomu kumbe timbuti ti ngi investiri pra kombra medikamente purku loko hi nyimela mfumo a mfumo mexe a wa ha swi koti hi ni provisa de maputo por exemple a swi kotanga ku nyikela mimirhi ka lava va nga taleliwa hi swi navelile maxa a vaparseri va hina a va kosiginanga hini ko mfumo a hi vananga a manera ku hi kuma a mimirhi hini hi famba hi va pfuna hi ku a hi nceni leswi hi heka ta mafeira di venda di medicamento por exemplo a duas semanas ou três hi ve ni feira ku hala ni Marakwene di venda di medicamento a mimirhi leyi a yi bohi hi presinyana ya ku leha faxikondza loko u ya tekapi a yi bohi hi presinyana ya ku yantswa e tempo preso promotional loko hi boha hi hamba fera inta ku ni mafera lawa agricultura a hambaka a vitanaka vaxavisi va mimirhi pra hi boha hi xavisa inta swi fanela ku hi tshinekela hi xava mimirhi leyi hi nga nyimeleni mfumo realmente kune apoyo a leswi hi nga na swipra apoya a hi kheti madistrito papaya a hi kheti madistrito hinkwawo leswi swi yaka ka distrito ya Marakwene swi ya Manyisa swi ya Muhwamba swi ya Matutwini swi ya na Mahaxa swi ya Matola hinkwawo ma 8 distrito ya provinsa de Maputo ma yamukela a ku pfuniwa do mesmo jeito. A muchini wa ku hamba a feno swoswi ya provinsa de Maputo ku ni projeto ni nga hlaka vitaka i bindzu pra ku pfunisa a va rima a ku xava mutorotoro loko xava mutorotoro leyi podi xava mutorotoro ni muchini lwani wa ku hamba a fardo a mutorotoro leyi e subsidiado mas e abre-se uma linha de financiamento. Então, mungwana ni mungwana loko pfuniwa linha de financiamento dza divulgariwa mayelana ku yelana ni sidayi. Então, a sidayi hamba divulgação lwiya swi kotaka ku a wa navela a te uma comparticipação para ku xava mutorotoro lowu i mutorotoro lowu u taka pfuna a varimi ni vafuyi a ku hamba mafardu porque lwiya taka xava mutorotoro lowu a hi pra yena ntse epra a yene ni vafuyi o varimi vambenyani a mugangeni lowu a nga ka wona. Ya ni ta papaya Alberto ina a mavacina pra tihomu ha tlhava kusuka ka tihomu ku ni mavacina ya tihuku yi nga Newcastle ja a tinguluve ka plano de vacinação ka tiko la hina Mosambika a ku na vacina wa ni ma prevenção mayelana ni mavabyi a fanaka ni timbuti swi fanaka ni timbuti tenge ma prevenira a mavabyi a grande preocupação é que leva leswaku a mavabyi hi wani por exemplo ka tinguluve ku ni peste suína tenge hi tira pra evitar ku va ni timbuti a tinguluve ta hina ti hlaseriwa hi peste suína loko u nghena peste suína a tinguluve hinkwato to fa porque peste suína a li na vacina a li na mirhi então a melhor coisa é prevenir então a timbuti na tona a kuna mavhasina toni ti chupa hi ndhawu hi swivungwa vungwana andzeni hi ndhawu tenki prevenir ra kona ti nyika muzu ti xiparazitari fanaka ni timbuti hi ndhawu i mimurhi leyi hi nga nayo para ku vhikela mavabyi a va tirhi na vona swa fanela ku hinkama hinkama va ya xipiritana va ya xopaxopiwa mavabyi ya ku hi wani va ta kota ku kunyikiwa a mimirhi a vhasina mesmo a li kona hi ku hi tlhava a vanhu leswi swi yelana ni ministeri de saúde khani mama
2: hi bungile hi nhlamuselo lowu u nyikelile ku laha maaida ndzi ta nyika a 1 minute ka bava Serge Maneno.
4: Kani mambo a la ku sungula hi bambanzi a na ni information ya yinyingi majanga a nga hi tshundzekeli hina para ku ta hi pfuna ku hi pfuna vanhu lava va dyaka nyama ya tihomu ta kufa maja a mu covidara para ku ve a hi tshundzekela para ku a hi komba tindlela para ku hi pfuna lava va xavaka nyama va ku va xava nyama ya yinene hikuva ndhawu xava nyama ya ku ve yi file hi mavabyi a ntirho wa ku hefe xikalzara wu kona loko swi ve swi tiveka hina hi hisile nyama axiki a dojan ya mercado ku ve ni ndhambi ti fa tihomu va teka ti ya mercado hi hisile makwatisenxikiri ya nyama ya mercado ka vataliandi va swi tiva ni loko va swi twa swoswi va swi tiva ku hi ta va nghenela porque a information leyi yi bompa ra hina mara ku ve hi tiva ku hi mana kala ku a nga kumbireri minayo leyi swa mapalestra a swi twa ku ve ma ta hamba mapalestra maja a malocaldad mazona lawa se ku na ni va teke ni ku va xitisionista va ku podo va hi pfuna a va fuyi loko ve va ve ni preocupation o va ve ni dove de relation ya mimirhi yo karhi podo va ya otisa va xitisionista local dan na ni xitisionista a kona nga vitisa lani mhaka magiya ya tinguluve a hi bava hi ve bambanzi a mhaka tinguluve a ti nyikiwa magiya para ku ve tiya maputu porque primero ku lava ku teni ku voniwa a mhaka ya mavabyi laya pestisiwile loko ku ve ka district leyo o ka provhinsa leyo ku ve ni pestisiwile a swi lunghi ku ve tirhwaliwa tinguluve ti ya ka provhinsa wo ku ya ti ya ka district yin'wanyana yi nga ve yi nga yina pestisiwile xo sungula a xa wumbirhi loko ti lava ku tekiwa para ti ya dlayiwa normalment loko munhu a lava ku teka homu para ku ya dlayiwa o hlaya ku a homu leyi ya ka matadoro yo i endhawu para ku ve hi controlara durante percurso ku ve realment ya ka matadoro liya maja mhaka tinguluve ke hina hina matadoro ndhanompo diku hi nyikela giya para tinguluve yi kalaka yi nga ti tivi ku ti ya kwini endhawu a mhaka yoleyo kala ku nga nyikiwi magiya komusayida a munhu wa pfumelisiwa ku ve loko zona leyo a nga ka yona ku nga hi na mavabyi laya pestisiwina swi ve swi komprovariwa hama kona podi ku ve a dlaya a teka hi nyama para ku ve a ya xavisa lomu a ku lavaka ku xavisa kona leswi a pfumelisiwa endhawu soki a ku teka ka nyama leyi ku lava ku ve u kiriyara makondisoxa para ku ve ku yi transportara kusukela kaya ka wena u lomu u nga dlaya kona a te lomu u ta xavisa kona maxitambe precise ku ve a tinguluve leti ti ve ti populiwiwa hi tekniko loko ti dlayiwa a tekniko a deklarara ku ni popule a nyama leyi yi kahle laya kona u tove u nyikiwa giya sukela ka ku transportara ku lava ku ve o ni fridge o ni movha lowuwani wa ku ve wu le ni fridge ya ku a nyama yi fika lomu yaka kona na yi li boy yi li fresh ende loko u ve ni koxela dora ku ve nga ha
2: tiri
4: u veka jele u peta nyama liya se wa pfumelisiwa ku teka ya lomu yaka kona
2: hi bongele bava Serge Maneno hi nhlamuselo lowu a kama wu hi kamile ndzi ta kombela ku hi 30 segundu bava Dinesh usiya magezi kumesa ni chilayelo kaba fui
5: bongele ngo vakhelwanga wola vakolega vamaputu ni gazo zwo tirswa ko anyamani ko khete u gamsambik ela ko pitang ko blaka makhumba amakhumba para kumafamba amaputu so kumeka ungovu lomprofesa yena vatala vafoi vala kuteka makhumba para kugama maputu tek maranga fatu hiku uniwa hevateke ma valela lomka utshamo uvitana vateke magistrate loko va tsendzeka vala va department yala machichilhayan kuta vakumba vateke para va wona makhumba wona loko ka xipandzi lexi xa masiku xi wonekaku para ku va mavona va tshembisa ku ama mabadzi lawa ya pexisiwona ma nga holiwa pod makhumba
2: chilayelo munhu munge siyaku ka vafui eka kampanya le vacinação
5: oke a vatikete home
2: hi bongile
5: para ti ya vacinario a lembeleka
2: hi bongile bava Dinis Ronaldo hi bongile bava Sergio Maneno hi bongile mamani Aida kala na hitaku ni vana kulore langa na simbini hi mina velela kumbela loko kunene ka viki a longoloklo wa dukadukisano ugumesa la muvena Armindo Masingi akusukela nyambani vana kulore rekla down na kutani kuzonana kama siku mangwana gichila
3: nko
7: tsangelele ngopo swinene ha yena mashweni mintirho ya hina ka switichina ri tlangela ti ntlhari ta hina ti hi tlhanganiseke ni varhambiwa va nga swi kota ku amukela xirhambu xa hina inkomo swinene.

13:24. Kamal Jiva na kuye tsiyo tsiyo mwingi sokoni ngalongolo kunya interactive wingi sinyawani. Interactive.

0: Voy a mangana a cachga vachina experiencias de vida a nyamutia si kwalaha a park ni mangana wahina mrambi wahina nyamut yana atadula la vitu hayech zingata mulela munza ya mahakum amitiro le apsa sekango amaha atiro wa utsali kutanku desenyo tipo do que se vale retratista, a mamã retrato e a vã no buta langana que suca lá lava lava famoso, a Mr. Bao, ambi e aí na fute a do Mahel a de desenhar ele haiet, quando né a de falar ele haiet, munga na huia né a cachorro já hina, onga hitam selanya na aku huia na mani e na cambi o sangulili rino com hatirulo,
1: aí na Ronaldo Torino homo Sangolele 2023 já com a desenho, realista. Se copiar a comum através do telefone, se mudar lá o meu salário já não está mais zona. Canle, se valele 2023, se está com zona na zona uma falha, canle já não está zona o já o manhã na gente se lava o canle já está mais agonza. Antes se chegar lá mas vai no valor o WhatsApp já o suporte lá com o zoeira com imagens lindas lá com mundo.
0: E joana futi ko wana mnanzi wana kumtiria wana laha aha bangana mite ya kusaseka ngovu futi kanile Ronaldo nga hitwela ku wa haya chikoleni
1: za gonza gonza desima segunda class
0: nga hitwela Ronaldo hatikali za kuwa ha gonza na kambi umahamitirile ya kusaseka ngovu amitirile ayiku nyiki aku bangula chikole ku epa utuwana na uhibo kapirilo
1: enzi nyiki andu zwana kutika chikole kwa chikola Zikunzili akutsala ahiku hichona tinga ndikunzisa kutsala mashikanile akuzonzi gonza kudzitinyika ngotingi ndikunza kutsala emhaka ya chikola ndinga gonza zvilo zvako ndipimisa kutingi ndidikara ka chikola chikola ndidikalile zvati gonza ngika chikola kutsala mashi achikola icho tinga ndinyika kuve ndipimisa kuve ndidzala kuloka kunga chikola ndingava hichona ugonza kodi lezva ndinga pimisi lezvi ndimahaku zvivi handi munhu basi waku famba basi kichana famba famba
0: mana nga kugondzisa atrilo
1: loya nga ndigondzisa i majvelo wa mina Komozas R sweswa nga Joni ambeti chikola ano antepasado aya Joni ama awona atrilo wa dizinyo hi yena nga ndigondzisa dizinyo kuma dizinyo zvin'wana madetali man'wana ndzima waka fona hi yena nga ndzi axutara ngopfu materiali a ndzi nyika swoswa ndzi nyika wok madetali ya ku ndzima ha dizinyo
0: ha joana ku maka joana futa nga kushenga aku mahatiro lo kanile zvi izvi azvinga tsanyo kushuma ku kutani onga zvipuma kufambini aku fambini katiro lo
1: azvinga kanyo nga zvipuma ndizvikumela ndza halala ngoku eku amela tsinga kanzi tirasa himela tsinyana yetsokana kanile zvi ndza zwona ku atirunzi mahako zva ikono ndi dzakisa ku kanile zvanza hati lokafunzo va munhu kanunga tinyimisela ndi kudesenyara ndzi disistrile kuva mi lapi ndzi nga kha ndzi yi tirhisela swo utsongwana mezvi maku ni loko ndzi khoma u nga woneki ku ve utsongwana kani leswi maxandza swi kota ku tixivela mi lapi xihandzoxa
0: hi jana a kona munhu loyi a ku poyiselaka kutani a ku pfunaku a ku xava a mamateriyali a milapxi mafolya kasi ku u tsalela ka yona kutani ku dizayinera ka yona
1: a materiyali ya kona ndzi pfunaku ya mahlwelo mina Komozas R ya ndzi pfunaku hi materiyali a ndzi pfunaku ndzi langela kwako hambe a ndzi chelela mali ya ku xa materiyali ndzi tshamisa ku ini a ku ve ndzi ta tsala u huma mexi ndzi ya ndzi xaya lawa para ndzi ta ma tirhisa ku maha dizayina
0: kwatsilaku hi swi swi nga kanyo u swi kumaku a ka wupfaluxi wa tirhi wa wena
1: a swi nga kanyo ndzi swi kumaku a ndzi swi vona hikuva a ku kubilika ra dizayina mi ndzi fambafamba na ya ndzi valangi kale ndzi va leyi tiya dizoito ku nga hi tiya dasidadi ta maxixi hi kona ndzi nga va ku publika ra ntirho wa mina maxika ni leswi a ku na chinga kanyi ni nga jona hi daki ya 4D ya xisita veka konkursi ya dizinyo ndzi ndza ti tsalelisa ku ve ndzi veka konkursi ya dizinyo kani leswi ndzi navela ku ve ndzi maha primer lugar ku tshamba ka mina
0: hi jana jinene kani leswi a vanhu loko va vona ntirho wa wena a va tshuki va ku hi wena futhi u nga maha mitirho leyi ya ku saseka futhi a va tshuki va kanakana a ku hi wena u nga tsala hi wena u nga dizayinara
1: a van'wani va dzuka va kanakana van'wani lava ku va hundza va ndzi kuma a ndzi vikela ndzi nga tsali kani leswi lava hundza ku va ndzi kuma ndzi tsala va kumese va vuya va ta wu vona jon vo ku humbela kutsongwanitsongwana aku batsela sidada munwana hunza u vona ku ndzuvala jika vata u kuma ku ndzulumphetisa wa kholwa ku hi mina ndzi nga ma maxava n'wana a va kholwi hi leswi humesaku zona van'wana va le wu xavisa makwadri wu chelaka a mi fota ke a van'wana va ku makopi a kona hi makopi
0: I jana futhi mina ndzi nga landziwa na ku mitirho leyi futhi abantu lava va ni razao ya ku va pimisa ku makopya kaniyo nuke mikara ipuke vangana a mitirho leyi yi sasekile ngopfu yi sasekile ngopfu futhi kwati loko munhu wo karhi lava ku kuma mitirho ya wena a nga ku kumisa ku yini
1: munhu loko a lava mitirho ya mina a ndzi ligarele o hangle ka WhatsApp hi nomero ya 87 37 32 65 7 loko a lava mitirho ya mina le ndzi mahaku loko a lava ku yi wona a nga si wulola na mina a ngheni ka Facebook ya pexikiza ra khomo art ka Instagram ya pexikiza ra ku khomo art para ta kuma mitirho ya mina
0: Jana aka

0: Nga takanga chikati kota kuloku zviku 15 ora zvikuta sangula mapikizana ya ukavilga chikumba tikweni ga Africa do Sul hita ramba Eduardo Figueirão kasa ku hitisela manyawu ya kuyelana ni jornada lei sangula ukasukule ganya munthu.
1: Maputo, casa na Nyambane, Rádio Moçambique, ele é uma dambia que vou lá em Mintango, Agustiça Mire, e na Munta, Nebuiana Manga, o Gama, e agora em Mintango, Agustiça Mire, e Shimo, Chatigule, na Nukumagaga, ali no Gamganga, vale, Bombeiran, e a Kusuma Mahungu, Mativisa, Kalechaco, na Munta, com Begasuile, Antano, a Mintango, na Ume, e a Gulumba, a jornada, lá uma Kumamberin, Antano, na Ganaron. Ntloga maka atwa mintango le kumekaka Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates mitlale hambiri milela ka xikotela xanguva ya 2026 avo kusungula ntawo kwa vunhingena antlangeni atava ntlawa Mamelodi Sundowns lo ya mukelaka awa siwelele a Stadio Loftus adrobele le Pretoria kusukela 17 horas na 30 minutos ntlawa Sundowns vano rangela ka mpikisano kulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga kasi siwelele a kumeka umbangu bya 5 na 4 ni 36.5 na tinharo. A 20 horas atava nkarhi wa ku va Orlando Pirates a nhingena Stadio Pietro Mokgapa le Apolokwane ku va a tabela na Magezi. Magezi loyi a kumekaka mbangu bya vugamu ni 20.5 na pontu yin'we. Lari eka yimpileli ya ku lwela xikotela xa nguva ya 2026 antlawa wa Sundowns wu ni tipontu tinharhu a heta ku tlula antlawa wa Orlando Pirates kambe ka Orlando Pirates loyi a ni ntlangu wun'we wa ku salela ndzhaku. Min'wana mitlangu ya namuntlha mi ta sungula ha 15 horas Golden Arrows atabela na Polokwane City, Marumo Gallants amukela ntlawa wa Richards Bay, Orbit College aphikisana na Emezulu ku vona TS Galaxy abela na Shipa United. Mundzuku eku pfaliweni eka jornada leli hi ta ve na ntlangu xikarhi ka Seko Kuni United swin'we na Kaizer Chiefs. Hi tolo eku pfuliweni eka jornada leli a ntlangu xikarhi ka Durban City na Stellenbosch u gamile na mitlawa mimbirhi mi ringana ha 0-0. Loko hi hlometela mphikisano mbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi vonaka leswaku mitlangu ya jornada lawa 25 na 4 mi ta endliwaku hinkwayo mundzuku. Black Leopards a tabela na Venda, Cape Town City a yamukela ntlawa wa Baroka, Gomora a pivana mintamo na Kruger United, Hybor a bela na Hanger Lions, Midlands a phikisana na Room Lions, Milford a yamukela ntlawa wa Universidad de Pretoria, The Bees a bela na Leicesterford City ku va na Ampington City a bela na Kazrick Stars. Ntlawa wa Kruger United lowu se wu nga ni xitambu xa ku va wu nhingena ka mphikisano wukulu wa bola wa nguva leyi taka hi lowu rhangelaka mphikisano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni 5.5 ku landza ntlawa wa Milford ntlawa lowu wa 5.5. Iku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi nga lake Eduardo Figueirão.
0: Bongela Eduardo Figueirão kusukela tikweni ga Afrika-Dzonga kutani ku Africa do Sul lomu kunayani maphikizano yo khavelaka chikhumba se manga mayaku na mayaku mbitiseleni na kuheni mitlawa yimbirhi leyi yi lwetanaku hi chikotela kutani ku ve nhena ya maphikizano yo khavelaka chikhumba hi wulawula hi Mamelodi Sundowns ni ntlawa wa Orlando Pirate Football Club leyi mbirhi yisiyana ku hi tipontu tinharhu kota ku amba ka Eduardo Figueirão hi ta vona ku zwini swi tumaheka ka siku ga nyamuntlha loko ku pimiwa leswaku ka ni mihlakano hi kiyelaku a Mamelodi Sundowns hi xikombiso a ni mihlakano leyi a yi devaku na a nga siya aka final ya Liga dos Campeões da CAF a tabela ni Farabat wa tikweni ga Marrocos hi ka siku ga 14 ka hweti leyi nga ka yona. Nyamuntlha lexi tu tiveka ku hi mani loyi a ti wina va ta sangula ku lwetana hi xikotela xa Tasa Nelson Mandela Primera Mau ya final kota swi tivekaku lomu Africa final yi biliwa hi zwanta zwimbirhi Primera ni Segunda Mau hi laha se ku tiveka ku hi mani a tlakulaku xikotela kwala kanyisa leswaku a Mamelodi Sundowns hi yena a lwelaku xikotela hi khati ga vumbirhi a chikelaku ka final ndzhaku ka ku lembe gi hundzileku na biwilwi kutani ku paliwa ka final hi ntlawa wa Al-Masri wa hi ntlawa wa Pyramid wa tikweni ga Egypt.

kasi loko hi cukisa vachukumisi lomu tikweni bya Mozambique lava nga chukumisa Musambola, Arnaldo Salvador hi yena a nga ni swikotela byinyingi aka matimu ya Musambola. Laha Arnaldo Salvador hakunene a nga ni 5-4 a makhati na a winile a Musambola. Kalandzela a van'wani vachukumisi ku fana na Nasir Armando a winile makhati manharhu, kasi Arnaldo Salvador a winile na hi yena muchukumisi wa Costa do Sol Maxakene ni Ferroviari wa ka Maputsu. Nasir Armando a winile chikotela ka Costa do Sol ni Union Desportiva de Songo makhati manharhu, kasi Artur Semedo na yena ni a winile hi makhati manharhu aka maphikizana lawa ya ukhavile ga chikhumba na ku nga sali ndzhaku Elder Duarte loyi a nga wina a makhati manharhu, a winile ka Association Black Bulls ni chikotela chin'we aka Ferroviario kutani Ferroviario da Bella.

Hello mukakurindzela ku va hi kumana ni va yina ku lori kusukela ka kampu ya Costa del Sol hi ka 15 horas ni 8 minutu xi 8 ti nga beliwa ka xikhati lexi 0-0 kasi a un'wani aka un'wani nhlakano a Liga Desportiva wa Sofala hi yena ringanaku hi 0-0 ni xingaldi tete.

0: uchi tumisa chingwenu pamba mongo internet kasiku kushina kwata kudzivisa tinzila tilenta kuti vikela dihunguliwa dimaneka dichitanya info kwetu abilio nyankundela
1: Odiwa chihumisa ta kwelna kasini kuwawe uwana ngutichelana kunu kumafunatelo akona iku linki mwewe ya makompyuta kasiku ini kowe tiziva taku kuwa kuchimaiswa kuchana kufunatelo watu. Presidente wa Kuruji Vermela de Musambiki mwa Nyambane ngeni anga mbato kene linki iwa ina vaishi uwana takuma primeru sokoro kufunatelo watu kumatewa chimana usihara anga ya santu munu uko. Tiva tichimahesa kuchane Emilia Candido audio chombato kene kungati kuchiwana kangutungu tutingu zita mimova mauhya hambino kubobomela vathu ungavo uchitiona ka link iwa ingava ichihumiswa
2: hashtag ku amajaya hina nguvu masikwana lawa ava hina nguvu achikati chakuvhula mabhuku vagonza ati mhaka tokara hambe ichikoleni ava navela kukwatselo kwavo zvikota ava tutirisa malinki basi entao hinawu hizvoni lukungalowo loku amahungu lawo wa zvigonzo leswi hi simama kuzvihasha hi mabhuku hi simama kuzvihasha hi maseminari zvakarata hikwa vanwani hambi loko umuona munhu pude azvilava mazhi akumeka ku achikhati cha kuchitsongwana kani leswi loko hi veka hi linki leyi i chukwana hi ku munhu hi chihatla a ta vhulula hambi loko a nga woni zvoke hi siku gagengwe mazvi loko a ku u minuto a vhulanyana kutsongwana a ta wona zvigonzo zvo karhi hi ku hasina hi zvi wona lomu mitini ya hina a mapurimeri sokora munhu wo tala le ndzi ta zvi mahayini a mun'wana a ku a ndzi ta ya ku tirha kwihi u-u lawa mapurimeri sokora linki leyi a hi le app ra wena u magondza u fela ku ya tirha ndhawu u-u epresisi ku swi tiva ku laha mutini wa wena swi kona leswi humelelaka swa xitshuketi swa ku wena u ticiwuka u yingayinga u nga swi tivi ku ndzi mahayini loko a wa munhu hi chini ndzi fanele ku kuma mina komu munhu hi ye mina ndzi lavaka ku ya sokorera a ni chiya ku ndzi ya ndza mukhoma munhu gayani a nga wa u wa nga tibayisi chini tiya ku ndzi nga maha prikash veji ndzo famba basi a swa ku ndzi ya ndza mahayini a ndzi swi tivi u ya muwana mun'wana munhu i khata wu halakaku maji loko wena u nghenile ka linki leyi wa swi vona ku a khata ndzi vhala njhani
1: matswi a Emilia Candido iku ene president wa Kuruji Vermela de Musambiki
0: bungedi ya bilio nyankundela ngokona hawa hina maneka hichigemeta mahungu yawo ya kulumbadi tsikudiwa da munhu hi bungedi lokumadi manikidi machikokela langu tinzilati wa tati nene mahungu kasimanga manzani ka Paul Masango kumeko ni Luis Batista kunwa kamichini salani.
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

ngisika singunzela yiwa ebungidi hela kugemeta hawa mitumu yakulumbalisa munungu limila chichupi mangwana ngusonto inauya ni yimbi munu pangalitilu ngu Paulo Masango ni Ideraldo Minetti pela kuna nikadifiki.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Atikwene nani 21 horas ni 9 minutos e migonzel mahungu kusukela tsinza kamitiro hena internacional. Uili kutashila shtichini lomudrupe nigai nyambani. Amtiri kufukeni ka frequência 91.2 kamabo 88.0 kafunyololo 88.3 jakapandi govuru 89.0 azavala chidorpani tsinza kisiko 89.9 kamasingi 101.6 MHz lomudrupe nigai nyambani 102.1 MHz akahumwini na kona internet ka quero liga www.rm.co.mz uya makunu deketa la kutoma ku radio inyambani kova kuhilumunga kona luku wangaveni internet utaikuma mitri ya hini Moçambique nani 21 horas e 10 minutos Drácio Macondela a gonzela de kloku tamahungu lama toanze ma 22 horas
2: Hello silo mwingiseto wa kuranzeka wa radio Moçambique Avahani vale kanya solo hi vona vakangela ku mitiru ya mufumu wa provincia Nyambana nzene ka kwanzisa provincia leyi A Cruz Vermelha de Moçambique loma provincia ya Nyambani hi yona ingani makungu ya ku tirhisa a michini ya chingwenu kasi bya byikota a ku tlharihisa hi mitirho ya ku lekelela lava va kumanaku ni tinghozi ta ku tsalangana va rindzelaku ku lekeleliwa hi muti lowu Kawa wa Costa do Sol hi wona u nga amukela ni ku ba ferroviari wa ka Maputo aka hlakani wa ntivitivi wa Musambola 2026 leti tihloko mhaka ta mahungu ma fanele ku andza loko swi ku 22 horas xa tikweni ka Moçambique tshama lunghisela
1: Bongili na Clore Dembelingleva Moçambique na ni 21 yonzi ma 21 kings longoloko la madoteni kalalei fambe uchenjiga mimai bola baixa

0: Ai basi sani dolopa hakuna ni bungili Luis Batista huu chenjile gakapa desh lokuwa kumbela ku ai basi ni dolopa kota ni simuli ulileko hila kutahitambule basi selelo lumumi gangeni tama ukoona leso nitsima ya kuhunguta azukaratu leso jitisi wako hikuwa ungana achaka agite lumumi tama ukoona madota ni masangalakati hila ose machikeleko ka usikulegi ganyamunga madoda mina mina anzi ku se loko ingena muka mugachi he homile ka aka dziva musoko kunga brill hitangena muka mugachi anzi manzi ku ha lezi kutavika munhu anzi koka badge loko kutani dzi koka kumba kana hai zwona kwatsinzi zvizvako lo nzi ku mamanzi weno inga zamangena ku alesora ku ikahisi ku hakuneni kahisa kasi ahilo muchira mini oh Aje ti hiko kuchichetsa loka matsamela tinguva gipelele ba message hoye hoye
1: gipelele ba masinge gipelele wokhi ba yingisete ba randu musambiki ni vangano baba valuishi mamane Maria Suzana na mamane Luiza Nicolao
0: yizona
1: anzi wa hangalakele kutsongwane le vanga ku kuna ni zwokari sinze ihlongo lesa nze ihlongo lesa tikhanze rivakela ku kuna ni tiro la randu musambiki mashikota limzwe ileko Zile wingi sathi ginene ka nwe khenengwe na muhezi wako no komperele valele ukana munga zwangi gezuleki masikonyana ku mangana nyana lendzako
0: hezwana
1: dzibongile
0: hebongile ba message hoya hoya singela kati makwakwa Luiza Nicolao nyepenya muka uherepile hezwana ngepelile Luiza Nicolao
2: ngepelile wangi sathi ara dzambiki dzibongile koko masingi emina lwei dzivukile
0: hezwana
2: Nzibonga kukumeka ndaweni leyi.
0: Sibongile. Bamesi avanye malanga muka kane zvini kana manora nga kubhula. Maria Suzana, hoy hoy, wakuba bulitisa to basa. Mina munga sa va bulitisa to basa. Ama bluza. Hey, anzi zvitivi. Ngipeleli Maria Suzana.
3: Akushe mukhumu.
1: Mano bula izona kwa ahi thai ya vakomba kunyamuka hina hilongile
0: loko hi kwa zihlanu ndoko hayi
1: sikavela hayi
3: holonga
0: manzi kwa zihlanu ro
3: makunu mina zwala kuvala hi timhaka ta ku loko ku hako swe loko muzwa xiguviya nwa mukomba loko ku a xiguviya loko xiyimba
0: eh
3: itshamela ka hina vakale hina loko hi vitana na para ku kasi ku ya tihon'wini wa va swiguviya hi ku ba mahlwati ni mipunzu ni ba mahlwati mina lweyi ndzi vulavulaka lweyi a hlwati ndzi ngi thwakhwalaza makunu hi tshikelaka longoloko wa hina lowu hi la ku vulavula hi swilo leswi hi fela ku swi hi pfuna loko va misiya a phophile ndzokati i ranga yena a phopha ndzokati ku hina a chavana ni ndzokati kani mahito ya ku ndzokati cini
0: leswi ngi phumile ku leswi yo wa wa wa wa
3: yo wa wa wa wa wa ndzi losetela a moderador wa hina masingi hi losetela a mukhomakhomi wa michini loyi a mahaku ku zwonhle swi chikela lomu ka tindleve lomu ka n'wentle na swi basile ndzi losetela papa hi mesiya hi ndzi ku hoya hoya wo hi ndzile mama Luiza Nicolao wamakwakwa hi ku ngipelile n'wentle
0: ngipelile ngile hakunene litsako ku tlhela hi ta ku swe hi kumana n'wakwakwa
3: ndzi vona ku wula cowula na ndzi nga se vala swin'wana ndzi vona ku wena moderadori loko u vulavula hi vavasati vo pana la u la ku veka civiti ka vayingiseti wa ku hila kuva maku leswi va nge swi dalana swi panile maxa tidalana loko ti la ku tithayisa ke makuni u nga vavekile
0: eke loko a michumu hi yona
3: ula
0: ku yiwula nyamuza
3: Basopa ku va ta gongondza tiva ta vutisela ku nyika mana va ta ndzi kuma ni zwijanga
4: Maria Susana, loko hi ulawula hi basiselelo hi fanele ku yini kwa lomu madoropeni hambi kwa lomu tikaya kuna ni matala logitilimi xi ku swieliwa nana va mahatiriwa ku valandzelela ndzhaku ni mabaketi ni kwa ni tisakwa va olela chaka lege nga swieliwa laha mutini giya le taleni lomu madoropeni hi swi mahisa ku yini kasi hahanya lomu ku baseni mama Maria Susana.
5: Mina ndzi vona ku kasi ndzi lava ku rhanga ku bonga hi ku nyikiwa a gezi ku sangula kasi ku ve lomu madoropeni ka hina ku saseka ku lava ku ve hi rhanga hi lomu tikaya ka hina ku ve ni basiselelo lowu karata loko a ta chikela munhu wa ku hambi ko wa laha ka xikandzwana u hekelaku kona ka xiyinga nongo no fenengeta hi xitendana loko ku basile ka navelisa makunu loko hi nga basisi laha kaya ni lomu madoropeni ka hina hi nga ta swi tiva ku basisela kasi lomu madoropeni ka hina ku laveka ku ve hina ni hi ntlawa wa tibayiro ta hina hi wumbana hi bulisana hi mabasisa hi ku ve hi basisa a doropa ka hina ku na ni movha lowu hi nyikiwaku hi doroba
4: hikonsele
5: municipal u famba ku wu rolela chaka kani leswi ku lava ku hina hi wolela chaka ligiya hi giveka hi wu ndhawu hi hisa legigilaku ku hisiwa loko ku yi lomu tikaya hi ta swi fulu leswiyani hi rhalaku makhokho hi nga swi stiki ni mati hi ku leswiya ku ta tshama tisuna ma ku leswiya swi ta hi vangela mabadri ya dzedzedze leswi va nge malaria makunu ku lava ku hi basisa doroba ka hina hi basisa lomu tikaya hi ve ni hlengelo lowunene ni vasekretari dubayiro va hina aka bayiro ya hina hi tshama hi cihina hi bula hi basisa doroba ka hina kasi ku hambi loko vo dzuka va hi juma va rhangile va ku hi lava ku ta hi ta mi byela byo karhi lomu ka bayiro ya n'wina va ta kuma ku vanhu lava va basisile ndzi lava ku mi nyika a xipimanyiso xo karhi hina hi wa maha a tlulatlula wa hina laha ruwini laha ngeleni hi kombela laha xikoleni va za va pfumela ku hi nyika loko ku bile xingulu lexiya xa hombi lexiya hi ya maha a jinasika ya hina hi kuma ku wona ku laha hi mahaku kona mintirho ya hina ku na ni chaka loko hi swi yela kasi ko wanini u nga muti wa hina hi basisa lahaya va ta va ta chikela va rhangeli va xikola va inkaregado leti ka sau va vona ku hina laha hi wo ta hi ta tirha hi ta hi ta kuma ku lava va mahakoti xi na xika laha va basisile a wu rhangeli ka xikola va no tshama va bula hi swona makona hi zwaja leswi hi lumba xikola lexiyani xa primary dima hina hi mahako xinachika hi swigondzani hi ku swi sukela lomu ka yini swi sukela lomu ka basiselelo lowu hi humahaku u taku hi nayo hi le kaya ku laha ndzi nyimaku kona kambe ku lava ku ndzi nyima laha ku basa
4: niko lawu basiselo leswi nga sasekisa swona swi komba ku ni likaya what's what different u difference ni chimanga lo a chimanga phe chiba silver la ga chaga ji mwatseka mwatseka a chila le chaga
2: na na au fana ni chimanga a chimanga ja hlamalisa zwokile ra chaga a chimanga ji zilala hambi ku gaka kona magela ya jona magwa chiga ya kugwira mako nanzela kubonga a tirwa nyamuntu okulola basiselela mako no hina hita hita olola basiselela nikuva komba leswaku abaselela leswaku I hikuva akufana ni lomu henga kona lomu sidadi le henga ka yona hitirela ku ka yona yenga ya sidadi yambane kungala kunga kona ra dimsambiki kuni mati amati manyingi ngufu manyingi akukula zwoke azina aziringane kuve tsamani chaka amati la henga mahola ku matshuka makala hela yome mipupi majila ya mati mati ya ku makuma michongwa chongwana inini zvinyingi
4: zwote kona
2: nanzila kula zvezva ku hakunene hina ai zamene ku hedivikela amaka ya chaka atolo kama siku lomukama 1999 ma 2000 hiwa hanya lomusiulo juo tsanzeka lomuka sidadile ya vango sidadi cemento maji hina le hangile ni
4: lomukama bairo
2: lomukama bairo le hizwona kunyamuke wanga zwoni ine ku amunwe ni munwe ani ndhawu ya ombe ngovu akuikaka mina Hai nunga tigelele chikhelana no chetela chitrumu kambe. Loko giona joku khaba khele gona hamba la nkova ngota pete. Uta uona uta kutshalela mikova. Noku ma kuno hina a he kombela leso hi chicha mahanyelo hiku hambi le hinkilwe ku mova hakunene u ulilwe mova. Mama ni malezo zana ulilwe ku hinini mova. A mova watsuka utsandzeka noku yateka chaka hiku. A madavi Zitsema ankuhuleka ka mina
4: ndzi. Anza hala kuta kwala.
2: Amadavi ye kokovisela aiti hunyi letia. Amadavi lawa aiti hunyi uchachetela kwatsu chachetela taka magoka akona lawa shwanyela hambi kumanyika ka lawa ri mako vateka vachalu ni ano mushroom. Zi aza ha hikona leri ili wena mova. Kota rwala madavi lawa mina la. La jita ku jita piora rangu vukona ila haya ni ka ku ve kuna ni tasha delicious chilungu lumya ka
4: mapepe
2: wayi wana mhaka jamu naku ha vada de de ka ku mina ndzari haine
4: tasha delicious
2: ku veni hina hoti daya zwezwiya kuku ina ka mabaji a kolera ina yo hila ndzisela baja ku wala wala zwivulana fambela lo mataleni hota wena tabaji Hiyene kukutsha mama masema yakutivana ni chaka makumina nanzila kukombela leswi a hichicheni ayuyeni amahanyelweni ya hina lava hinga hanya yona amova una kumeki nda wena loko la ku anyikela chaka le moveni chedela lomuka sheka sakwa hambi lomuka kaxa yo kare famba famba hoxa le hita ta teka mova hila mina nanzila la kuwela wona nanziku ha kokwa masingi wa gura ngovu Abantu badashaniseka kula kuyona wena.
4: Badashaniseka.
2: Ah, kula kuyona. Iyayibona tintombi leti tikakuti dzukiwa yakungati sasekile.
4: Kota nyamukhe kulola kuibaselela kuti ngakumuti namusa sikile kambe no. Hey, ya. Mutakomba kuibaselela suka kuhikamba message. Ah, limpeza basiselelo ale undaweni hele ukhirini. Balomba kwa chingiza clean kulimba kubasisa amugangeni mukaka wona abaselelo yo yini abahanye vaula yini abaselelo loko muhuwelela u rangeli ga miganga
1: ndzibongile ba masinge ndzibonga programa le ya baselelo manje la hatauya
4: tauya
1: tuya hiku yini Hewa koto nga ula kuchingiza chuko yini zungwane zo hunza zungwane zo sala. Hito chingiza lecho lo kuhimba siseleno. Akuvala la hamutini kamunu. Hilo muhitu rumela kukona. Tengu kutama kubasile. Hekua hekona yeko mbikisaku au basiselelo gahina. Aka umbire. lomo hi bekela ku kona teke ku tshama ku basile hi fela ku vona ku zwini zwa zwinene hi gako laha ka muti lowu hi huyeta laha andzeni ka makwarto ya hina ni lomo tshaleni ku kala ku ya ku ya huma le handle maxi ya onkela yaleyo wa nghena lomo ka yindlu ya munhu u so kwa ikondlo dinga fa na ku a hi kondlo ku futa ga munhu a nga nako lomo ndlwini kakwe uthi a hi kondlo ke zwala kwa lomo na ku a hi kondlo zwinwana zwilo mka zwilato zwinwana tunguta hina leti hi bohako hi kha hi timeka lomo ndlwini ti kha ta hisima mati va ti bola na hi ku tsandza ku va hi hlatswa tinguta hina lebyo ma a tshikarhi tsha hombe mitini ya hina munhu wa ti rhuma ku siku goke ka leke kun'we a vhuka hi laha sangweni a nga la ku cuka leswi a nga bisiya lomu ngwini leyo nga byi maha wusiku goke a hi luya wa tsutsuma a yela ku ya lava pawa lomu ya ku ya lava kona a ya vuya hi dina hi ku wata kwata cuka swa laha mutini kakwe leswaku va chikela vapfhumba leswaku lomu ya ya ku kona kupode a ya wela kwalomo a rhwaliwa yisini ya vuya laha kaya sweswo mahati tingana hikuva watata ku emungipeteni lomu ngwini ku hi nga nyimani ku tsongwani kwase
4: hangi
1: swako bya lulamise wa ku tseni hangi endhawu leswi ya byi ma zwi ma chikarhi tsha hombe nguvu laha mitini ka hina u vala loko wa ha vhuka lulamisa laha u etleleke kona u cuka ku zwini leswiku loko ndzi huma laha handle ndzi ya ndzi ya wa kona loko ndzi wuendla ta ku kumisa ku yini bi ndzi nga ta u ya xivezeni hi mikondzo ya mina tsoma hi ku tlakuliwa yisina para ku wuyela hakaka mina endta ta ndzi ta ku kumisa ku yini laha mutini ka mina endhawu lebyi i basiselo leyo vala ndzi fanele ku va ndzi maha loko ndzi huma lomu ngwini byimbitambitani leswi nga le hangi leyi loko ku na vhulanyana kutani byi nga tshami ni mati xikhati xo leha hikuva loko swi tshama ni mati xikhati xo leha a tiswona ta tswalelana kwalomuya mavabyi kambe ndzi mani ha kulaka ka mina ndzi tlhela ndzi phakela ni vavhizinyi va mina laha ndzi tshamaka kona mugangeni wa kona endhawu leswi fanele ku va hi byi juka a byanyi kunene leki ku tshamaka lomu khurisini ka hina nakona u gima mabazi hikuva tiswona ta tswalelana kwalomuya ti tshama kwalomuya ni byin'wana lebyi fanele ku va byi tshama kwalomuya endhawu hina ni fanele leswaku ku vala hi tiva ku basisa lomu ndlwini hi huma laha handle endhawu hi kona xi tiva ku loko hi lomu ndleleni wa gome mova lomuriweni fe a hoxa eyi u muciuka maxiya loyi a ta hiteyo ka kona a nga thika kule yi ta hikwalaa kusuhani ende ku na ni fanele ku va hina yi tiva ku loko hi lava ku ga mumova kutani ku ga
4: akova
1: ni swin'wana hi lava undangana hi tshama hi ka hi chelemuka kwama hi suka hi laha hi ya hi ya chela lamuka chaka hi simama ni le pfhumba la hina maxi leswo i mbilu ya munhu ni munhu ku tiva ku nyamuka lebyi hi nyikile a mimova hi tipayila kutani man'wana mandhawu kasi va hi pfuneta ku hina vo hi pfuneta hina porke hina hi maku chaka va hi pfuneta ku a chela le ka hina yi tsandza ku hlayisa va ro lawu vonawu va ya va ya hoxa maxi a tya hombe lexi fanele ku va hi maha hi hina hi va na ku hi ku hina hi maha wunene ka ndhawu leki hanyaka ka gona kasi ku kumeki chaka hikuva lavaya vo ta va ta maha va kuma va tlhela maxi ya chaka mina ndzi ngimaha kwalaha ndzi kha ndzi tshama nako loyi a va la ku hi yona vabya hi maha hi ye mina loyi ndzi maha ku chaka kwalaha ndzi tshamaku kona ndzi kha ndzi hanya ni chaka leyi ga mina leyi ndzi gizwana gi tshamele ka ginene ko ku ndzi tshama ni chaka ndzi chava ku gibasopa chaka leki ku gi hoxa le ka kule endhawu leyi fanele ku va hina hi tiwona hi tikamba hi fela ku vona ku hi nga mayisa ku yini lo mugangeni wa hina
4: bamisiya na mana ya Maria Susana mun'we ka n'wina podi muhlamula Nikolao i wulile leswaku ka malembe laha ndzhaku ndzi nga vula leswaku ka madoximili dash 15 ku tlhelela ndzhaku kwalomu hi nga kona radio Msambiki yi nga kona lomu a vanhu a va swi tiva ku hlayisa chaka lomariweni wa nga kumi a switsundzulo swa chaka mun'we ni mun'we a timahela a chaka gakwe a gamaki hlayisa chaka ligiyani kutani ku hisa kutani ku chetela mukatisaku a nyikela lava rimaka ku manyoro xitirume lejiyani nyamuka a swi hamaheke hi ku yini hi swi tsikele ku hi Maria Susana kutani kanimana to hlamula vona vambirhi hi swi tsikele ku yini
5: mina hi ta vuneta mina ndzi na ni xikarato kunene hi timhaka ta chaka a ku sukeleni a wun'wana ne ni ga hina leswi hi nga kulisa swona hina a chaka hi wa hi ni tshamela ku gitiwa ku a chaka ku lava ku hi ku yini ndzi wula leswi hi ku yini loko u laha mutini ka wena ku lava ku cuka lomuya makhoneni ka muti lomukhoneni ka lomu ndlwini loko u hi ni n'wanana wa mutsongwane hina hi wo boha hi wa va boha mimpele leyi ve nge hi mafralda hi a chakisa mpele n'wanana hi susa hi ya hi ya hlaza amatela wa ya chaka hi wokelela kutani ya chela lomuya
4: lomusitina
5: lomusitina kutshama ku chaka kambe hi fenengeta kunga zwali a chaka ligia
4: asema ligia
5: makono avana avana na vahina lava hinga tswala bona o vatswalako anga le ku henya a chaka ga nwana na wakwe iteka yo mafralda la
4: ya jinyangwaka ama tshikartavu
5: zwanzi swira nguvu ku yanzi yanzi ya chikela la hataleni dzikuma ku va hoshile ma tshikartavu la waye hinga hlayisana loko unyenya ku hlazwa nti ama amimpeliliya loko ku mukhakha nwana wa fumbe fumbe fumbe fumbe ungela vechi chisisa kwana iyo ti e uya yaveka lomuya vata vata chikeku lava i vatiraku lomuya i vanhu na vona
4: ndzela ku ya kwa seyo chikele
5: i vanhu na vona wo leve ndza switiva ku ava hanyikwi amatshamela lawa ya manene ya ku tivikela makona a hi zameni ku hi ya hoxa chaka legia hikuva vhikela ku vangazi
4: asema
5: legia ga chaka leswi ku na ni makondlu nguvu lomintini ya hina a munhu gofa laha nyangweni kakwa a so chusen a cukumeta laha ruwini u kala ku gikelela hi ku yini a hi maheni basiselelo lomu ka switsangi leswi hi byaletelaka laha mutini ha pandza matandza hi kati yi nga kutani hi loko hi khonile hi ya hi ya chiveka cikangatela mati chama hakube atisuna titshama lomuya a he phuruseleni kuve jona ula akamba legia ginene kasi kuve zvokuvhuna a zvitsange zva hina kusangula kunene hi hina ku hiti basisa hisuka hi ala ruoni ya basisa hi kona vato hi tsikela yini a dzundzu lo hinga hina u hina lomudolopeni ga nyambani vako sidadi dinyamba sidadi limpa hinga zvitsike ndeto dupa izvi hinga zvitsike a isima menisima ni baselelo hi suka he na zvisukela laha mutini ka hina n'wina vanhanyana mahatswa lako hlayisani a tinguta vanhana van'wina kani mwazviza ke
4: vamesi hi zvi lahlele kwihi a wu munhu leko nga ku tiva baselelo tolweni hinga ka nyamutlha hi zvi lahlele kwihi
1: benzi bongile bamasinge kota ku vula ka mamani Luiza Nikolao a ku tolo ni nyamutlha byi njhani a tolo ku wa ni nhlonipho hikuva laha ka muti wun'we ni wun'wani ku wa ni munhu loyi a nga rhangela veka nawu laha mutini vo tlhe va wu yingisa nyamutlha leswi loko wu veka nawu ku hi si kota
3: tambembatautrapasado
1: hikuva vona xa va hundzile ka tinga ya wena hambi va kalaka va nga se na chikela a tolo ku va yini nawu
4: va hundzile va nga si chikela
1: a tolo wa veka nawu a chaka ndzi la ku guwona ni gihangalakile entawu vona wa va veka leswaku nomponisa ta kwatisa va wa mina hikuva na ndzi nga mahangi leswi bava a swi lavaka u leswi va nga ndzi rhuma va wa ni tshihlonipho ku vala a mali leswi va nga leletelwa ku va va byi mahala mutini loko va gumesa lebyiya hi kona va yaka ku hlakaneni nyamutlha le va rhanga hi ku hlakana ra va weka letimhaka leti u nga siyeta wena ku va u timaha loko u ya wota mi kuma ku na a nga se maha kuyini ku la u nga se na mahantirho ku a vhiya xikensido papa hi swo to ku byela ku a wa rivakelwe ku wa a maha leswi u nga mi leletela wena laha mutini na ku kale loko hi vulavulaka ha kona ku wa hi ni nawu kutani lomu ka tipayila a munhu ina ni fanele ku va a veka a chaka loko hi lariweni a hafu ga saka o kutani nagi laku la ku chikela a ku tala ka saka ku gumesa kwalaho loko u za u ya veka masaka mambirhi manharhu kutani ku tsema marhavi va vata va ta ku landza va lava ku tiva ku lowu a marhavi lama tsen'we loko hi va ku ma tsemele ka masingi va ya ka masingi va ya va ya kwapa masingi hi kuma kwapela hi wahi
4: wisa
1: a wukode va mu nyikela wukode u ta byisa ku mandziku u nga ta tsema u phinda a kuma halebyiya nyamukha lebyi nati mina ndzoche ndzi lwa ku tata movha ndzoche xa le van'wani va ta mahisa ku yini va ta mahisa ku yini pulo na vona va na ni tisiya leva fanele ku va va tsema va ya veka ruweni byaa swi ya wu paku hi mposto ene a ku humesa wukodo le ka wena ka gitsinyanyani ngivula leswaku teke u lugara movha woke wena wece para ku va u tekwa chika ga wena giya le giyagiya hoxiwa ende ku fanele ku va hina hi tigondzi ha hoxe zwine ndzi faneleku ndzi byi maha mina kota munhu ndzi kulileko para ku mina u ndzi nga wu tingana maxi van'wana va makabyi va kota ku va va vhuneka
6: ka ntirho lowu hi nga na wona kutsongwana njhani ya veka kutsongwana yena wa ya veka va Louis kutsongwana ya veka Maria Susana kutsongwana ya veka Louis kutsongwana ya veka Masingi entangu kutakuta tekwa chaka ligagi huma kifama ende leti maako ku hi wumunhu ka hina leki fanele ku va hi hanya hako
4: leswona laha u ndzi vhulele a wongo ka mina a tema ndzi yi kumile ku nga ku rihela imposto hi ta vuya hi ta bula hi yona hi ta lakanyisana vhiki taku nyamuntlha ha ha ri a imposto ta ka hi vitanisa xibalo loko a lava nga ri hi imposto hi ta ya xibalweni hi ta vuya hi ta bula hi tona leto hi ku swanke a hi ku ndza rihela a ndzi mahi leswi ku ndza riha imposto makunu leswi ta hi ta bula hi swona vhiki taku n'wina vavambirhi Maria Susana na Mesiya tshamani mudembeli ndleve Nikolao ndzi zwile tolweni wa masiku laha ndzi takuna ndzi khwakwatela kona kambe laha Eduardo Mondlane loko u celo lahaya ka vhelo wa livati a n'wana na yenhla celo wako kasi ku wanghena va rhanga ku munyika swiyelo lahaya ku basile ndzi tawula ka swikola zonke depo xika lexi xa Primero de Mayo ni 3 de Fevereiro Eduardo Mondlane ku jaja ku basa akuna chaka
2: sasekile
4: avana na hevona vaswielako vakona lava va mahutiri lowo wena u tjelo wako khoma swielo kusangula vakukomba basisa lahaya n'wana siku n'wana na loye aku mure mta zinga swielo mina ni nika ka mina ndzi swiele ha nga hlamula makale
2: aku binza
4: ulo ulo basiselelo leswi aku binza amurengelo wa chikola ku ayini awu swiele ka kawe mhela uta ku swiela aku swielile zwila ku khamusela ku yini leswi anga gondzisi ku basiselelo ku la u fanele u tshama ku basile hameli ka yanzi andzi swiyele mina mina ku ndzi swiyelisa la xikoleni
2: lepo jila haya a tsho sangula ku jipimisa hambi mugondzisi o hambi amurangele leswa ko kasi yena anwana lweyi akukala ta humelela la a xikoleni xikolo cha hombi pheli cha akufambi swivanana sene ivanhu ja zwisukela ku ata hi kwihi an'wanana chikela tanga leyi a nga swi swiyeli le kaya swi tirhi hambi loko woni mazanazana ya swi tirhi a vanana na mpodi va swiyela manji kwalaho kokwa Masingi a mhango yi humelela kwalaho a ku a vanana va nga hi na xichavo a vanana va nga swi tivi a ku tirha avanana vanga muoni munhu wa hombi wo muangula a rumiwa hi mani perke akukala a tiya hula leswo hi mani a nga mu byela ku a ku famba ya swiyela pra deboyi yena a mu hlamula a ku mina hambi le kaya handzi swiyeli heyi vamakwerhu a hi tlheleleni ndzhako wa wona kokwa ku khwabya mawunwa mazwibya lesini mina le kaya ka hina ko tswaliwa lomu doropeni ku wanga tshami chaka lava va nga swiyela xibochwa maxi wa wona nyamuka xibochwa a tlhela ta ndzi yivela patu hinkwako a navela ku tlhela ya le paxweni ku ta wa yaga a yi tlhela hambi nyama se u gati festa mina ndza yi vhumala yena wa dayeliwa nyama sinene aga maji hina hi teka xibochwa hi xiveketa hi teka vanana hi va a ndzi xi tivi ku cini hi ni ku hi ya kwihi a ti kama lowun'wanana a nga swi tivi ku swiyela a ti ya wula swi vula leswaku a nga hembi n'wana luya i wula lisini a ku leka ya ndzi swiyele xona ndzi to ndzi rhuma ku swiyela hi ku yini u celilwe hi yini kota u swiyele leswi vulaku swaku ni caya kambe hi wena u bikako wo vuka hikwako ekela ko minungungulo ya nga ku veka a tepodi yena a wula kambe ako a ndzi ekeli maxikomi xa swi wulilwe hi mun'wana swi mahilwe hi mun'wana leswaku okeli loko xikiya ka mawa ku i a hi ekeleni na wa ta wula ku ekela hi ya kwihi hina kokwa yi kona kambe yin'wana mhaka leyi hi hluphaka hina vanhu laha ka basiselelo hina hi hanyako mina loko ndzi famba ni chaka wu lologa mina ku fana ni n'wana na kaya hi ku hambi loko a nga swiyeli le kaya loko a rhumiwa ku swiyela ko ta nga ni mavoko ni minenge na no swiyela a nghena saleni hi swona mashisha gaya wofa ke le wofa
4: niya halasha
2: ya ya muveka kwale hika hikokona ku hikungamkelela kona amisinya ihunza ni munhu ihunza ni zvachavisa wana kambo wakutwala mudhorobe nazwa lokufamba huku jafo dazuli ufamba nyana ikona simiteringa kona lele akogomukana ni lomba hinga kujuka le waula kukuri ni vanhu rime vangani hiku ayihokeni hikala ku yanga hambi loko vanga hi maxaka ya hoyo n'wana cini maxiuni ni xaka hini ku kusele vanhu wena u munhu so hi ku munhu munhu hi maxaka va kona vanhu laya hina ho hundza hi lahaya hi
4: basiselelo a yi kona lomu tisemea
2: a ku na nchumu na dya ku na nchumu koko a ku na nchumu xa tingana
4: ndza tshemba ku lava va hi zwaku va ta ve va telwa hi tingana hi ta huya ka nhlokomhaka leyi na watch na gonawo na ginzi manya hi ku yini hi nga ha gondzisi vana va hina ku landzisa basiselelo leswi na ndza ndza koka a mufananisi loyi nga wula ku hambile le kaya a ndzi swi yeli a n'wanuna loyi i la ku kulisa ku yini Maria Suzana misiyexi misiyexi
1: ndzi bongile bya mahacikarato nyamutlha o a hanyala ka hina hikuva a hi munhu mun'we nyamutlha a kawukaku n'wanana loko hi wee bava laha kaya wu kawukaku kutani ku veka nawu ku ta huma gezu hi tlhelo ka vamani leswi ku xanisa n'wanana mfumo a wu swi lavi xa vumbirhi endawu wona wu lahayani kutani van'wani va vhizini vona loko va vhizia ku an'wanani lowu wa kawukiwa ku a hi wona makawukela nyamwaka makawukela nyan'waka a hi wona lawo yo kawukisa leswi n'wanana maxi leswi ya mamani kutani bava kutani kokwani na lwela ku hlayisa leswaku a n'wanana loyi nga a maha munhu a sikweni ka mandziku a kale ka kona hina loko u rhun'wa ku hi nga famba ka masenge mafele kutani ku ya yini loko a cheka masenge u vhuke ni mixo swiyela basisele mutini a nga ta vhuka kuma ku mati ma kufumele a n'wanana loyi a tlhela a kombela ka vanyaku ndzi va navela ku wa n'wanana loyi a na ta tshamisana ka mina hi ku vona a ku gondzisiwa ka n'wanana loyi a hanyela leki a faneleke hanya ha gona laha mutini maxi nyamukhe leyi a bya ha maheke nyan'waka a n'wanana a vhuka madesh madosi a wutisa ku a ku na caya yi nga velisiwa hi mani u nomilisa caya laha kaya wena u nga yi ekele a tlhela a kambe ku bya ku levi a ndzi byi lava ku ga lebyi ku kha hi lebyi ndzi la mina ndzi lava byo karikarikari maxi i ekele a nga pfuni nchumu endta lebyi bya machikarato ka vatswali ni hina lava hekeliwaka ku gondzisa vanhu kasi ku va fela ku tiva a wu monzi a wu mandzi ku ga vona ku hi gihi hanya leviki va fanele ku va hanya ko lebyi vakokwana va chivani ku va rhumela vanana ka vakokwana hi ku loko va famba kokwana hi u to vhuka ha swiyela suka ya kwihi ya tlhawu ya ta machaya
4: an'wanawa hekele
1: a va gondzisiwangi ku patsa ni bya hina
4: bya
1: tifoni yena a lawu ndzaku va tshamaku na kolekarile ka gezi a tshama a langusela endtawu lebyi ya byi mahana na byona wu cikarato tya humbe nguvu ka yini ka n'wana na gaya
4: hi zona Maria Suzana magezi munhu nga tlhatikela vula ka mhaka leyi ya ku a n'wanana a nga tivi a basiselelo kusukela laha kaya
3: swi sukela lomu ka hina vatswali hi kalaku hi nga gondzisi a vanana a ku leswi ku lava ku maha leswi u suku ya xikolweni na n'wi maheli leswi loko ya chikela xikolweni va kawuka na celilwe a kawukiwa hi varhangeli va xikola va ku munyiki a swiyela a swiyela a twa zangara hi ku le kaya nga mahi loko a hi n'wanana a gondzisiwaku laha kaya loko va mi byela ku fambo yo ya maha leswiya u ta mwana a ta maha na xalele hi ku wa swi tiva ku yi celile leswiya i kawukela gachukwana kasi ku ndzi gondzisa swinene kambe wa dzuku u pona a ponisa n'wiliya hi ku va kuona ku a wu swireki ka ntirho lowu va nga ku nyika hi ku le kaya va ku gondzisa loko a n'wanana kawukiwa laha a nga kawukiwi le kaya a swi pfuni nchumu a ta ku mina hambi papayi wa mina a nga ndzi mahi leswo ma ku hina a kale hi wa kawukiwa hi vhizini hi wa kawukiwa hi muhundzi wa ndlela hi wa kawukiwa hi vatswali loko ndzi maha swo biha ndzi chava ndzi ku loko a ndzi kawuka ndzi nga zwizi leswi a ndzi kawukaku ndzi nga ya ndzi ya zangareliwa hi vatswali va mina
4: hi zona valisisa Luiz Nicolau
2: bongile mina ndzi nga tlhatekela kwalomu va nga wula a va makwerhu laha swa ku hina vararu a hi cinceni a hi tekeni mahanyela mantshwa laha ka vanana va hina hi ku ho va goha hava jacket hava lamata wena munyu wa kona muona kwa yo lula makwatsa nyi makwatsa muchuka loko afamba ku hi nwana na mina tsamzike machichili mangwana gaya unga tsaki wena kuni nwana lezia ala malile no mulonga na wona inga hulisa ku inomgole aya kwa tsanza ka ni ku hlamula matematika ka portuguese chinini kwa lene a hlamula ku minele ka yanzi fike I discipline harmony leyo mina le ka yanzi fike ai TV nanzila ku la ku ibongile ichikele magume ko la hanzi ngo ita wona
4: ndzibongile madoda mina ni masingala kati hitsamelege hiula zwa ku hikaketa la habululege hita we hita gimbitisa ku zwa hikona leso zwa hakiela ku hibula hezwona lumuka basiselelo nikuti chaisa ka hina na heku harihela timposto leso azwilaveke muvina Armindo Masingi zwinwe na Luis Batista madoda la mativa ku ya tolovetu Messias Manuel Maria Suzanne zwinwe na Luis Nicolas.

0: silosilo mwingiseto wa kurandzeka wa radio Musambiki avahani vale kanya solo hivona vakangela ku mitiru ya mufumu wa provincia Nyambana nzene ka kwandzisa provincia leyi a Cruz Vermelha de Moçambique, loma província ya Nyambani, hiyone ngani makungu ya kutirisa a michini ya chingwenu kasi bya zwikota a ku tlharihisa hi mitirho ya ku lekelela lava va kumanaku ni tinghozi ta ku tsalangana va rindzelaku ku lekeleliwa hi muti lowu. Ntlawa wa Costa do Sol hi wona u nga amukela ni ku ba ferroviari wa ka Maputo a ka nhlakani wa ntivitivi wa Musambola 2026. Tihlokomhaka ta mahungu ma nga mandleni ka Luis Batista musasiselo wa michini na Idras Yumakondela ka ku tsala ni ku gondza hi vumbirhi ka hina hi mixivela ka wona wuyingisetibinene. Mahungu ya Radio Musambiki xitichi cha Nyambani. Avahanyu va district gakanya solo ma province ya Nyambani va kangela mitiru hi mahiwaku hi mufumu kasi bya zwikota a ku hlukisa a province ya Nyambani ni district ligiani gan'walungu ka provincia. Na vakari va ulawula ka mukhwepa va nga ugonza aka muthlangano anga urangela n'wamangulu wa province ya Nyambani Francisco Pagula bona va ulile leswaku a ku chiliwa ka miphayiphi ya mati ya manene magezi hambukambe ni ku chukwatisiwa ka zwitaratu hi zwona swi tsakisaku a vahanyi va district ligiani gan'walungu ka provincia. Hambuka lebyo vona va kombela ka n'wamangulu wa provincia ya Nyambani leswaku mufumu nga usimama ku maha mitirho ya ku fela ku hlukisa a provincia ni district ligiani. Byi ulilwi ka mukhwepa hi mun'we murhangeli wa muganga a Kanyasolo Dayani Paiva Nyokani. An'wamangulu wa provincia ya Nyambani Francisco Pagula hi yena u laku leswaku a zwikhalo bya vahanyi byi fanele a ku va byi cukisiwa khwatsi hi mufumu kasi a ku maha mitirho leyi ya ku fela ku tlhelisela ndzhaku a xanisa ya vahanyi va distritu. Yena u la leswaku mufumu u ta maha zwonhle kasi bya byi kota ku kutsongwatsongwana ku lunghisiwa leswi kalaku swi nga tshamisekanga.
1: Leswi u lawulaku hotlheni laha u ka vula njhani hi nawu o ha xaniseka hanjo loko chikela ka A na B a ma ndzi kuma ya ku hika kona ma ya ka C haswana so swa karati kusa loko byi ku xanisa a ku chikelela ka mungana byi ku tsakisa byi ku tsakisa hi kuma yini byi ku chikelela wena hanjo maswala veka leswaku u tsaka kusa leswi vizinyo a nga nawo byi kombisa leswaku a swa hakeli nguvu ra swi ndzi chikelela. Anjo papa ina wana. Nzizwili papa ina ula ule hima painela. Ama painela prioridade. Hila vanga le kuli ngufu. Lo munga ule hima painela. Mwena kula kula kwa mamangulu. Si mamani kuchela magezi. Anjo wa jula wapu. Lo kaa hula kwa lo munga vula njani. Magezi manga kwa la hula ule hima painela. Hala kulisa kikule. Enta atiru hina na uhine. Hile jwaku. Mwena lo munga vula njani. Ama gezi zizili munga nwaka jami ya kulaunga makuma mwaya ni mwono ria. Loku mungu kuma mwono loye. Ako mbrara kumali brami chenisa ma gezi. Iti sili mapuiza la embra hini kasi. No embra hitira ni manulaba. Eta kamu fumu. Ashiko analishu. Kamba ma gezi kuni programa living energia pratuchu. Amuri hichi umu pra ma gezi machika. Lava chika na mwono akombrara. Huko mbela kumuhijela. Mwe jela la mapuise, muta jela chef, muta jela administrator. Lugwashi tsanza vona nzitata mina zitatirisana na. Ikusa mufumu wo usha wa kuma post, wo usha wa kuma amakabu. Jont, wena ukombra ramar le proiti ra yi. Azwana wa papa ni wa mama. Izwili magali ya chikola, ila ukha msele lejako. A chikola, por norma, kuni distancia maxima, i distancia minima. La mwena mula chikara. Azwana. I ama lulu la munga na umwina ashwala bazi kazi na kumikamsela kwati usangula hii set ma class a partir da set ma class oitava nona amwana la pragunzi siwa unumeri di professor tame fazuke kreisi eto loku hichara chikora bazi kala ingata hita chela magunzi isi voto hola na waga tiri ne 10% watirlo ula venga mkuma tira yu wiki.
0: magezu ya Francisco Pagula ngwamangulu wa province ya Nyambane akare ahlamula a zwikombelo ni zwikhalo zwa vahanyi va district gakanya solo lomu a province ya Nyambane. A Cruz Vermelha de Moçambique lomu a province ya Nyambane yili itatirisa a utlhari giswa kunga chingwenu kasi zwa zwikota a kunyikela a mahungu ni maqhinga ya kufela a kulekelela lava va kumana ku ntingozi to tsalangana. A hunguleki gitivisilwi ha Emilia Cândido, murangeli wa Cruz Vermelha de Moçambique lomu iNyambane. Yena a wulili leswaku aka masiku lawa vanhu vanyingi va mbeta chikhati cha ku leha va lomu ka maredi socials kutani zwa chingwenu ku hambana ni ku lava a ku gondza mikhwepa ya utlhari ga leswi swi fambisanaku ni ku lekelela a vahanyitiku hi ku mahaloko ku ta landzisiwa qhinga ga utirisi ga michini ya chingwenu
2: hi ku mahaloko hi vulile a angela le ya ku ha swi tiva ku a majaya hina ngopfungopfu masikwana lawa a va hina ngopfu a chikhati cha ku vula mabuku va gondza a timhaka to karhi hambi hi xikolweni a va navela ku khwatsela loko a vo swi kota a va to tirhisa malinki basi entawu hi nawu hi swivoni loku nga lowo loko a mahungu lawa wa swigondzo leswi hi simama ku swi haxa hi mabuku hi simama ku swi haxa hi maseminari swa karata hikuva van'wana hambiloko u mi wona munhu pudi a swi lava maxi a kumeka ku a chikhati cha ku xitsongwana kani leswi loko hi veka hi linki leyi i chukwana hi ku munhu hi xihatla a ta vhulula hambiloko a nga woni zwoke hi siku gagengwe maxi loko a ku u minuto a vhulanyana kutsongwana a ta vona swigondzo swo karhi hi ku ha sina hi swi wona lomitini ya hina a mapremeri sokora munhu wo tala le ndzi ta swi maha yini a mun'wana ku a ndzi ta ya ku tirha kwihi lawa mapremeri sokoro a linki a hi le epra wena u magondza u fela ku ya tirha ndhawu eprisisi ku swi tiva ku laha mutini wa wena swi kona leswi humelelaku swa xitshuketi swa ku wena u ticuwuka u yingayinga u nga swi tivi ku ndzi maha yini loko a wa munhu cini ndzi fanele ku kuma mina komu munhu hi ye mina ndzi lavaka ku ya sokorera a nchi ya ku ndzi ya ndza mukhoma munhu gayani a nga wa u a nga tibayisi cini cha ku ndzi nga maha prikaxivheji ndzo famba basi a swa ku ndzi ya ndza maha yini a ndzi swi tivi
0: magezu ya murangeli wa Cruz Vermelha de Moçambique lomu iNyambane. Aka mihlakano ya ukanyata miri kawa wa Costa do Sol wa mukel ni ku ba ferroviari wa ka maputsu hi chigol chinwi chokala ya ngulu a ku simamiseni ka jornada ya umbiri ya maphikizana ya ukavelga chikhumba hi chinyemu chatiku chigolu chipitilwi a ku

0: Chawawa mashakeni hiwa nonga ringana ni Association Black Bulls. Ayiwani mihlakano inga vikisiwa e Ferroviario da Beira ni União Desportiva do Songo pela tsikambi ni Ferroviario de Nampula ni Bahia de Pemba. Le imbiri tabiliwa a sonto ya le kasi a Ferroviario wanakala hiye na tubela ni Association Desportiva de Pemba. Achangani wata majuvani loma provincia ya Inyambani hiwona umahakumitiru ya kufela akufufumisa mihlakanu ya majuvani loma provincia. Kasi akumitirulefa mba heti ngela tineni aurangeli giswa hegona gingamaha amuchanganu amulungisi ya loyi lomdoropeni ga Inyambani. Murangeli wa changanu wa majuvani loma provincia ya Inyambani Jacinto Alfredo hiye na ulile kule saku achatsimatsima kufela ku a mapikizana lawa ma zwala ngovu ndzauka kuna masileka loma provincia ya Inyambani. Muingisetu wakuranzeka higemeta kwa la hama hungu ya siuganya muntla mavi manjeni ka Luis Batista na Idrasio Makondela.
1: Muzile mahungu ya Inyambani.
2: Bongeli drasho ya Musambiki na ni 22 horas ni 10 minutos.
3: Kata, iku hi sales.
4: Money.
3: Iku hi nuku money. Angwana wa hina sales.
4: Ah, sales. Go! Epa! Vaisa lava money.
3: Angwana wa hina sales. Igin.
4: Ahihi. Awanga tizu kwazi. Zalakanya ku hi severa nga nayo.
3: Aini, inani feveri.
4: Ah, ipatsile ni kuhlata kambe.
3: Hi, leswa hava ingozi ya hombe.
4: Ah, unga tsingisi nguvu dlilo murandzi wa go.
3: Anzi tsingisi nguvu chumu. Leswi kumbiso zwa malali.
4: Nyimanyana kutsongwane basi wo gumesa hlakano lowu.
3: Epa, wena kata ma.
4: Eh, akuzotima televizao nga chikatileji.
3: Izwi fanela kuvindzi tima. Hakuva kubukela ta bola ni kubaswa pa utomi gangwana wa hina chinjalisima.
4: Eh, kunena utomi gangwana wa hina galisima kutlola zonke.
3: Kikwa lawo ai fambi zwa leswi chipitali.
4: Hi zwona ai fambi. Zitatiwa chiwanchi kata ku himana anga wena hlakanilwe wa bola.
3: Kata.
4: Eh, hi zwona ai fambi, ai fambi chipitali.
5: Loka ngwana wa wena hini feveri ni kuhlatela famana hi chihaka chipitali. Hakuva kungatswa ku himalaria. Loko manga haki matiriwa a malaria madaya.
6: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varaum, titambu tama geze alu mungwini, tisanita, ama lavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina leinene, unga hakarateki, yana zaleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingune la bazarini gajilo, lomondrupe ni gai nyambane. Le ajangamu. Tutuma zwalezo uya la bazari nigagiwa. La feraje manguela ya la bazari nigagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitine zinene. Zatipimu leti utilabako. Feraje manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-58-9. Feraje Manguela, uhikuma lomdoropeni Gainyambane.
7: Amichado tanga inga seringana ikonti wakota u kinyavezi gahombi ngovu gatifanelo ta umunu ta banana vanubashwa hikutala kavona varambu gachisati. Aka província ya Inyambani tshigontsi tshimahilwe ku hilembu ga 2022 tshikombali zwako hambileswi a mufumu ni vandoni va pinyamako ku tshinya tshikarato lechi a mitshado tanga inga seringana ya hasimama ku oneka ku tala ka yona migangeni yikumeka ku tlhaveni a Mosambiki hi ku landza a nawu 19/2019 wa 22 ka outubro ku vhikelaku a ku tshadisiwa ka vanana katsayisiwa vohle vanhu lava va hlengelaku a ku vi a wu biheleki maheka vatswali vaonelelo va vanana varhangeli va miganga a vanana va rambu ka xisati va nga voni wu kota swilo swo xavisiwa a wu ndhawu ka nhanyana hi xikoleni kasi a lunghisela a wu mandziku gakwi. Loko u tiva timhaka ta ku fambelana ni ku chadisiwa ka vanana amugangeni u hanya ku

0: wena nga miyeli wuleta. Wa swi kota ku ya wuleta maphoyiseni laha kusuhani vuhosini na mugangeni kutani ka varhangeli va tikereka ka mitlhangano yo kala yi nga lombi mufumo yi tirhelaka lomu mugangeni wa wena hambi ka mimiti ya mfumo. U nga vhumeleti a wusimamisi ka xikarhato lexi wa ku zero ka mitshado ya tanga yi nga se ringana. Lawa makungu ya mfumo wa provinsiya ya Inyambane hi ku tirhisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
1: Rádio Moçambique, a mahenya la chitsungu hi endleleta la.
2: Komu ku fa ka munhu zwi teka masiku, ha hi kona na hega machukachukana ya ku kama nga vuni chumu magwenda ku a teka masiku ya ku tala munhu na hanye ku gama chukalawo. Majate swa zwi gama chuka.
1: Mahenya la chitsungu milongoloko mahungu u kumala rádio mala rádio sama na henunga that lie. Ya kusa wena uchigelo cha kumaka hi
3: Moçambique nani 22 horas ni 15 minutos ta chaya u change chipanzi cha communicate what minute kala 22:30 chikati cha matimu ya siku. Elena Nyantumbu anina kupfumela u change glance la kulasti chini na givula chigavale chicha tisimu kahora ya umbiri ya uhashle ni mlachitu wa kawasi uganya mutu.

0: Leyo simu mwingise tilumba Zaida Hlongo zvinguna Carlos Hlongo Toma Kitido loko izwile magezu ya Elsa Manga ku Joshua loko la kunzivushela ngone ni hlekani ausiku lega ku yetlela izwile nakona Elena Nyantumbu akunyamukha ndzivumele ku sala ndzo chikaya lo wa nyamukha mugubela ne ayinwani unga hashikota kufamba Mutiri ya Radio Mosambiki leyi mwingiseti uhashiga mulungisi nyamukha Novika Mayo lembi 2026 sekushi dropa na chale nyarimu chinga kakanisa 54 wa malembe Parabéns vokvan wa nyarimu Mosambiki nani 22 horas e 30 minutos chikati cha matimu ya siku last chini
1: Matimu ya siku.
0: Hello Sil Mwengi setu wakuranzeka. Amatimu ya nyamukha imateka kwa lumkaya Musambiki. Hikhela kala lembi ga 1970. Hela kanya siku nga sangula amukhanganu wa umuni wa Frelimo. Amukhanganu lowu umahikili kufameni ka yipi ya kuchusa tiku mangle ni kava kolonyi. Masanguli matimu ya nyamukha Novika Mayo. Amatimula wa malungiselwi himi na ngunywa gezumu gizwa kwa Avelino Antonio ka utsali ni uhengeleti ina kulori Tomas Valoi isasela mchini. Teka chitulu mwingisi yetu utsama umaingisela.

akamutlanga ndlowu hi ku landza matimu nakona ku ve ku gemiwa ku a xikola xa Frelimo lexi nga heleni Nyaxungwea xi fanele ku vhuliwa kambe hikuva xikola lexi xi wa vhalilwi leswi ku ve swigondzani swi mahele chololoko na swikhala swo karhi swi nga ka swi nga fambi khwatsi monela ya swona kwale xikoleni. A swigondzani leswi wa kucetelwa a kumaha choloko lowu hi paderi Ngwenjere. Ngwenjere loyi a nga kucetela hi vaputukezi makunu laha ka mutlhangano lowu wa wumuni wa komite central ya Frelimo ku ve ku gemiwa ku a guwa gimbelile a xikola xi wa vhuliwi. Loko u humbelele mutlhangano ku tshamile xipandzi xa masiku ntsena ku ya makunu a Frelimo yi dumelwa hi maputukezi hikuva kwalomu ka mutlhangano va kona lava nga vabyela maputukezi ya kwa Frelimo yi kwayile kambe ya wuya ku ta yi ta mbheta yipi leswi hi ku ganya. A maputukezi kutani vakoloni va tilongisela va dulela Frelimo hi operasawu yi nga nghena ka matimu hi vitukaku i operasawu no gordium. Ko va ku a va humelelangi ba vaputukezi va bilwe swa kutanani muta wona leswi nga mahaku va tlhela tikweni gadri vanyingi lava nga hi kona ka operasawu no gordi va ya ku hlambanya ku a va hali ku huya Mosambiki va talwa yipi yi wo fuvisa swaleswo a yipi. Loko va aleli ku ya va talwa yipi va yele a wu hosini gadri kwale tikweni ka Portugal va ya byela hosi ku yini ha tlheli Mosambiki. A hosi a yi lavangi ku zwizwa a ya chela nkota a xikombelo lexo makunu va umbana vana va Portugale va maha golpe de estado leyi ya 25 de abril ya 1974 loko yi mahelwi golpe de estado a vaputukezi hi vona va nga ta leni Mosambiki va ta va ta kombela ku hi kombela ku yimbela yipi hi minyika a tiku ga n'wina. Nakona a ka matimu ya nyamukhla hi tlhela ka lembe ga 2004 hi halakanya kufa ka muchayi wa nduma wa tikweni ga Joni a vito hi Brenda Fassie.

0: zwili kulanzela uchangiga 20 fingers zwili nako na sald kuzmuna kiono na astra ar chikwembu aswa Mosambiki nani 23 horas
1: Radio Mosambiki inyambane
0: ayen kahlokomhaka ya hina ya sikuleganya mukhela stichini
2: kama putswa mukona kagaza mukona yeah. Ni guwale giga mimova vita kuini itsamela gakona ndzi mukhomi wa gombe ndi chikele langa win aba rambiwa murambiwa chikele himani vita
3: murambiwa nge se fika kumbeta ve makayo le anyimanyima ya mashapa ali shanga khwatsi kusukela ka tolo ni nyamuntla a swina bya mafambela switratini
2: Kagaza
4: Kagaza Muyam Kelili Marambo Waina Tatana Sergio Manen Washudrana Shavurimi Nutsiv Lumushunzan Kulugaza
2: Hibungili Sergio Manenu Hisa Ningyamban Wahinamu Rambiwa I Chikel Ibaba Dinish Reginald Atahela Kamtiru Ya Ta Urim utsevi chimu cha province ya nyumbani atakoha kunene hitakumana lomukatirlo wa dokadukisan shingatano hi ta ufuyu ni mpondo leyi sanguleleko akukhaviwa ka zwihari ngufungovo tihomu tihuku hambi ni kulwisana ni mabadzwi lawa ya kuvangiwa hi ushungu hi ulawula hi raiva makunu hita losela Kagaza, murambi wa Serge Maneno, hoya, kuini Kagaza, yoyi nifuyu.
5: Kanumambu, afuyu ya famba.
2: Yuzona, baba Dinish, hitasangula hiwena, kasiku hitiva hileti tinga ufui lomu a provinsi yenyumbani, ufui guini, kasiku sangula a bulgahina.
6: Bonge, ufui... Lomo nyamban gifamba kwatse ko yena kuna no va tekniko kuna no wa chivala va ranzela ka house a rele o fui la bana sala mina ile ile ve ka ko para ko a o fui gikola kwatse a nyamban hola la ngovu he ko fukela ka mabatsa lo ko inga fikela mabatsa a to mta na o fui ka hina mesmo ka ka mabatsa Então, isso é uma coisa que eu lembro, uma campanha. Então, eu quero ser do homo, eu quero ser do Zana, eu quero ser do Hugo, para que eu fui ganhar do mundo, mas de sujeira, do mundo, provisão em Nhambane.
2: Isso é. Lembro que eu não sei, a província em Nhambane, de homo, tingane, em Renato.
6: A província em Nhambane, eu lembro que eu não sei, Portanto, 417 mil e 700 cabeças.
2: Isso. At Homelet, e chiquilha na de Cumbelen Calemb, no tante chavicelo, e da última ranhama, silum cacui.
6: At Homelet, Timuan, tichavicelo de fato. Tide a última yan, Timanyama, Kungaku ganhi, sacau foi, a professora Nayama. Mas tu continuas, tinha Então, quando eu tenho na casa, eu tenho que ir para a minha casa, eu tenho que ir para a minha casa.
2: Kalimbe nga hunza, kusangulili kampanya, kota pulga ukhava mpondo, zini zinga maheka, muzikutili kulandisa lizo, zinga vigemu, wakumuta ukhava mpondo, kato homo, zima hesile kuhi.
6: Kalimbe nga hunza, mpondo wa tihomu a wu mahekangi leswi nga swi lavisa swona a ku chikelanga a mimirhi ya kona ya ku tlhava a pondo wa tihomu ku no chikela basi a tsengiwa wutsongwana loyi nga swi kota ku hineyani ka hon'wini hiya lansela kampani hi rindzela ku yi ta yiwa yin'wana mabasini la yi ta tlhaviwa pondo É por isso que eu não quero que você se sente 30 ukuthi wathi homu manje warenzela ku hlaba ngovu wathi homu kama lowo manje ayizokwazi ukuhlaba makako kumaleka ka basina le lomu aparosana nyamba
2: makuno abafuyi va tihundzulusile ku yini hiku muna humaleka hun'wini muhaxa a phulu leti ka u tlhava mpondo u te masexenxipoku tlhela u mazana ni ginwi ni nga tihomu ni ku hundzanyana a provhinsi yonhle yi hanyisile kwihi
6: a provhinsi ya hina yi hanyile khwatsi i njombo a ku kumeka ngikwavi mabadlu lawa ya makarubungu lawa hi nga vulavula hi wona a va sina leyi talaka kona praketa yi ta chukwata mas ha tshembisa ku lembe leki ja haxile kambe apholowa ku tlhava tijesa a district ya Jangam ha tshembisa ako lembe leki yi ta kumeka vasina para voke vafoyi ngopfungopfu purke a ti tlhaviwange lembe ngambe na tihomu to tala ta provisana yima antan loko yi kumeka ngopfungopfu lembe leki teke okeni yanapija ti kumeka na tini frakeza nyana kukwa tula kuma mavatu entao teke hi tisala a pasina leyi pata a tihomu ta hina ti hanya kwasa
7: kota u nga phonge ku ta humela muxikari ka ntirho lowu wa lembe leki gemo hi wihi loma provhinsi nyumbani tihomu tingani muri nga kumu ta tlhava mpoto
6: provhinsi ya hina yi plan fikarile ku yi tlhava kota ndzi nga vula ku sungula kwatshendza set milking set center xikabesa xi ka toke tihomu ti nga ti ta ku tlhaviwa a lembe leki lomu provhinsi ya hina nyumbani
7: leswi nge a hlayi leyi yi taku lembe ki nga hundza ka tihomu leti lembe ki nga hundza i kwatshendza the set hi teti kambe ti ti tlhaviwa
6: nyan'wana lembe ki nga hundza a hi tona ti nga tlhaviwa leti hi tiwa hi tona ti la ku tlhaviwa ku lembe leki
7: hangi ka tihomu hi swihi swin'wana swiharhi byi ti kumeliwa hi phulo leki
6: a phulo leki ka tihomu maxikun'wana man'wana ma kona man'wani mababyi ma kumekaka ka tihuku for example ele ma Newcastle mbendeni wa tihuku ku na ni swilumaluma swa timbyana swoke leswi a lembe leki swi ta tlhaveni
7: hi ta vuya ka tihomu ma ndhawu mangani ma nga kona loma provhinsi madamu mangani loma tihomu a va fuyi va tekaku tihomu tabyi ka siku ra tlhavisa
6: mpoto a provhinsi ya hina nyambani yi na ni 60 wot wa madamu lawa ku ti ku bvun'wa tihomu ni lomu ku makwa tisentru bya set lomu ku nga ku toya ti ya fafazeliwa entan hina ni kwazi 500 wa matshamu a provhinsi yo tlhe nyembani i kwatshenxi 97 kuri kinyenxi lokaxi ti to tlhaviwa tihomu para ku ti ti vhikela mabaji yala mawelela
8: mabaji
2: a
8: hi la hi rivaleli ku mi tsemerisa a hi la ku mi tivisa leswaku murhambi wa hina na yena wu sa fikile hi amukeleli mamana Aidakala hi murhangeli wa xenge xa wufuyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo
2: u te hi Aidakala
8: hi swona
2: hi bungile hi ta

0: mukati nhovo kanomo kati ndleve kazvinonyana zviri zvazvona lavonge hekari bengo remato azvinoteke masiku otala yivala kuchikuvala yidiboshe yifa ndokuona kuti homutawana tobadzwa tifamakaribonemato akaribone sindomati kuzviulaula zvemabadzo lako yiloloha nguva ihomu leyi nga tsutsumatsutsuma lahaya kaya inga hlakana hlakana yilava kulwanyana mazha leswi yo nyima ko tekela ku yona ku leyi ja aya vhokisi leswi yi nga vhokisa zvona hi vulavula hi nkarhi bungulo sintomati hi xilungu va le parasia yi nyima kaka ku n'wi basi yi la mindzutinyana hi la ku fihlalafihlala a yi hala ku ti patsa lomukaka vangana e ti ku yisa xipetara ko kuti hi ni mabadi laya nkarhi bungulo sintomati
1: hi ya lawo ya tshimatshima
0: hi laya ya tshimatshima yi khavaku ka malo
1: a febre aftosa va nge mukhuhlwana
0: a febre aftosa yi kumeka ngopfungopfu a hi mabadzi ya ku ma kumeka ngopfu lomu a provhinsi ya hina Nyambani maxi kun'wana ni kun'wana lomu ku nga ku xa ma ha kumekile hi vulavula hi nyarimi ma ha kumekile a febre aftosa hi vulavula hi panda a ma kumekile hi vulavula hi zavala a ma kumekile mabadzwa
1: ma ku ri mu mahisile ku yini kasi ku hundzula mhaka leyi kasi ku mavabyi lama nga kumeka ka man'wana ma-district
0: a ma ku vhikela tihomu matirhela kwale ku vhikela tihomu ku tlhaviwa vasina basi ya febre aftosa
1: loko ku nga tlhaviwa vasina leyo a mabadzi lama
0: a ma ha kumeka a homu yo tshama hini tamu ngopfu ya ku amiri wa yona yi vhikela mabadzi lawa ma nga kumeki aka amiri wa
1: hi zo ndzi hi ta wuya ka wena bava Dinish na ku nga hi kala hi ta ya swa leswi ka Gaza bava Sergio Maneno wufuyi hi xivutiso xexi ndzi nga ximaha aku sanguleni goyini wufuyi mulomu ka ku yini mu ta swi kota tihlayi muni ti nga woliwaku ndza u nga na kumekile xikarhato lexi xa ku tala hi mati lawa ya maxeya
2: khanimambo tlhelo ka tihomu ka Gaza a wufuyi wa famba phambeni hambileswi yi nga ve hi kumekile ni leswa swa timpfula maswa famba maxi ku na ni dzafiyi ya ku hi nga yi kuma hi mhaka leswa swa timpfula hikusa a timpfula ti tele ti ta creara ma concerns para ku veya a mavabyi ma a swi swipungwana leswi nyikaka mavabyi swi engesela principalment leswiya hi nge swi khezana hikusa a mavabyi ya manyingi ma vangiwa hi swilo leswiya swa swikalana maxitambe hi ve ni disafi yin'wanyana leyi hi nga na yona hi ku a tihomu swoswi mhaka ya mpfula ku na ni leswiya va nge swi nhonganhongana tinhongana letiya swa ku swi gama swi kuma tihomu swirumbani ka miri leswi nge dermatosinodolara leswo ku nge swi ve swi kuma a provhinsa hinkwayo maxi pronto a dermatosinodolara yi preocupara ngopfu hikusa tihomu podi ti ve ti nga jibe maxi ku ve ti kumeka tifa hikusa mavabyi lawa ma gaya a tihomu podi magaya ni liyani loko yi kumiwa yi nga hi na immunidade ya bomba ra ku se hi plan ya hina ya ku tirha ya ku tlhava tihomu hina hi planifikarile ku tlhava circa de 550 yo mile para mavabyi lawa nge dermatosa laha ya nge karibunko hi matiko ni circa de 190 yo mile mavabyi lawa nge karibunko sintomatiko

0: Et cerca de 570 000, la marge y a fait braftose. Et la marge de la fait braftose a numéro a namba ikulu. Marge namba le ikulu ko sa a marge la ma a vacina sa y ma ewa tout ma man karma mbiri lembe. Ndang pour ce numéro ko ngawe tikulu ko klato manyana. Mais tambien imaka mavabyi ya dermatose nodular te podela kuve ti vacinari va tihomu kambe ka ku fikela mavabyi laya ya dermatose nodular yi a pulani ya hina ya circa 69,000 wa tihomu pala ku tihlaviwa majale ya tihomu hina ni tihuku tambe hina ni tingwana ku fikela mavabyi la mulungisi ni le tihuku pa ku fikela muzungu ya tihuku a plano ya circa de 2,400,000 wa tihuku a namba leyi yi korrespondela ya matresa ya mavacina sama mayiwaka hi lembe ka tihuku ni ta akumuladamente tinumero leti ti ta dala leta ma 2,400,000 a tingwana yi circa de 30,000 wa tona. Et en relation à plan de logistique, en plus de moyens, la province est contente de 140 techniques. Et va fouiller la vache de ça. Et je suis un gars, je suis un gars. Je
1: suis un gars, Serge. A Kailé Mungayoula, il y a un zako à ma 500,000. Na swikhomela ku ya ka ma-sessions wa tihomu ti ti tlhaviwa ti konta ni leti hi byile ra ku ti file hikwalaho ka mati ni kutani hi leti ti hanyaka hi wa hi mahungu mi nga hi nyikaka
0: hi ku fa ni ku ve ti disapareserile ni ku ve ti nga ha kumiwi to hi mhaka mati ti koho mari ka leswi naswona hi nga rivaleni ku swi vona leswi tswaliwaka naswona tenke ve swi kuma ku tlhaviwa endawu loko ho kometela yero ya ku ve hi hungula pulano hi ku ti file 3,000 endawu hi hungula hi ku tinyenchi tale leti ti nga tswaliwa ke ku ri ka a murhi wa ku ve wu tlhava a tihomu hina hi rekisitara dakor loko kofetive nga nato a ti swoswi a numero leyi ya rulamento ya ku konta tihomu ta ya lembe yi nga khaluta yi ta twalizariwa hi stembro lani se hi ta susa tihomu leti ti nga fa swoswi a yi se ya twalizara tinumero
1: ka leswi mi nga na swi kota tihlayo preliminarment hi ku tirhisana ni vafuwi bya tiveka ku tihomu ti nga ni ti fileko ku basani leti nga nyamala
0: tihomu ti fileku ku nga leti nga konfirmariwa hi mhaka ya mpfula leti nga fa ma 8 cm tala wa tihomu ma loko hi swi vona ka leti ti ve nge ti disaparised ni leti ti nga rastariwa leto na hina hi ti pimisa ku leti ti ka leti nga kumekanga ti file endhawu hi pasa leti ti nga fa ti nga voniwa ni leti ti nga rastariwa ni leti nga disaparisela ti konta mas o menos 3,000 wa tihomu
1: 3,000 wa tihomu ku tala ka tona ta ma-district wa leti nga luza
0: akutsongo xokwe akutsongo gijani maxita tinyingi ti ve Limpopo xaxai xongwene amawaya ma-district ti kona maxa ta kuve ti letinyingi ku tlula lawa ma-district
1: hi bungile magezi u sangula hi la ku zwa gezi swa leswi ga maswula ga tlhari aida kala yi ta ku hela ka mitirho ya ta wurimi ni wutsevi a provhinsi ya Maputo hoyahoya tlhari aida a ku sangula moyini ku vuka
2: kani mambu hi vukile a n'winyi wa ntamu a yi hlayisa khani ma
1: hi bungile ku zwa gezi le ka maswula mixenya munhla laha ka dokotisani lowu hi bulaku hi ta pulu ga ukhava mpondo ya tihomu kasi kuti fikela ka mabazi utsalangana a province ya Maputo a aida zvino zvingauliwako hi plano ya vacinação ka lembelega 2026
2: ka lembela 2026 a província ya Maputo inyimelela ku tlhava pono ka tihomu ta tsengwa 412,503 wa tihomu na leti i total hinkwato tintsengo hinkwato wa tihomu leti ta ka tlhava maxa leti nga na tulani purike para ku hlaya swaku hi tlhavile ben swi fanela ku tlhava majomenji 80-85% wa tihomu leti nga na tulani ka provhinsi ya la hina para a mavabyi ya carbuncle hi mati ku hi nyimela ku tlhava 136,126 wa tihomu para carbuncle sintomatico 391,878 para dermatose nodular swi fanaka leswi hi ku lego wa mina manenu a nga hlayi a ntsengwa kona i wukulunyana hi mhaka mavabyi lawa ti nga tlhavaka bidzi inga 41,250 maji leswi mayelana ni le plano ledzi hi nga nabyo khani mama
1: a vona ku mabazi ya laha man'we Maputo i va kumana na yinawo ni xikarhato xa mati ndza tshemba ka distritu ya Magodi distritu ya Manyisa a tihomu ti lomuka ku yini a madistritu lawa ma hasimamisa ni tihomu leto nitani ti kona ti luzileko
2: ina ti kona ti nga luza ka madistritu lamabidzi lani ku talatala Magodi ni Manyisa a tihomu ti kone maxi swa fana leswi ku lega va nga hlaya a tihomu swoswi ku ni leti nga famba ni mati ti nga luza maxi ku ni leti ti pyaliwaka endao a ntsengo lowu nompudiya hi wu cincile mayelana ni leswi hi nga planifikara ra lembe leti endao a tihomu ta continuara loko hi ta hamba rolamento ka mo vacinação hi lani hi ta ka kuma a ntsengo lowunene wa tihomu leti hi nga salana tona
1: a mimirhi leyi mi nga amukela mi ti yi tirhisa mimphulu leyi mi nga amukela kasi kuma a ku tlhava mpondo ka tihomu mu yona na yi ringana ni ku ta ni swi ta mihali leswi swi le ku le ni nyambani ku fana ka lembe ku nga hundza vanhu amukela a murhi wutsongwani mphulu wutsongwani wu tlhava primera semana wumphela swi lomuka ku yini
2: ra lembe leti a mirhi a yi si amukela hinkwayo va hi nyika hi yitsongo hi tsongo maxi na tshemba swa ku a ministero loyi a hlamulaka mayelana ni mpono leyi a ta hi nyika purika a hi tshembisile swa ku lembe leli hi ta tlhava mpono ka tihomu ta hina
1: ibongile xiko xivutiso ni ngaka ku ci mahaseno ka bava dinish provhinsi ya nyembani na yonawo yi kumene ni swikarhato swa mati ngopfungopfu a distritu ya guvuru a vila ya Nova Mambona a distritu ya guvuru tilomuka ku yini tihomu na hi switiva swa ku a guvuru mun'we ka madistritu lawa ma bindzulaku hi tamu tihomu a mati a matisanga xikarhato ka foyo
3: ngel a distritu ya hina ya guvuru impela hi talelo hi mati a tihomu tona ti kumele na ti xaniseka hi mhaka ya mati ku sangula ku fa ka tihomu 66 kabes wa tihomu depos hi laha ka ku ti nga kumi a ku gela kona hi ku a mati a tili lomuyani ti gelaku kona a tihomu antan swi kumeka ku ti fa tu na ti xaniseka tihomu a nyambana
1: hi swona matshemba ku amurhi lomu nga amukela ndziwa hileyo ka lansamento ndzi wunile wu ta ringana a mimphulo liya hi nga yi wona a ku tihomi tonkhe leti kota plano i gemu wa 27,000 ni ku hundza ti ta enelela ku tlhiva mpondo
3: a murhi lowu nga amukela ra basi para ku
1: kombisa
3: ku kombisa ku hoxa ka kampanya leyi to vala ivalaku inga vala cha ya ku tlhaviwa tihomu maxikota leswi nga holiwa hi vakolaka va mina va Gaza ni Nyembani
4: Maputo
3: Maputo Gaza hi Maputo Jehovha hi ta amukela yin'wana a tanga ya mimirhi hi to hlanganisa toke tihomu leti ta kwatiseni bya 7,000 hi nga tiholela Nyembani ti lava ku tlhaviwaka lembe leyi
4: a hlayileyi mi vona na yi ringa nitwani yi ta hundza mi ta yi kumela ni ku hundza nitwani mi nga ta yi kumela
3: u ta yi kumela baxa ku nga kumeka mirhi ya ku yi tirhisa ku na ni va teka ni ku wokhe madistrict wokhe madistrict ma nga dya va lunghisele para ku amukela mirhi para va tlhava tihomu ta yena
4: kambe ndeni hi zwi le cayicayi kutani ku Gaza a ku magidi mambiri wa magidi ni magidi ya tihuku ma tutlhaviwa mpondho ka siku ku lwa ni mbendeni ma 2 million lomu maprovhinsi ya Nyembani tihuku ti nga ni ti to tlhaviwa mpondho ka siku lwisana ni mbendeni
3: a pulani ya hina lembe leke hi lawa ya trash fas ku nga March, July, November ku ta tlhaviwa e 1 million 808,508 wa tihuku a provhinsi
4: ka wonke madistrict
3: ka wonke madistrict
4: xivutiso ndzi ta ximahaka mani aida a tihuku tihuku tingani muti tlhava mpondho ka sikulwa ni Newcastle
2: hina lani ka ntsengo wa hina ka Maputo hi ta tlhava 1,573,226 wa tihuku ka ntsengo wa Março, Julho, November a Março já calotile tlhavile já nyimela Julho ni November
4: kota gezo gingana wena a gombi gina wena kwa seyo ka Maputo mamane aida uko na tiro lowu a fumu nga nawo a mifumu ya maprovinsi ku nga ku chukwatisa a tihomu leti hi nga nati lomu kaya hi leti ta xinyan'waka hi vulavula hi mabaramani a kungu leki ya project leyi yi fambisa ku yini ka provhinsi ya Maputo
2: khani mambo ka provhinsi ya Maputo hina a fomento a ku bisa mbewu leyi ya ku handla yi kula yi nga ni rendimento ku tlula leti ta hina ta xilanga endawu lembe ni lembe a conselho executivo wa província de Maputo a governo de província a planificara a ntsengo wa ku tihomu ta ntsengo wa ku kasi para ti xaviwa ti nyikiwa a vafuwi para lembe leti dzadza ka lembe lenga hela hi xavi ku vini 40 wa tona wa tihomu leti ti nga nyikeliwa ma district ya lomu ka província ka Maputo
4: matsemba leswaku a hlayulei ya munhu makume wa tihomu ta xipese melhorada leta mabaramani ti ta swi kota ku hakisisa ku tikumana leta cilandi leta hina ta ntumbunuko a ku ku huma a muhlo wun'wana
2: ha tshemba ina porque lomu yi nga sungula hi kona ka magudi ni manyisa lomu xa va nga ka veji lin'wanyana va nga yamukela eti koni ta ku tswaliwa swoswi na tizilemukile be vipo hi va ti hlayisa va la mbewu yoli ku tala ka vona va la mbewu yoli para va kota ku tlakuxa a wu fuyi la vona
4: a magela ya kona hi wahi ndzivulavula hi area de pasto a byanyileki a tihomu leti tigaku ta lomukaya ta jintu leta cilandi ni leke giwaku hi leti ta ku ciciwa nga fani ga gingu ta ni fanele ku mahiwa gita ematikweni swi lumuka kwini
2: na gwanyilo la lingwe papa a ku na lin'wanyana hi lo la lingwe hi nyikaka tihomu leswi hi hencaka hi va dyondzisa kutsongo va sungulaka na vona a ku bekisa a bya a nkama lowu ku ni gwanyila linyinyi ra li nga lusi hi dyondzisa a vafuyi a ku va bekisa va hamba mafardo ya fen va back but loko ta tlhasa nkama lowu wa ku a byangi dzikala va swi teka byangi lebyiyani va nyika ti a tihomu va supplementary hi va dyondzisa ku supplementary a tihomu ta vona
4: valandzisa
2: valandzisa ina n'hweti leyi nga hela ya abril ku vi ni a formação a centro de produção animal la ni matola ku tala ka vona vafuyi va tsutsumelile va ya dyondza swa ku va yincisa ku yini a ku bekisa byanyi ku hamba mafardo ya feno va hamba a silage mpara va nyika tihomu ta vona va tsutsumile mejo va dyondzile ku tala ka vona va buyile va dyondza swi kombisa swa ku voni mejo va tihita mayelana ni ku hlayisa swifuyi swa vona
4: hi swona bava maneno chuvutiso cece cin'we ku chukwetisa loko ka tihomu hi ku tipatsa ni leti ta matiko ta mihlowu leyi ya wuchukwana ya ku hakisisa ku a homu yi kula yi zimuka yi ta ve swi kota ku yi nyikela a nyama hela ku lavikeleko a projeto leyi yi lumuka ku yini na province ya Gaza
0: kanimambo a programa leyi ya ku engeselisa ele kumeloramento genético e ambiwa hi conselho executivo mas também na ne va parceiro a fare procava na ena e funete la ka processo le ambo yena hambi leswi nga kumana ni leswa swa mpfula egosa tambe ama desembolso ya timali lembe nga kaluta a swive swi kahlulile ina a tihomu ta lembe leyi nga kaluta hi kona leswi se hi lava ku tinyikela na yena hi xavele 40 wa tihomu ti ta nyikeliwa ku nga li khala agora a procava na yena wa hi pfunetela le alembele ka kaluta ku nyikeliwe tihomu ta brahma ni beef master aleya tihomu ku nyikeliwile swiphongo swa maboer got i red kalahari swiharhi swa ku ve nkama wun'wanyana swa karata nkama wun'wanyana lava swi hlayisaka bembembe swa kombekisa a resultat ya leswi swi lavaka ku nga ku engetela a tikilo ta tihomu leti ta hina ta nyuwana kanimamba
4: hi swona va dinish a chuvutiso cexa cin'we a ku chikwatisiwa ku cinciwa kumeka tihomu leti ta wuchukwana hi ku peza ka tona project leyi yi kona lomu Nyembani a yi kona swi lomuka kwini
3: Nyembani a project leyi kona ku nyikeliwa timbuti ta vanhumba ti nga ni wa ku kulisa ngopfu a byi vana leswi tswalangiwaka ka timbuti
4: timbuti ti ya ku aluka
3: ti aluka ngopfu entao loko hi nyikelele maduna lawa ya tihomu ya timbuti era mexi mpara ku ti twala a timbuti ta ku tshukwata laha ka ku kula laha ka tihomu hi tlhangana ngopfu ni vafuyi lava nga ni tihomu leti ta ku tshwata nge va brahmani lawa hi bula navo va hi lomba a duna ki ya tshama lomu ka xitshungu ku nga sector familiar na ku nyikiwa mun'we wa kona ku nga promotor anta promotor loyi ka zona ya yena a chukatisa tihomu ta laha ka ni nga ka tona ta programa yi
4: mingango yingani kutani va promotori vangani va province Nyembani va amukeleleku va lombileku kota mungawula ku mo va lombisa vadagama vakhilisa
3: leswi vulavula ngopfu hi district ya Nyasor ku nga modelo hikoho ku nga sangola vaporosetileyo za ku na ni 10 va vapromotor va nga kuma tihomuleti pod ja va loko hi vona ku hi ya tshukata ni mesi a tihomu ka sector familiar ku nga lava foyo vatsongwana va tshamaka ka zona leya yi ta hlanganisiwa
4: i vanghana va amukele 40-40 province ya Nyambana
3: a yi se amukela tihomu ta talvez swi swa nga swi holakulaka swa mhaka ya timali sikalaa ndzi nga nghenanga tikwasa mas a yi se amukela tihomu hi no amukela timbuti se maduna timbuti para a programa miloramanjana
4: loma provincia va fui vangali lava hombe va industrial va nga ka ma district wahi hi wa hema kungu va nga nawo kasi ku vandzisa tiro lowu ka ma district lowu va tirhaka kona
3: a ndzi na number la nga kona mas wokhe ma district mani va fui lahi va vonaka va reference Nyasor hikwa nga vala kona ku na ni mufuyi ngopfu wa tihomu liniyani yana mhaka tirha va tirho lowu mas u ta tsandza paragokhe a provhinsi ya hina Nyambana
4: a makungu lawa ya ku tlhava mpondo loko ku nga hi na mimirhi ku fana ni lembe nga hundza a yi kumekanga mimbulo a va produtori lava hombe va kriadori lava hombe va referense ku tinga va wula va swi kota ku vhuna a sector familiar
3: va swi kota ku vhuna a hi ku tlhava tihomu ta wena basa na u nga kona ku lava ku tlhava tihomu ti nga lomu ka va chirhendzekoleni tsa wena ni ku tlhava tihomu ta wena basa u ta ti wana ko ta vhoka siku lesi mas lomu ti gaku kona lomu ti nwaku kona mati lomu ti hanyaku kona ti ta kumana sembe ni vabizinyo antanu teke hi tshembisa ku a vabizinyo lava va kuma vona a va se
4: hihi lisima va vadinixa ya ku tlhava mpondo a homu handle ka ku lwa ni mabatwa
3: a homu loko yi tlhavile a pondo ya ti pfuxa kwasa yi kuma a makilo lawa yi nga lava yi fanele ku xavisa hi wona loko yi nga tlhavi pondo yi tshama hi ci tsongwani entan yi nga kumi kota swi nga vula ka ribunku le moto ematiko yi nga ge khwatsi depos yi huma khata yi fa entan a wo ganyi nchumu ka ka ribunku le sintomatiko a yi ge khwatsi yi tshama yoxe lehe entan yona a yi ge khwatsi yi nga kumi mirhi u xavisa homu leyi yi hini makelo ya matsongwana a wu ha kumi mali leyi u nga yi lava ku para yi vuna a wu xaka wena yi vuna swivanana para xikoleni yi vula swin'wanyana kukhwatha exipitali roke
4: hi ku landza a xaxameto wa leswi a byi vutisi ni nga byi vutisa swona ndzi va sina ndzi mahile ka vakulori vanakulori va vona va le ka gazi ni ka maputsu va hlamuleli va ku kama hi wa ntirho lowu wa ku lunghisiwa a byanyi kasi ku gita vi gi tirhisiwa ka masiku tin'hweti leti ku nga ni tihala lomu a provhinsi ya Nyambani swi ma hisa ku yini a varimi tani ku a vafuyi ma va nyika vutivileki ka ku va tiva ku hlayisa byanyi ka tikhati leti ti nga kona hi ntalo
3: a va nyika ngopfu kamalo ata van'wanyana vafuyi van'wanyana maprovhinsi ku nga lava ku nga na byanyi ngopfu va ta va ta teka ra mabyanyi
4: lawaa
3: mafardo ya byanyi para maxilomu ka provhinsi ya hina ngopfu haleni ya mafardo lawa a tisaka mabloko minera leswi nga ku ku patsenyeta Azwenzwelo, Jai, Farelo, Prakuma Blockle, Prago at home, Lugia Dangel, you come go for a Vantadia cook. Tanokoi Gango, a drain gear, in animal, in any conversation home, Yaku Ganya, a Makil.
4: Makun. Hiku yini ku simamisiwa ku huweleliwa leswaku a ku na byanyi loko hi nghena ximun'wini xihala a tihomu tife ku a ku na byanyi ku ve ni ma va gondzisa ku veka a byanyi yi ku hi mhaka laha a kinga yi kwihi
3: a tingwela ka timali para ku mabuloko mineral leyi ku lava ku xava cement ti ku xava pupu ti ku xava munyu entao okay, umu gunsili mun. Okay, ado para kam hal a blok le. Mas ay man ko ay ma hal ni ha ka kaya na sa sumber maya limita sanya. Makati man.
4: Ba sir jo manen. Zwa kuli li tu disleg. Ahane aida eshamulil ako vamaha a mafard. Zeli zwa kuku nani ma blok. A Gaza. Wa huwelela ngovu ku kafa tihomu kama lo wa jihala kama wa chimumu hiku akuna dzanyi kuve ni zwezwi a dzanyi ginyingi mama gondzisa ke aku va maha atifardulete ku kama lo wa ku vhumala atihomu tinga shaniseke
0: kan mamba ena ena lana ka Gaza te na ne empresa ya ikulu ya kuwe ye imahagwanye para go exportar a masengere majale ya lesho a ma distrito ni wa parceiro fao procava governo vala nintiro lo wa go gonsela vari ava fui ate para kuwe va creare le swenge bank foragero nga kuve u lava terreno u dzala gwanye u tshika lomuyane tu yo matomu titaja loko ku le nejanza ndao professor na ya Gaza ya manti lo wa ku jondisa ama alternativa alimentar para os animais para tomu kama wa nkala
4: makunu achiutisi ya mina chita vecha chisicha kusinzi isa kuhuyelela Gaza madistritu kufana nae na masa nchina lui angani kuponi ya kumahati fardu tajwanyi agama shavisela mungani matiku utani maprovincia hiku ini kusimamisa kuhuweleli wako hei tuhumu tafa hingala kwa kuna jwanyi
0: É um processo a que eu entenderé que é que o reunir a fui o vazela cava fui lá vai a quando a lui até vai substituir a essa amba a quando a lui até é para o na a o caílice nia lá o coloco suvon então le se fambela lá no que o mundo ave a fumela leswi a mfumo wu swi vulaka ni loyi wa ku ve a nga pfumeli loyi a pfumelaka wa swi kota ku ve a tomu ta yena ti ve ti sobrevivhela nkama wa ndlala se loyi a kala a nga swi pfumeli u swi vona para ka kholwa para lembe leli taka a ve a swi nghenela na yena
4: hi byona kasi ndzi nga mphete ndzoche ndzi ta siya xitshamo kasi vana kulore langa na simbini na ntasangula halanga ava rambi wa hilama vakulumba
5: inkomo ni khensa nkarhi ku nyikiwa hikuva ku nga ve a xivutiso lexi ni ta xi endla ka varhambiwa hinkwavo vanharhu va switichi swinharhu hikuva ku nga ve ni nkama lowu wa timpfula lowu mangabe mali kona mavabyi mangabe manga kokeka talvhiji kola ka timpfula mama fikela ati homu kumbe swihari leswi swi fuyaka hi wini ntirho xiyenge lexi xa wufuyi xi wu endlaka ndleleni ya ku va xi vhikela mavabyi lawa kumbe ku xi investigara swa ku xi khexa swa ku ma kona mavabyi lawa ma nga ve ma kokiwele hikwalaho ka timpfula ku va ma ta khumba a swifuwo swa hina hi ta sungula hi mama na Aida.
2: A mavabyi ina normalmente loko ku ni mpfula a mavabyi na ni mabuya swivungwavungwana ku fana ka ni leswi tshakunyana maneno hala ka gazanga hlaya a ku mavabyi mambenyani i dermatose nodulari a mavabyi lawa ma talisa ku huma ku landzela ka mpfula ma ka swivungwavungwana ku buyanyana swirhumbarhumbana ka ka miri maxi mavabyi lawa a vhikelelo i pono na yona yi ta ka tlhaviwa ka tihomu hi leswi swi humelelaka ngopfu ka swihasi kusuka lano ku mayelana ni timpfula ku tala ngopfu a swi khezana hi mhaka a umidad ku tala ngopfu swi khezana hi ntankama lowu wa timpfula lowu tenki hi kucetela hi ntamu a ku dibisa tihomu pura hi ta kota ku lwa mayelana ni mavabyi lawa a tihomu ti ma kumaka hi mhaka swikhezana leswi
5: swa lomu xifundzankulu Maputo ni ka Gaza hambi nyembani ku ni tindhawu leti ku nga tala a mati a ku va nga ni mathangi lawa ma tiyaka tiya hlamba kona tihomu ma nga tshuka ma onhekela hikwalaho ka mati loko ma li kona yi nga ve mangani
2: swoswi ni nge hlaya ntsengo wa matanki lawa ma nga onheka hi timpfula maxifandzakanyi ka Maputo hi ni 72 tankis funcionais i 263 corridores de tratamento funcionais ma kona i na madibi lama nga honeka hi mhaka timpfula maxi swoswi timpfula ti nga xanyana va sungule ku khupa ni ku limpa para va kota ku vona leswaku i ntsengo munhu u nga honeka hi tanki for example ta ka kombiki ni taka nyika xifaneliso i tanki ya Ile Josina Mashele hi leyi nga taleliwa ngopfu hi lomu tihomu ti nga fetetela ngopfu kona swoswi va khupa va limpa para vona leswaku hi kwini a tanki leyi i nga honekela ku laveka yini para i ta kota ku lulamisiwa i ta kota ku tisisiwa pureka a muganga luwani u ni swifuwi swinyingi ende a nopodo u tshama na u nga na dibi
5: niswona hi makhambi manyingi loko hi ni madebati ya ku fana ni lawa mabulo ya ku fana ni lawa hi vulavula hi ku tlhaveliwa nyezani ka tihomu vafuwi vanyi va khala va ku a wu va fikeli murhi swi nga va swi vangiwa yini i nga ve tlhelo la vona vafuwi va kalaka va nga tshundzekeli ka mintirho ya n'wina kumbe hi n'wina mi kalaka mi nga fiki a tindhawu hinkwato leti nga ni vafuni
2: tlhani ku ni kabitsi a pona a mfumo hi wona u nyikelaka me swi yelana ni mfumo a ku nyikela mpona va ku tlhava tihomu hinkwato ka xifandzakani xa le ka Maputo ni ta hlamula ka Gaza ni Nyembani a tiko hinkwato maxi a murhi lowu wa dibi lowu a murhi wa dibi a mfumo swoswi u kucetela vafuyi va tipatsa hi ma-association de criadores va tipatsa hi ma-association de gestão de tanque va kota ku a ku humesa mali va xava a dibi va tata a dibi liliyani va ta kota ku dibisa tihomu ta vona ita leswi bya swa leswi swi fanelaka ni mfumo purke a mufuwi tinka tiva swaku a swirhari leswi yena fuyaka i swa yena epra swi pfuna yena tinka a tiva swaku tinka a xavisa pura ta kota ku kuma mali pura ta xava mimirhi pra a dahisa a swifuwi mina ni ta kombikisa hi xifanekelo ka xipiritana loko ni ya xipiritana swoswi ni ya jamuzi ku tala kona a xipiritana a xinawu va ni nyika reseta ni huma ni ya farmasia ni ya xava amuzi pura ta kota a ku nyika n'wana wa mina o pura nini wa mina endla swifana ni ka tihomu swoswi a mfumo a wu na possibilidad ya ku hi xavela dibi podo xa umela wa utsongo maxa hi dibi dza ku Zinga fanela ku dibisa ti homu lembe hinkwadzu i vhikelela swivungwa vungwana. Mhm. Tenge amfui ati va swaka tenga xavisa homu a hlenga va hlenga na vale vangani va xava dip va xile va dibisa ati homu ta vona thanki.
5: Mhm.
2: Ni ma.
5: Tlangelile hi tlhelisela arito ka n'wendana kulori.
1: Francisco Simbeni.
6: Na ngatata ngopfu. Ishini swi endliwaka ku veni a mavabyi ya swifuyo ma nga tluleli ka vanhu ma kona wona mavabyi lawa va chiwaka madowense zoonotic hi mintirho muni i fanele ku va yi landziwa ku mavabyi lawa ma nga tluleli ka vanhu ya swifuyo ka swifuyo ku ya ka vanhu hi ri sungula hi tatana Sergio.
0: Kadimamba ka mavabyi lawa nge mazonos odi ma tlulela ka swiharhi pala ka vanhu odi hi manome yara ku nge tuberculose podi nome yara ma brucellose podi nome yara maraiva ni man'wanyana para a mavabyi lama kumaka tihomu kumbe tuberculose brucellose normalment para ma brucellose bo ve mali swi venge i vigilance epidemiologica nke a susa tingati para ku apopola tihomu. Normalmente tomo le tive positivo ka brucellosis tuberculosis ya konselara munyu wa kona para atigaya atomo le dependendo ya intensidade ya kuve ya fetera wa homu podu kuve yi rejetariwa para yisiwa o podu kutsemiwa laya ndo kunga fetariwa leswi yenge e rejeção parcial. Mas também como matador com a nova técnica lá em que o respeitor com a vona va onele lá ama vajula va kuwe qualquer problema não pode unza inga populuanga para kuwe nyama yifika ka va consumidor em condições agora ka leswi hinkwaswo leswi ku na midzafiyo porke na ni lavayani va fambaka va yiva tihomu va dlaya usikwini va ngama ya xavisa leto se a ti populiwanga se a swi tivi ku kuma eka yini tambe ku na ni lava va zamaka ku ve va tsutsuma a minayo va nga dlaya mamatadoro va dlaya ahansi ka mikanjo na vana lava tihomu letiyana a ti populiwanga i ku swi tiwun'wi risk para sound public mas hamba ntirho wa hina ni lava hi nge va taliant ku nga lava xavisaka nyama maka matalo para ku ve hinkwavo va ve va dlaya tihomu a matadoro para ku ve ti populiwa
6: se a tinyezani ti tlhaviwaka ti endlela ku ve ni mavabyi lawo manga likona manga tluleli ka vanhu kumbe xani a loko mwezema komba gwelawo se a kana ku veni dayiwa swimi loko veni ta dayiwa kumbe tihisiwa
0: ka mavabyi lawa ama vaccine lama tlhaviwaka i para ku ve tihomu ti nga makumi majina ni ve for example a tuberculose tuberculose na a vaccine lomu ya tuberculose ya contra tuberculose nda loko se a xihari xi ve ni tuberculose swa podi xi dlayiwa a Musambika nga sa ve ni ve ni mavaccine para maja man'wanyana mavabyi nge brucellose tikarbonko ya mati ku porisi ku ve lembe ni lembe ti tlhaviwaka tihomu para ti nga makumi vabyi lawa
6: Isini swilaveka ku kuveni Mozambique ya lina wona ama vaccine ya uvikela mavabyi lama. Lambula ku swa kuveni a meseva kona. Kuveni ku vhikeliwa ku swifuyo swi nga fi hi mavabyi lawa loko swi makumi. Kumbe swi nga makumi kuveni se li kona nyezandleyo. Isini swi sivelaka kuveni nyezandleyo li kona.
0: Swa tinyazani leswi. Ina komu provinsi ina u debato control ya kuve hina yi definira ku tenki yi ve kona but mavhasina mata hi ministeri maka ya makarateristika ya vona ya vhasina sembre i ministeri yi tisaka maxitambe a kuve yi tisiwa vhasina yo karhi paralomu te ya veri tambe ko le shenge e prevalência e necessidade ya kuve kuveni vhasina pode ser que a o ministério acho vana ku a kuve u fikela nkama lwa wa ku realmente kuve kutisiwa vhasina para mavadzi la ndao a hina como província e kwa kuve pode decidir think we também tem que até kuve a nação a decidir
6: he can see le telsari tu karimendo masing
1: ebungile azo kuti sinza hinazvo baba maneno tikona kuti su chinga mahewa kama potso ndzi vachira kuti hlamuliwa seyo kagaza chihlamuliwa seno nyambana amatila wa mataleleko ya ndambi amadamu matshamisele kuyini amahlolelwanga mangani zvilomuka kuyini
0: kanimambo amadamu ya makona mangave mataleli mangataleliwele hemate sarika de ya 22 ya matanke maji komo amati muhunza mahunzili mate kusaleli tanke amave ma distribuiriwa normalmente move pode kuve ne assoreamento kuve ni mas a matanga mako pode ser que malavanyana kuve malula miswa la yani mas mako matanga mas kwani 22 jo matanga mangave malafetado nda relação ya ma ya medida de mitigação como eu tô se chama ya possível do essa me na nabu ola leswa ko kama district la mangave manome yariwa kuve mafetado nyikeli nyana mimiri amemere yo kare ma memere yo hlambisa nyana nyikele swimiramirana para ku tlhava tlhava tomu letaka kuve toneka kuve ta desovera mavabyi ai muri wa kuve unyingi majiri para mesmo kuve ma stankara ma possível eclosão de doenças kama distrito la mangave mafetare principalmente porque kama distrito lawa kuve vene ma ne ma zona ya acomodação ya swiharhi swa ku swita hi ma zona ya manyingi ndawu era preciso kuve swinyikeliwa leswi para ku tentara kuve manga kumeka mavabyi kanima
1: hibungile govur mambona matange madamu malumka kwe
7: amatange ya provinsi nyambani ya kutala kona moyo talelwa hi mati leswi kumaheka ku amasikwana ku hi hlaza amatange lawa hi susa woke mati mahalimpesa e disparasita já chuchala god para com mauya na matira
1: Hibungile baba Dinis Ronaldo Hibungile baba Sergio Maneno Hibungile mamane Aida Kala na hitaku ni bana kulore langa na simbini himina velela kumpela lokunene ka viki a longloklo wadukadukusano ugumesala muvena Armindo Masingi akusukela nyambani mana kulori rekhela down na kutani kuzonana kama siku mangwani
6: nko
8: titlangelele ngopfu swinene

19:16 sime kupangala tamuranza mingset la kuvenga tilahe kuvenga kupangala twa hina radi msambike msuru mtsile nyambane kutresana gaza na maput wasiko kutano kupenzola kasi uga kukumika uheti ya kutashik kutano uheti ya mgachi ile magi tumambiru makumambiru ni tani game leza kula hina kuwe tuwajwa kumtire hini kuchikila iti njali tunayani kakeleku kia kada suge kabu veri tangola.

erneut in die 21 Minute. Na wena mrandza vungisete ku pangalata ka mishle ya nyamuhle. Leswi va ku famba khwatsi ka wena ku kumeka ka xikatile xa le ndzeni. Leswi vetelaka ku ve a ku na ni wrongi ku juma. Leswaku ta luza swinyingi leswi radio Mozambique ku lunghiseleke ka suka nyamuhle.

mazaramambere makumi nharhu ritlhanu wa masiku ni kin'we 236 days. Hapfa ku fela rikhihlenga ka lembe mara zomekiseti xikarati tikarati ku ve u tisama ku tatisa makungu lawa bohileko hambiloko u tomi ki nonoha kambe loko un'we swi nga koteki ku nga ve xigelo xa ku ve u kumeka u karateka a lembe kitaku ki nakona ki ta ve ni masiku yo khwatshilawa lexi fanele ku ve u xi wona lexaku a siku gin'we ni gin'wana ki ta kumeka gi fana gi huma gambu gi pela lexi fanele ku maha ku hambanisa hi ku maha xo karhi xa ku hambana lexa tolo hi ku leswi ku chikwatisa kasi ya vatomi ka sima magiya mahlweni nakona swi fanele ku ve u swi kona swi va tlhelena swi ka swi fana hileswaku loko swi yileswo ki nga ta ku karata siku ku hambana kin'wana tikarati hit maha xo karhi kasi a suka tolo ka hambana ka nyamuhla ka nyamuhla ka hambana ka mandzi leswo hi ku ya machikwata siku gin'we ni gin'wana tavi ya kaya Mosambiki ta rhamba Jale Ginald Mulima vapangalati va moya meno 23 minutes.

akuna le rhandzi la ko dlelela mamani hikwalaho hino rdino xambal a nyika u change leg nakona murhandza mingiseti a celisimaka zwontlhe leswaku hi fanele ku ve hi hanya lerhandzu leri nyikiwaku mamani lerhandzu leri fanele ku le nyikiwa kambe ku va ka wehi munhu hikuve ku ta matimu ma wulaku leswaku laha byalaku wa moya wa tshavela bubutsa ma zwontlhe lerhandzu ka va ka wehi munhu loyi a nga kusuhani na wena kasi mandzhuku wa siku u ta kuma tshavela wunene loko u lavaka ku hlekeliwa loko u lava ku nyikiwa swa swinene loko u lava ku mahela swinene na wena mahela swinene ka van'wana kutani ku ve u nga mahe kutani ku nga mahe mun'wana leswi ka u nga navele ku ve vona va ku mahela jaha le gazavala kisiku xidorobani ntsindza xa district ya zavala hi FDD i jahaka ka mahundzi loko u lava ku ndza vona ndzi ku hlekela ndzi hlekeli na wena

0: Banito katkatlishingali kame not ni 47 minutos e tavingena ka longloko na kusangula ka suga jamul iramba jwakina vila kulu kusukela ka mapots ka sa chikitsa longloko kusangula ka suga jamul haklos
1: Oi, oi, eu sou a jovem Sete, vim sou provincial de Maputo, cante Jussan Maputo Gazana em Ambani, Caxengele Xaminti Juneusico, e no Mamana Mungu, ele está com a blaca na Enale, no Cuvá, Raiklam Xela Xanchumo, oi, oi, Caxengele Xinicombela Vito, Nintis Lula, no Sacawan.
2: Oi, oi, ao Pelene, em Queno Munito, Aga, Catico, e mina, a vida também é mina Ana Maria, no Cumega Nantirau Tirausico, e nani li guarda. Então, lá eu acho que eu tirar o cico, chacarada. Eu sa aí só o tirar o cico, um suco nem micho, caia. O tá tirar a cusagra deixa até a cico não ane lixa. Então, nani li mamana, nani li wansati, ninga li ukatini, ninga nivana. Então, achei fácil, mas como inteiro lo ninga kumaone va fanela ku ni kuini ni suportara ni kuenta ku akuna unwanya ni ntirho lo ninga na wona
1: ja nga hi tshamuxela xa xitsongo xa ku a wu na byalanga wa ka zata i ntirho lowu nga tihlawulela kusukela wutsongwanini kumbe a wu ni mabimo man'wana ya ku va u endla xa nchumu kumbe loko u kula u nga le handle ka ku va u ve phoyisa
2: mina ni nkama nalile mutsongwanini a ku navela ku a nga a ni navele ku hamba a enfermeira ou médico. Mas, eu vou colocar em cama, eu vou tinja. Logo, o colírio, quando chuva na caixa, eu tomo ele, eu tinha vela cansada. Quando eu choco, eu lavo ele, eu lavo a cama, mas eu não consegui. Então, como eu não consegui, eu não tiro. Eu olho na hora, não usando a gente para cá. Não usando a gente para cá, mas. Epa. Achei fácil, achei que eu vou ficar com o suco de micho, o tantirueni. Não gastei, só que fui para o gatilho. Eu vou sacar uma cica com o meu, ele encaricava o problema lá na chapa. Então, eu vou contar com o meu colega lá para vangar, na munzuco. Vangar, acho que eu vou vangar. Então, eu vou lá, já vou fazer com o tamara. O tiza, o tchau, duplicar a cutiza. Então, achei que eu vou ficar.
1: O que é isso agora? Chove vukanga. Te vale isso agora? Chasa michoe no segundo na cone. Lele enchava kuba eu ia tela. Enfim ele se eu vini ele se eu enchava mas jengola o mãe enchava nzinga kuba. Unga kume o zongo kuba. O segundo ko karata ka o segundo kona fanela kuba o vonelela. O eno nga wansadi. O suka kana o sheki o tendera batongo ana vai a mi a escola papai a antijoni. O eno nga mulula mis. Já o chasa lá o casalil kambu fanela kuba lanza antijo. E o ano mas jengola enchava kuba unga itel. A kuba vonela companhia.
2: Para não contar com vonela companhia, fanela kusungula loko ni fika mina ntirhweni. Ni tivekisa swa ku mina seni le ntirhweni. Ni fanela ku ntiza a kusa a landira ka kona a xifanele ku ni etlela. Então, ni nga xikota swa ku loko ni vona swa ku avazongo wa ni one pesa, no se impoli ni dara ma volta, ni nyima nyima kumbe loko u ni kafe wa khweva kafe para ku yini u nga etlela ku a swi sindzisi ku etlela ku a ku vonelela. Ku humelela munhu às vezes a lava ajuda, wena tem ku va pronto para ku yini u mu tendela. Então, não pode ni etlela. Na kambe swa ku kumixo vevuka na karhala ku ni kaya tingi ni tirha. Loko ni fika landizweni kambe ni tirha mas a landizweni a va lava swi tiva swa ku mina ni va hikana ni karhalile mina tingi ni tirha.
1: Okay. Swa pfumelela swa ku hambileswi u vonelaka komponi yo kaza loko ku ni mhaka lomu gangeni u suka u ya tendela mhaka leyo?
2: Normalmente a swi pfumeleki kota nawu mas loko a humelela munhu hi ku a tivaka swa ku laya ni tirhaka ko kona ku na phoyisa ndhawu wa humelela kumbe ra xuda loko ni xi vona swa ku swa nga dala ku ni mpfuna na mpfuna maxi loko ni vona swa ku a swi dali ni kota ku ni fonela a vakulu para van'wanyana vakolega va tsutsuma para va kwini va ta mu vonelela ma loko i le swa kwalanyana a kusuhi la ni fonaka swa ku swa dala na swi kota ku ni ya swi hlomela para ni ya kalmarisa hinkwato na vitana lava va nga pronto para suki xa a ni nge swi endli por exemple loko yi ni nhlikanini loko yi le usikwini xa ni nge swi endli ni n'wi leswaku a va nyimeli ni ligarela lava va nga kusuhi va ta kotaka ku va vuya va ta mpfuna.
1: Okay, i mhaka ya nkoka leyo hi kombisaka yona hi nga hi tlhamuxela swin'wana swirhalanganya ha tiva leswaku wansati hakanyingi atiku misava nambi vavanuna ningashaya ku i discrimination vale wansi atangana matimba hizvi ni xizvalanga ile swi muthlangana kana swona for example ku humela ka mhaka yo kazi uya wa khoma nga va jaha wanuna na ile wena wansati hikola ka kuva ah even xihoxo hizvi ni xizvalanga nyangwini vavasati muthlangana kana swona
2: a xizvalanga ya xinyenge ku sa a xivezi loko munhu a ku vona ku ta wansati ali ah lwi ange ti ni endla nchumu manje wena loko se u fikile hala tenke u titiyisa u n'wi komba munhu loyi swa ku mini ni wansati manje mini ni nga swi kota swa ku wene mina ni preparad swa ku wena tenge u ni hlonipha ka ntirho wa mina wena wanuna manje mini swoswi mina ni nga yini u fanelaka ku u ni hlonipha wena swoswi swi endlaka ku nyi nga xivezi u huma mi famba hi tiza loko ku ni muyive u ku ni confuzao ka n'wandhawu loko u tlhasa hala loko a ku vona ah senyora u ta ni endla yini wa vona u nga ni endla yini wena senyora wena u gama mu koma swa ku mini ni senyora manje ni preparado pura ni tisisana na wena a hi swa nkani manje si ni ku komba swa ku leswi wena u swi endlaka swa rado ku fanela ku u endlisa leswi ni leswi a va cinca mimpimiso leyi yena a nga li na yona a ka nhloko wa yena hi loko ku xa vona swa ku a leswi yena a nga pimisa swona a hi swona leswi wena u manifestaraka swona ka nkarhi lowuya
1: u na woni nkama kuva u pasiyana ni vatsongwana u tshama ni vatsongwana hi tiswa u tirha undiya si undiya na swa ka zata a vana a va hlaya swa ku mama useni u fika hi nkaza
2: va hlaya va kumeka xivezi masiku mamba o mama a wu tshami la ni kaya mhaka mona manje ni va byela na va xipilikara va nanga antizi wa mina a wu vevukanga nta nompodi mina ni lova loko no lova va ta ni tsema muholo loko va ni tsema muholo swi ta kumana na n'wini swi mi kazatela ku ni mi kumela mali ya ku mi xavela makadeno hi ku yena na ye mulumuzana mbeni wa khale ma tsema ni tshama ni etlela swanga la ni kaya manje epa ntizi wa mina hi wo lowu ni tenge ku tolovela a swi fasi ni manje tenge ku swi tolovela a ku pasiyara swa karhata ku pasiyara na vone va karhata hi ku hambi hi grexa ka kunene swi kumeka xivezi swi kazata a wuyi wa huma la ni ku namuntlha tenge ni famba hi grexa u ya u tlhasa u ya etlela u kazaleni a wa ha konsikeli ni ku famba hi grexa maxepa hinkwaswo swi fanela ku hi swi reconciliara vovo u ta swa ku epa namuntlha ku dara leswi mundzuku ku dara leswi daraka siku lebyi u swi endlelo swi nga dari kambe hambi hi maxaka a xivezi n'wani ka ma reclamara ku wena u participari ka maevent u vona yini ma a yi kuma hi swi lava i matizelo lawa ni nga ka wona
1: khani ma mungo swinene hi tlangele loko muti nyingeni kama ku va hi bula xin'wana lexi navelaka ku va hi siyela kumisiyela vayingiseti va ku yingelaka
2: ni nga byela vayingiseti lava ni tshwa leswaku vamamani hini vavasati hini matimba hi nga desistini a loko u kuma ntizo hambi i lowu ntizo wa wusiku kumbe wa ku tiza nhlikani kumbe ku xavisa bazara kumbe i ncini wena lexi u xi kumaka ku swi tiza u nga tshiki ku tiza ku wengwa te gwenta loko u lihala u ta swi kota swo kazata ku swi sungula ma loko swi sungunile a swi kazati entao no nyika vavasati lava va kumekaka va kumini leswi va swa ku i ni nge swi koti swa ku u nga desistiri lana ni mahlweni hi ya hi kulisa tiku dza hina
1: Khani mam ngopfu swinene hi tlangelile ku va u tinyikele nkama ku va hi bula ka xiyenge lexi xa mintirho nivusiku kutani hi tlhelisela zeto wa xitudio kusukela hi mso provincial de Maputo ka ntirhisano Maputo Gaza na Inyambani mi ve na Joaquina Vilankulu xitata
0: vongele Joaquina Vilankulu ka misilei ya sont siku ka 10 ka hweti ya Mugachile 2025 ni gimwe itavi ivala chigavalechi uchange ga slowly ngata kusebenza kutira lo sizamene ijaga province ya Sofala

0: Makunu, ichike la kalongolo kwa hina loo hila kuula ula hezilu lezu hifela kuziwe hezu hifuna loko ba mesia apu pili nzokati iranga ya napu kwa nzokati kuhina achawa na nzokati kani mwa iti wako nzokati chini
1: lezu gipu mine kulezu yo wa
0: zilo setela amo deradoro wa hina masinji hilo setela amu komakomi wa mchini loye ama hakuku zonke zichikela lomuka tindlebe lomuka ngwenhle na zwibasile zilo setela papa imesia hitsuku hoya hoy hoy nzile mama Luiza Nicola mama kwako hiku gipelile
1: ngwenhle hagunene litsako kuhlela heta ku swe ekumana ngwakwa
0: bona kungula tshula na ndzinga se vala zwimani dzwala ku wena moderatori loko ula ula he vava sati vo pana la ula ku veka chiviti ka vengiseti wako hila kuva vo makuleswi va nge swidalana zvipanile maxa xidalana loko ti lava ku ti thayisa ke makunu nga va vekile
1: eke loko michumu hi yona kula ku yiwula ku nyamudla
0: va sopa ku va ta va ta gongondza tivata va mutisela ku yi kama na ve va tata ndzi kuma ni rijana
1: kuveni ne mutshamisi bye mi nga sasekisa swona hi ku loko hu wa hibukabuka a mi ta swi vona leswi hi swi vonaku hina laha mavula o tindleve va se tiyingiselaka
0: kani leswi ho mahela ku ve hi vhulula apetiti sangula ku bula swa hini kasi mi ta wona mi koka swirhalu mi koka swigodo mi ta ku tse muyingisa leswi la ku bula
1: leswi hi taku naswo aku sangula nikamela lazi madoda ndzaku a chiramileji kuchichechia ka tinguva Luiza i chikwana we marimekani a swi kongusa leswi a ku na tihlahlela lava mola tihlahla a chirama ya kunene ya vileleka tihoti leti ka masiku ya tolo jana hi koka mabaji na ho baha mabaji kambe masikwana lawa swa karata hi swona ku vi motiva sawu hakunene ya ku hungata na hi rindza a ku nghena ka nhlokomhaka nhlokomhaka leyi hi wulileko yi nga wuliwa laha ka Uchange hi va Kapadesh i basiselelo a hi basiseni dropa kambe loko a dropa gita kuma gi basile swi komba leswaku laha mutini ka mina ku basile loko ku nga basanga laha mutini ka mina a dropa na kona ku nga ta basa ndzi ta sangula hi magezi ya lava va sasikileku nyamuntlha vaka mamani Maria Suzana loko hi wulawula hi basiselelo hi fanele ku yini kwalomu madoropeni hakuhambi kwalomu tikaya ku na ni matala logitilimixi ku swiyeliwa vanana va mahatiriwa ku va landzelela ndzhaku ni mabaketi ni kula ni tisakwa va wolela chaka ligeki na swiyeliwa laha mutini giya le taleni lomu madoropeni hi swi mahisa ku yini kasi ha hanya lomu ku baseni mama ni Maria Suzana
0: mina ndzi vona ku kasi ndzi lava ku rhanga ku bonga hi ku nyikiwa a gezi ku sangula kasi ku ve lomu madoropeni ka hina ku saseka ku lava ku ve hi rhanga hi lomu tikaya ka hina ku ve ni basiselelo lowu karata loko a ta chikela munhu wa ku hambi ko wa laha ka xikandzwana u hekelaku kona ka xiyingwana ngo no fenengeta hi xitendana loko ku basile ka navelisa makunu loko hi nga basisi laha kaya ni lomu madoropeni ka hina hi nga ta swi tiva ku basisela kasi lomu madoropeni ka hina ku laveka ku ve hina ni hi ntlawa wa tibayiro ta hina hi wumbana hi bulisana hi mabasisa hi ku ve hi basisa a doropa ka hina ku na ni movha lowu hi nyikiwaku hi doroba
1: hiconsele
0: municipal wu famba ku wu rolela chaka kani leswi ku lava ku hina hi wolela chaka ligiya hi giveka hi wu ndhawu hi hisa legigilaku ku hisiwa loko ku yi lomu tikaya hi ta a swi fulu leswiyani hi rhalaku makhokho hi nga swi stiki ni mati hi ku leswiya ku ta tshama tisuna

0: makuni leswiya swita hivangela mabadi ya dzedzedze leswiwa nge malaria makuno kula ku hibasisa doropa ka hina hibasisa lomutikaya hive ni hlengele lowunene va sekretari Dubai ri va hina aka bari ya hina hi tshama hi cihina hi bula hibasisa doropa ka hina kasi ku hambi loko vo dzuka va hi juma varhangeli va ku hila ku ta hi ta mi byela zo karhi lomu ka bari ya n'wina va ta kuma ku ehe vanhu lava va basisile ndzi la ku mi nyika a xipimanyisi xo karhi hina hi wa maha a tlulatlula wa hina laha ruweni laha ndleleni hi kombela laha xikolweni va za va pfumela ku hi nyika loko ku bili xingulu lexiya xa hombi lexiya hi hi ya maha a jinasika ya hina hi kuma ku wona ku eyi laha hi maha ku kona mintirho ya hina ku na ni chaka loko hi swi yela kasi ko wanini u nga muti wa hina hi basisa lahaya va ta va ta chikela va varhangeli va xikola va inkaregado detuka sau va vona ku ehe hina laha hi wo ta hi ta tirha hi ta hi ta kuma ku lava va mahakoti xinaxika laha va basisile e a wurhangeli ka xikola va no tshama va bula hi swona makona hi za hi ja leswi hi lumba xikola lexiyani xa primary dima hina hi mahako xinachika hi swi gondzani hi ku swi sukela lomu ka yini swi sukela lomu ka basiselelo lowu hi humahako u taku hi nayo hi le kayo ku laha ndzi nyimaku kona kambe ku la ku ndzi nyima laha ku basa
1: niko lawo basiselo leswi u nga sasekisa swona swi komba ku ni le kaya what's what different difference and jimanga loko a jimanga phe jibasile phe la ka chaka ti mwatseka mwatseka a jila le chaka
2: nana a u fana ni jimanga a jimanga ja hlamalisa zwo kile ra chaka a jimanga ti zwilala hambi ku gaka kona magela ya jona magwa chiga ya kugwira makona ndzela ku bonga a tirwa nyamuntu akulola he basiselela magono hina hi ta hita olola hi basiselela nuku va komba leswaku a basiselela leswaku i hikuva akufana ni lomu hi nga kona lomu sidadi le hi nga ka yona hi tirhelaka ka yona yi nga ya sidadi hambani ku nga laha ku nga kona Radio Mozambique ku ni mati a mati manyingi ngopfu manyingi a ku tlula swoke a swi na a swi ringani ku ve hi tshama ni chaka a mati laha hi nga ma holaka ku ma tshuka ma kala hi la hi huma hi mipopi majila ya mati mati ya ku makuma micongwacongwana yiniyini swinyingi
3: tihlowo ti kona
2: na ndzi la ku vula leswaku hakunene hina a hi zameni ku hi tivhikela a mhaka ya chaka a tolo ka masiku lomu ka ma 1999 ma 2000 hi wa hanya lomu siku lomu zwi wo tsandzeka lomu ka sidadi leya va ngo sidadi disimento ma xihina le handle
3: leniyalomu
2: ka mabayiro leswi hi swi vonaku nyamuka hi wa nga swi voni yini hi ku a mun'we ni mun'we a ni ndhawu ya ombe ngopfu a ku yi kaya ka mina hayini u nga tikeleli xikhelana no chetela xitrumu kambe loko gyona ji ku khaba kheli ka wena hamba laha nkova ngota beta u ta wu vona u ta ku tswalela mikova ni ku makunu hina a hi kombela leswi hi cinca mahanyelo hi ku hambileswi hi nyikiliweku movha hakunene wu wulilwi movha mama ni mali ya zuzana wulile ku hinyini movha a movha wa tshuka wu tsandzeka ni ku ya teka chaka hi ku a madavi ndzi tsema a nkuhlulekaka mina
1: a ndzi hala ku ta kwalaho
2: a madavi ndzi kokovisela a hi tihunyi letiya a madavi lawa a hi tihunyi u chechetela khwatsi u chechetela u taka magoka ya kona lawaya xwanyela hambi ku manyikaka lava rimaku va teka va chaluniyani ma xitrumu ndzi a swi hahi kona leswi hi li wena movha kota rhwala madavi lawa ya mina la laha byi ta ku swi ta piyorara ngopfu kona hi lahayani ka ku ve ku na ni taxa dilixo hi xilungu lomu ya ka
3: maphepha
2: wa yi wona mhaka xa munhu a ku ha va dadadeka hi ku mina ndza ri hayini
3: taxadilixo
2: ku ve ni hina ho ti daya sweswiya ku ku ina ka mabazi a kolera hi nayo yi hi landzisela bazi ya vi ku walawala swivulela fambela lomu mataleni u ta wena u ta bazi hi yini hi ku ku tshama masema ya ku tivana ni chaka Ako mina nanzila kukombea lusu. Ayi chicheni. Ayi uyeni. Ama hanyelwe ni ya hina. Lewa henga hanyayi wona. Amova unakumeki. Nda wena luku lako wanyikela chaka limuvini. Chedela lumuka sheka sako. Hambi lumuka kasha yokari. Famba famba hoshe li. Hita zateka mova. Hila umina nanzila kukula wona. Nanziku wako kwa mazingi wagura nguvu. Aba nuwa tashani seka kukula kwa yona. Wena.
1: I'm going to go to the house. Abaselelo yo yini abahanye vaula yini abaselelo loko muhuelela u rangeli ga miganga
4: nzibongile ba masinge nzibonga programa le abaselelo manje la hatauya
1: tauya
4: tuya hiku yini he wa kotonga ula ku chingiza zviku yini yini zvinwane zvo hunza zvinwane zvo sala ito chingiza lecho loko abaselelo akuvala la mutini ka munhu hi lomu hi tirhumela ku kona tenge ku tshama ku basile hikuva hi kona yi kombekisaku a wu basisela luka hina aka wumbirhi lomu hi bekela ku kona tenge ku tshama ku basile hi fela ku vona ku zwini bya byinene hi gako laha ka muti lowu hi wuyeta laha andzeni ka makwarto ya hina ni lomu tshaleni ku kala ku ya ku ya huma le handle maxi ya yongela yaleyo wa nghena lomu ka yindlu ya munhu uso kwa ikondo dingafa na kwa ikondo ufuta gamunhu anga nako lomungwini kakwe ukho uthi ayi ikondo kizwala kwa lomu na kwa ikondo zwinwane zwino mukazwilato zwinwane tunguta hina leti hibo hako hikaiti meka lomungwini tikata hasima mativati bola na hikutsandza kuva hihlazwa tunguta hina lezwa ma achikaro cha hombe mitini ya hina munhu wati ruma kusiku goke kale kunwe avuka hela sangweni angala kutshoka lepe nga bisiya lo mungu nelo bisanga zimahausi kugokle haleluya watu tumayela kuya lava power lo moya kuya lava kona aya uya hidina hiku wata kwa talchuka zwala hamutini kako lezo kufachikela vapfumba lezo kulo moya ya kukona upode aya wela kwa lomo arwali wa isini ya uya la hakaya zwe zwa mahatingana hikuva watata kwa mungu pete lo mungu nelo nga nyimani kutuwa kwa se haki
1: haba sisi
4: zwa kwa zalula miso wakutenu hangi entaoni zwa zima zvimachikara cha hombe nguvu la mitini ka hina uvala loko wa havuka lula misala la hoekele ku kona uchoka ku zwini le ku loko ndzi huma la hange ndzi ya ndzi ya wa kona loko ndzi uenda ta kumisa ku yini ndzi nga ta uya zwezi ni mikonzi ya mina so ma ku kakuliwa sina pra ku wela ka ka mina enda ta ndzi ta kumisa ku yini la mutini ka mina enda u lebi ibasela yo vala ndzi fana ku vandzi ma loko ndzi huma lo mungwini a zwimbitambitani le zwinga le hange le loko na vula nyana kutani zwi nga tshami ni mati chikhati choleha hikuva loko zwi tshama ni mati chikhati choleha a tiswona ta twelelana kwa lomuya mabyi kambe ndzimani ha kulaka ka mina ndzi kha ndzi phakela ni vavhizinyi va mina laha ndzi tshamaka kona mugangeni wa kona enda leswi fanele ku va hi byi juka a byanyi kunene leke ku tshamaka lomu khurisini ka hina nakona u gima mabyi hikuva tiswona ta twelelana kwa lomuya ti tshama kwa lomuya ni byin'wana lebyi fanele ku va byi tshama kwa lomuya enda hina ni fanele leswaku ku vala hi tiva ku basisa lomu ndlwini hi huma laha handle enda hikona xi tiva ku loko hi lomu ndleleni wa gomu mova lomu ruweni fe a hoxa eyi u muchuka maxiya loyi a ta hiku ka kona a nga ta hika kule yi ta hikwalaa kusuhani enda ku na ni fanele ku va hina yi tiva ku loko hi lava ku ga mumova kutani ku ga
1: akova
4: ni swin'wana hi lava u ndanga ri tshama hi ga hi chelemuka kwama hi suka hi laha hi ya hi ya chela lomuka chaka hi sivama ni le pfhumba la hina maxi leswo i mbilu ya munhu ni munhu ku tiva ku nyamuka lebyi hi nyikile a mimovha hi tipayila kutani man'wani mandhawu kasi va hi pfuneta ku hina vo hi pfuneta hina porke hina hi maku chaka va hi pfuneta ku a chaka le ka hina yi nge tsandza ku hlayisa va ro lawu vonawu va ya va ya hoxa maxi a tya hombe lexi fanele ku va hi ma hi hina hi va na ku hi ku hina hi ma wunene ka u ndhawu leki hi hanyaka ka gona kasi ku kumeki chaka hikuva lavaya vo ta va ta maha va kuma va tlhela maxa chaka mina ndzi gimaka kwalaha ndzi kha ndzi tshama nako loyi a valaka hi yona vabya hi ma hi ye mina loyi ndzi maha ku chaka kwalaha ndzi tshamaka kona ndzi kha ndzi hanya ni chava leyi ga mina leyi ndzi gizwa na gi tshama le ka ginene kwa ku ndzi tshama ni chaka ndzi chava ku gibasopa chaka leki ku gi hoxa le ka kule endhawu leyi fanele ku va hina hi tiwona hi tikamba hi fela ku vona ku hi nga mayisa ku yini lomu gangeni wa hina
5: va misiya na mane Maria Susana mun ka n'wina podi muhlamula Nikolao i wulile leswaku ka malembe la handzhaku ndzi nga vula leswaku ka madoximile dash 15 ku tlhelela ndzhaku kwalomu hi nga kona ra dumisambiki yi nga kona lomu a vanhu a va swi tiva ku hlayisa chaka lomaruweni wa nga kumi a switsundzulo swa chaka mun'we ni mun'we a timahela a chaka gakwe a gamaki hlayisa chaka ligiyani kutani ku hisa kutani ku chetela mukatisaku a nyikela lava rimaka ku manyoro xitirume lejiyani nyamuka a swi hamaheka hi ku yini hi swi tsikele kwihi Maria Susana kutani kani mana to hlamula kuna vambili hi swi tsikele kwihi
0: mina hi ta vuneta mina ndzi na ni xikarato kunene hi timhaka ta chaka a ku sukeleni a wun'wana ne ni ga hina leswi hi nga kulisa swona hina a chaka hi wa hi ni tshamela ku gitiwa ku a chaka ku lava ku hi ku yini ndzi wula leswi hi ku yini loko u laha mutini ka wena ku lava ku cuka lomu ya makhoneni ka muti lomu khoneni ka lomu ndlwini loko u hi ni n'wanana wa mutsongwane hina hi wo boha hi wo va boha mimpele leyi ve nge hi mafralda hi a chakisa mpele n'wanana hi susa hi ya hi ya hlaza a mati lawa hi ya chaka hi wo kelela kutani hi ya chela lomuya
5: lomusitina
0: ku tshama ku chaka kambe hi fenengeta ku nga zwali a chaka ligiya makono avana na va hina lava hi nga tswala vonao va tswalaku a nga le ku henya a chaka ka n'wanana wakwe i teka yo mafralda
5: laya cinyan'waka amatikarita
0: zva ndzi swira nguvu ku ya ndzi ya ndzi ya chikela laha taleni ndzi kuma ku va hoxile madiskartavo lawaya hi nga hlayisani loko u nyanya ku hlaya nti a mimpele liya loko u kuma tlhatlhe n'wana wa fumbe fumbe fumbe fumbe u nge lave xisakwana u ya u ya veka lomuya va ta va ta chikela ku lava yi va tirhaka lomuya i vanhu na vonavo
5: a ndzi lava ku ya kwa seyo chikele
0: i vanhu na vonavo leswi ndza swi tiva ku a va hanyikwi a matshamelo lawa ya manene ya ku tivhikela makona a hi zameni ku hi ya hoxa chaka legiya hikuva vhikela ku va ngazi
5: asema
0: legiya ga chaka leswi ku na ni makondlo ngopfu lo mintini ya hina a munhu gofa laha nyangweni kakwa a so chusen a cukumeta laha ruweni u kala ku gikelela hi ku yini a hi maheni basiselelo lomu ka switsangi leswi hi byaletelaka laha mutini ha pandza matandza hi kati yi nga kutani hi loko hi khonile hi ya hi ya chiveka cikangatela mati chama hakube atisuna titshama lomuya a ephuruseleni kuve tsona ula akamba legiya ginene kasi kuve zvokuvhuna a zvitsange zva hina ku sangula kunene hi hina ku hiti basisa hi suka hi ya laruoni hi ya basisa hikona vato hi tsikela yini a dzundzu lo hi nga hi nawu hina lomu dorobeni ga nyambani vako sidadi dinyamba sidadi limpa hinga zvi tsikeni leto dupaizi hinga zvi tsikeni a simamenisima ni baselelo hi suka na zvi sukela laha mutini ka hina n'wina vanhanyana mahatswalaka hlayisani a tinguta vanana van'wina kani mwa zvi zvake
5: vamisi hi zvi lahlele kwihi a wu munhu leke u nga ku tiva baselelo tolweni hi nga kahleki nyamuntlha hi zvi lahlele kwihi
4: be ndzi bongile vamasinge kota ku vula ka mamani Luiza Nikolao a ku tolo ni nyamukha byi njhani a tolo ku wa ni xihlonipho hikuva laha ka muti wun'we ni wun'wani ku wa ni munhu loyi a nga rhangela veka nawu laha mutini votlhe va wu yingisa nyamukha leswi loko u veka nawa ku hayi si kota ta mbemba xita ultrapassado hikuva vona xa va hundzile ka tinga ya wena hambi va kalaka va nga se na chikela a tolo ku va yini nawe
5: va hundzile va nga si chikela
4: a tolo wa veka nawu a chandzi la ku guwona ni gihangalakile enta u vona wa veka leswaku nomponisa ta kwatisa va wa mina hi kuva na ndzi nga mahangi leswi bava a swi lavaka u leswi va nga ndzi rhuma va wa ni tshikhonipa ku vala a mali leswi va nga leletelwa ku va va byi mahala mutini loko va kumesa lebyiya hi kona va ya ku hlakaneni nyamukha leyi va rhanga hi ku hlakana ra va wuyeka letimhaka leti u nga musiyeta wena ku va u timaha loko u ya wota mi kuma ku na a nga se maha kuyini u kala u nga se na mahantirha ku a vhiya xikensido papa hi swo to ku byela ku a wa rivakelwe ku wa a maha leswi u nga mu leletela wena laha mutini na ku kale loko hi vulavulaku ha kona ku wa hi ni nawu kutani lomu ka tipayila a munhu yina ni fanele ku va a veka a chaka loko hi laha riweni a hafu ka saka o kutani na kila ku lava ku chikela a ku tala ka saka ku gumesa kwalaho loko u za u ya veka masaka mambirhi manharhu kutani ku tsema marhavi va va ta va ta ku landza va lava ku twa ku lowu a marhavi lama tsen'wile hikwihi va ku ma tsen'wile le ka masingi va ya ka masingi va ya va ya kwapa masingi hi kuma kwapela hi wahi wisa a wukode va mu nyikela wukode u ta byisa ku mandziku u nga ta tsema u phinda a kuma hali byiya nyamukha lebyi nati mina ndzoche ndzi lwa ku tata movha ndzoche xa le van'wani va ta mahisa ku yini va ta mahisa ku yini buri na vona va na ni tisiyele va fanele ku va va tsema va ya veka ruweni swi ya wupaku imposto ene a ku humesa wukodo le ka wena ka gitsinyanyani giwula leswaku tenke u lugara movha wokhe wena wece bra ku va u teka chika ga wena giya le giyaga hoxiwa ende ku fanele ku va hina hi tigondza ha hoxe zwine ndzi fanele ku ndzi byi maha mina kota munhu ndzi kulileko bra ku mina u ndzi nga we tingana maxi van'wana va makabyi va kota ku va va vhuneka ka ntirho lowu hi nga na wona ku kutsongwana ndzi ya ndzi ya veka kutsongwana yena wa ya veka va Louisa kutsongwana ya veka Maria Susana kutsongwana ya veka Louis kutsongwana ya veka Masingi entao kuta kuta tekwa chaka le gagi huma gifama ende lebyi mhaka ku hi munhu ka hina le gifana ku va hi hanya ha kona
5: hi swona laha u ndzi vhulele a wongo ka mina a tema ndzi yi kumile ku nga ku rihela imposto hi ta vuya hi ta bula hi yona hi ta lakanyisa na vhiki taka nyamukha ha ri a imposto ta ka hi vitanisa xibalo loko a lava nga ri hi imposto hi ta ya xibalweni hi ta vuya hi ta bula hi tona leto hi ku swonke a hi ku ndza rihela ndzi mahi leswi ku ndza riha imposto makunu leswi ta ta bula hi swona a vhiki taka n'wina vavambirhi Maria Susana na Mesiya tshamani mudembeli ndleve Nikolao ndzi zwile tolweni wa masiku laha ndzi ta ku na ndzi khwakwatela kona kambe laha Eduardo Mondlane loko u celo lahaya ka vhaliwa livati a n'wana na yenhla celwako kasi ku wa nghena va rhanga ku mi nyika swiyelo lahaya ku basile xikolo ndzi ta vulaku ka swikolo zonke diposi ka lexi xa Primero de Mayo ni tirhise xi de Fevrero Eduardo Mondlane ku no jaja ku basa a ku na chaka
2: sasekile
5: a vana na hi vona va swiyelako va kona lava va mhaka ntirho lowo wena u celwako khoma swiyelo ku sangula va ku komba basisa lahaya n'wana siku n'wana na loye a ku mura mita ndzi yinga swiyelo mina ni nikaa ka mina ndzi swiyele ni nga hlamula mhaka
2: leyivulavula
5: hi basiselelo leswo a murhangeli wa xikola ku a yini a wu swiyelika ka wena mahala u ta ku swiyela a ku swiyelile byi lava ku hlamusela ku yini leswi a nga gondzisiwi basiselelo ku laha u fanele u tshama koko ku basile hambi ni kaya a ndzi swiyeli mina mi lava ku ndzi swiyelisa laha xikolweni
2: depoxi lahaya a xo sangula ku xi pimisa hambi mugondzisi o hambi a murhangeli leswaku kasi yena a n'wana lweyi a ku kala ta humelela laha a xikolweni xikolo xa hombe phele xa a ku fambi swivanana sine i vanhu xa swi sukela ku a ta hi kwihi a n'wanana chikela tanga leyi a nga swi swiyeli le kaya hi tirhi hambiloko woni mazanazana ya swi tirhi a vanana na mpodi va swiyela maxi kwalaho kokwa masingi a mhango yi humelela kwalaho a ku a vanana va nga hi na xichavo a vanana va nga swi tivi a ku tirha a vanana va nga mu woni munhu wa hombe wo mu angula a rhumiwa hi mani piri a ku kala a tiya a hula leswo hi mani a nga mu byela ku a ku famba ya swiyela pra deboxi yena a mu hlamula a ku mina hambile kaya hansi swiyele hey vamakwerhu a hi tlheleleni ndzhako wa wona kokwa ku khwaja mawunwa mazwa lesine mina le kaya ka hina ko tswaliwa lo mudoropeni ku anga tshami chaka lava vanga swiyela xibochwa majwa wona nyamuka chibochwa akhela tanzi vela patu hikwako anavela ku khela ya le pashweni ku ta wa yaga ai khela mbi nyama so ga di fish ta mina ndza ivumala yena wa dayelwa nyama senene aga maji hina hiteka chibochwa hichi veke da hiteka vana na hema anzi chitiu ku chini ni ku ya kwi atika malo nwanana anga zvitivi ku swiyela ati ya hula zwihula leswaku anga hembe nwana luya
1: iulalisini
2: akuleka yanzi swiyele jono ndo ndzuruma ku swiyela hiku yini utshelilo hi yini kota u swiyele lezwihula ku swiku nechaya kamba wena u bhikako wo vuka hikwako ekela ko munungungulu yanga kuveka atebodiya na wula kamba kwanze ekeli maxiko mixa zwihulilo hi mun'wana swimahilo hi mun'wana leswaku wo kele loko xikiya kamba wa ku a hi ekeleni na wa ta wula ku ekela hi ya kwihi hina kokwa hi kona eka miyin'wana mhaka leyi hi hluphaka hina vanhu laha ka masiselelo hina hi hanyako mina loko ndzi famba ni chaka wu lologa mina ku fana ni n'wana na kaya hikuva hambiloko a nga swiyeli le kaya loko a rumiwa ku swiyela kota a nga ni mavoko ni minenge na no swiyela a nghena saleni hi zona maxixi ya gaya wo fa ke le wo fa
1: hi ya halahla
2: ya hi ya mu veka kwale hi tlha hi kokoni ku hi ku hi nga mukelela kona a misinya yi hundza ni munhu yi hundza ni bya chavisa wena kambe wa ku tiva lo mudorobeni hi zona loko u famba u ku bya fotazulu u famba nyana hi kona simiteringa kona lele a kongomukana ni lomba hi nga ku jiwuka le wa wula ku ku ni ni vanhu lama va nga ni hi ku a yi hokeni hi ka lako ya nga hambi loko va nga hi maxaka ya woyi n'wana cini maxiuni ni xaka hi yini ku ku sele vanhu wena u munhu so hi ku munhu munhu hi maxaka va kona vanhu laya hina ho hundza hi laha hi
1: basiselelo a yi kona lomu tisemi
2: a ku na chumu na dya ku na chumu koko a ku na chumu bya tingana
1: ndza tshemba ku lava va hi zwaku va ta ve va telwa hi tingana hi ta huya ka nhlokomhaka leyi na watch na gonao na ginzi manya hi ku yini hi nga ha gondzisi vana va hina ku landzisa basiselelo leswi na ndza koka a mufananisi loyi nga wula ku hambini le kaya a ndzi swi yeli a n'wana loyi i la ku kulisa ku yini maria suzana misiyex misiyex
4: ndzi bongile bya mahacikarato nyamutlha o a hanyalaka hina hikuva a hi munhu mun'we nyamutlha a kawukaku n'wanana loko hi webava laha kaya wu kawukaku kutani ku veka nawu ku ta huma gezu hi tlhelo ka vamani leswi ku xanisa n'wanana mfumo a wu byi lavi xa vumbirhi endawu wona wu lahayani kutani van'wani va vhizini wona loko va vhizela ku van'wana ni wa kawukiwa ku a hi wona makawukela nyamwaka makawukela nyamwaka a hi wona lawo yo kawukisa leswi n'wanana maxi leswi ya mamani kutani bava kutani kokwani na lwela ku hlayisa leswaku a n'wana loyi nga amaha munhu a sikweni ka mandziku a kale ka kona hina loko u rhun'wa ku hi nga famba ka masingi mafere kutani ku ya yini loko a cheka masingi u vhuke ni mixo swiyela basisele mutini a nga ta vhuka kuma ku mati ma kufumele a n'wanana loyi a tlhela a kombela ka vanyaka byi va navela ku va n'wana loyi a na ta tshamisani ka mina hi ku vona a ku gondzisiwa ka n'wanana loyi a hanyela leyi a fanele ku hanya ha gona laha mutini maxinyamukhe leyi a bya hamaheke nyan'waka a n'wanana a vhuka madash madosi a wutisa ku a ku na caya yi nga velisiwa hi mani no vilisa caya laha kaya wena u nga yi ekele a tlhela kambe ku bya ku lebyi a ndzi byi lava ku ga lebyi okhwa hi lebyi ndzi lavi mina ndzi lava byo karikarikari maxi i ekele a nga pfuni nchumu endhawu lebyi a byi machikarato ka vatswali ni hina lava hi lwaka ku gondzisa vanhu kasi ku va fela ku tiva a wu monzi a wu manzi ku ga vona ku hi gihi hanya lavi ku va fanele ku va hanya ko lebyi vakokwana va chivani ku va rhumela vanana ka vakokwana hi ku loko va famba kokwana hi u to vhuka ha swiyela suka ya kwihi ya tlhela wuya ta machaya
1: an'wanawa
4: hekele a va gondzisiwangi ku patsa ni bya hina
1: bya tifoni
4: bya tifoni yena ala unda ku tshama ku na kolokarile ka ka gheze a tshama langusela andawu livhi azwi mahana zwona u chikarato cha hombe nguvu ka yini ka nwana na gaya
5: hezwona mmeresa magese munonga khatikela ku ka makale ya ku anwana na anga TV a basiselelo kusukela la gaya
6: zwi sukela lomuka hina vatswale ka la ku hinga gondzisi avanana aku leri ku la ku mahaleri usuku ya xikoleni na u mahaleri loko ya chikela xikoleni vakauka na tshelilwe akaukiwa he varangeli va chikola vakumunyeki a swiyela swiyela atwa zangara hiku leka yanga mahi loko a hinwanana a gondzisiwa ku la hakaya loko va mudzela ko fambo yo ya mahaleri ya utamona ta mahana xalele hiku wa zwitiwa ku itshelilwe leri ya ika ukela gachukwana kasikunzi gondzisa zvinene kambe wadzuku upona aponi saulia hikuva kuona ku awushireke kantiro lo vanga kunyika hiku lekaya vakugondzisa loko anwana na kaukiwa la anga kaukiwe lekaya azvifundishimo ataku mina hambe papai wa mina anganzi anganzi mahilezo makunhu hina akale wakaukiwa hevizin wakaukiwa hemunhu wandlala wakaukiwa hevatale loko ndzima zvobia dzichava ndziko loko anzi kauka dzinga zvizile zvanzi kaukako dzinga ndzi azangarelwa hi vatswali va mina
5: hizvona valisisa Luisa Nicolau
2: bongile mina ndzinga khatekela kwala vangaula ava makweru laha zvako hina vararu a hi cinceni a hi tekeni mahanyela matswa laha ka vanana va hina hi ku ho va goha hava jeketa hava lamata wena n'winyi wa kona mi wona kha yo lula makhwatsi mi makhwatsi muchuka loko a famba ku ihe n'wanana wa mina a tshamisekile ma cicili man'wana gaya u nga tsaki wena u kuni n'wana leswiya a lamalile nomu lowu a nga na wona hi nga wulisa ku i nomu wo leha a ya ku a ya tsandzeka ni ku hlamula mathematika portuguese ciyiniyini kwaleni a hlamulaku mina ni le kaya ndzi fiyile I discipline na muni ya leyo mina le kaya ndzi fiyile a hi tivi na ndzi la kuvula ku hi bongile hi chikele magume hikwalaha ndzi ngo hi ta vonana
5: ndzi bongile madoda ya mina ni masingelakati hi tshamelelege hi vula leswaku hi kaketa laha bululegi hi ta we hi ta gimbetisa ku swa hi kona leswi swi hakela ku hi bula hi swona lomu ka basiselelo ni ku ti chayisa ka hina na hi ku harihela timposto leswo a swi laveki muvi na Armindo Masingi zwin'we na Luis Batista madoda lama mativaku ya toloveto Messias Manuel Maria Suzana zwin'we na Luisa Nicolau.

0: xikarhi xa ku virhamba roxitinibotela ka se xiketisela nongoloko wa ta magela manene u yingisetile kinene
1: majela manene
2: nongoloko wa radio msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene
1: majela manene
3: kuretse kwa radio msambiki akulasani kukwesela ka nongonoko lowu u ngo vutomini majela manene nyamutlha yi ta va i bula ni Rosa Mavimbelo loyi i musweki musweki loyi a taku na tirhisana ni vanhu risiku rin'wana ni rin'wanyana ku va kumeka ka bazara ku karhi ku ri mudropeleni ka ncenca hi loyi kempela a nga ta va a hi nyika xihundla xa leswi a swekisaka swona mayelana ku va a ta va a amukela vanhu ku hinkwavo nga va loyi a taku na ani mavabyi ya tisawa ku nga va loyi a taku na ani mavabyi ya ku tala chukela diabetes ni man'wanyana ke mayelana ni ku va ma lavetela leswaku va ma veni a vubaso lebyinene ti va ka kona leswaku va i vanyinki va sukaku siku rin'wana rin'wanyana va kongoma le mintirhweni le mintirhweni va lava ku va va ta fehlula loko ku fika nkarhi lowu wa dina kambe ke yena matikhomelo ya yena hi wahi ya kona hi ta va hi mulosa a losela ni ku u nga vula leswaku va matirhela hi wahi lawu taku na u ri na wona ni ku xihundla hi xilo lexi u nga na xona
4: na sweka na nfatana na vona vona vo vula swona hina hi ni mavagwa so na dava a example munhu wa diabetes kutengi ni maxitshakatu no xa bexi se na sweka no ni tirhisa ku yini vanhu lava na mbe frangu na mbodi atinga frangu ya uni sweka hi mati so ni chela nyara swa xifumba entao ni pfuniwe hi vo pfunisana mina vovo fast ku xo swona lweyi aka matshamelo munhu munhu wo vona swona situation na yeheleri se tirhisa sweswo
3: kambe nchumu lowu nga hi vula wu lunghisela loko va ku byela leswaku hi la michumu ya ku mahisa ku yina kumbe siku rin'wana ni rin'wanyana u twa na wu swi nyimele leswaku va va nga humelela
4: aleswo vambeni vo ni ligarela va ku na hi yenceni nchumu xo e lava wu tala se na va tiva ku ni khale ni tirha na vo hi malembe ende na swi tiva swona ti nga xi mahisa ku yini vara va ta kuma vaga u fana vanghana
3: va ku fana ni lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni problema la tesawu kula ka munyu kumbe va ni problema la diabetes kumbe ni swin'wana
4: ni tirha na voka hinkwavo va diabetes ni lava va nga ni problema la tesawu na vona loko sweka na mpodi tata munyu na mpodi ku chelela matimperu ka swakudya endawu ni tirhisa na voka hinkwavo
3: kambe loko siku rin'wanyana u tshuka u sweka swi endle leswaku va ku ya ta munhu wa nyuwani wa ku kala u nga tirhisana na yena manjhe munhu loyi a fika u mi nyika swakudya a ku byela leswaku va mina ni le ka leswi
4: mina ni tshama ni preparada ku naswona u duma dotra fona pudi ku swa ku humelela munhu wa ku a kalika masiku
5: masaendona
4: swa nga swo ni tshama na ni mahaya xitshakatu ni tshama na ni prevenile swona loko u tshaka ku humelela munhu a nga fi endlala
3: inakani loko hi vulavula lana mayelano ni mavabyi yo karhi ku na lava ma nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbila wena yi tshoveka hikuva u mi vona swa ku va ka xinyimi lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswaku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu xa ku a xi fambelani ni mavabyi lawana mai wena u ni cuvuka swa ke swi ku endlekela
4: swa ni endlekela ku ni tirha hi vanhu a swi vevuki munhu wa humelela a le ka situation lena ma nga wu gwelanga hi ku a wu gwela wena tingukholo ku a nge munhu a nge tshuka tsakise hi vuhema
3: mo va mi pfuna na mavonelo
4: hi pfunana hi mavonelo
3: kambe vona va yamukela
4: va yamukela
3: mayelano ni ntirho lowa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyana wa lunghisela a vuya a tata munyu swi nga va kahle leswo
4: a swi kahle munhu nampodi hikateka hina va wu sweka a loko a le ku sweka va napena loko nchumu xi nga na munyu a munhu a engetela hi yexe a nga le ku tata ku hi tirhisana ni vava vanyingi kumbenyana o va ni tesa wa nga le swa munhu se ya kumana wo chela munyu wo nyingi a swi humi tingi munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twala
3: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a la ku va a ta kuma ku phuza amakhinini lawa a nyikiweke xipiritani wena woho sweka u ma hisa kwini
4: i makazi ya raru makilende mo fona bavona lungisa xinjo yat and down loko tsha ku mela la vonge so that is example na betolo ku mela mona ngandi ya pete and down anima isakala nunchi na isakala nimpunga ku magana at gela at fambelana and i think tingen tsha mani ni isakala nyana dollar swina loko mona tsha ku melela and kwani leswa swina vako as for ku waga isakala nimchi la isakala mish pra mona nga ku wena
5: kambe mailano ni kuva vanhu lava va ku yendzela vuleswa kuva wa khoma kwatsi hati vakona leswa kuva wa famba ya sweka lomu michadweni nakona u lumea wendzisa swoleswo
4: nengisa swosweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vantlhanu va gora hi sweka swa ku gabula vanhu vanyingi and ani tingi hi ni mamahela muchumu matemberu kangamosusu a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and a wona vula swona tingi evitaro ama tempero ni so e tata mafura ga skava slave ke para na bangwa
5: kambe mailano ni njangweni ka wena ama indlela la bazari wala ma
4: men ranza munyi ka kambe so ka so ni chama munyi no então aí a diferença por mim ani vago no tata ma cliente lawa ma bangwa
5: kambe loko a unavela ku vanga siya Jones ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swa ku jalela a wu ta siya yi
4: hi mavonela mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matempero a tata mafurha a tata munhu a ni ta va ni navela ku hi mavonela mina a ni navela ku a client loko hi sweka hi nga cheli munyu wo nyingi client le engetela lona haloxa a nga la ku hina hi tata munyu ka swoko ka panela sweswo ke hinkwenda munhu a ta kuma ku a fika kuma nchumu hala a nga li ku munhu a tsivula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
5: a matempero lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
4: a matempero ka swakudya ku ri lava ku va va hi matempero and down a tempero la lukulu lele pedemini byi mina ni tirhisaka i nyana ni xinyanani a leswi i tempero ku kula titempero ke hinkwato loko swi tiva ku swi tirhisa a ta va swi ri bomo hi hamba hi tirhisa a swo xinyanani nyana hi nga tirhisi matempero ya lamanyana wey ku ni matempero ya ku hava bomo ra hi tekaka swakudya
5: u va byela yini lava va xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapassager nga vulavula va fambisa movha ku va va kombisa ndhawu wa ku xava swakudya laha tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi ri mi byelaka swona
4: mina a ni navela ku a vapassageri ni lava motori vapassageri lava tshama va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava humayelani ni vutomi leyi munhu a nga na loko hinkwato va tshika va ka n'wana ndhawu ya vona ndhawu leyi va tshika va tisa munyu va tisa mafurha ndhawu leswi se swa peristukara a vutomi na vona